0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
9: Maging fuel efficient, panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
14: Tara dito sa Nugbuga, siyang naiba. Sa Quezon, tara na.
15: Yes, good morning po. Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Araw ng Huwebes, kaya kasama na naman ninyo ang inyong lingkod. Kenny Glorioso at ang programa Tara na sa Quezon. Dito po sa ating Himpilan DWFS 87.9 FM Radio, Radyo Lucena, no? At tuloy-tuloy ho, maghahatid sa inyo ng mga kaganapang panturismo. Hindi lang dito sa lalawigan ng Quezon, kundi maging sa labas ng ating rehiyon at syempre sa ibang kontinente pa, no? Iba pang bansa, no? Nagbibigay din ho tayo ng ilang mga paalala sa ating po mga kababayan, lalo tigit ay yung may patungkol sa kalalagayan panturismo, no? At alam niyo itong ating panahon na ito, eh talagang medyo lagi itong may banda, no, sa industriya ng turismo. Kasi yan ang kalaban natin, eh. Number one na kalaban natin, yung mga kalamidad, yung mga pangyayari na maaring makasira ng kalalagayan, no, ng isang destinasyon, at makakaapekto sa pagbabiyahe. Yan. Okay, anyway, this is Candy Glorioso hanggang 9 o'clock tayo, mga kaibigan, dito po sa ating himpilan at patuloy na samahan ninyo kami, no? Good morning po sa ating mga kapartner at syempre sa mga local government unit, sa kanilang mga municipal tourism offices, yung mga nasa sa industriya, no? Sa iba't ibang klase ng gawain panturismo, mayroon diyang nature driven offerings, no? Yung may mga magagandang lugar na gamit ang aluy-uy ng kalikasan, ika nga, katulad niya mga ating mga farm tourism, agritourism, no? At mga kabundukan, karagatan na sabi nga po ay mayroong nai-offer na experience o kakaibang mga karanasan sa mga panauhin. Ayan, ang Quezon, ayan, marami tayo dito. May bundok tayo, may dagat, ha? May kapatagan. At sa lahat ng bahagi na yan, ay meron ho tayong pagkakataon na makiturismo, na makilahok sa ibiyaya ng industriya ng turismo, no? Particular, ito nga po mga nature-driven attraction. At sabi nga ay yung basic, no, na agritourism na talagang bukod sa mga karanasan, bukod sa mga serbisyo na sabi ay nga ay makikita lang ninyo sa mga kabukiran, eh yung pang basic na pagbibigay ng pagkain sa hapagkainan. Yan na yung benepisyo ng agritourism. Eh, oh. May magandang destinasyon at may kasiguraduhan, oh, na makakatikim ng mga pagkain na maaaring ito ay minana pa o heirloom recipes, no? Or sabi nga ay may mga twist, oh, ng mga pagkain at may kwento. Kaya sabi nga interesting, no? Hindi lang tikman kundi matutunan. Ayan. Kasi ang pagbabiyahe ay learning po yan, no? Kahit sa isang payak na kalalagayan, eh may natututunan ho tayo kung wala naman ho kayo talagang malalim na pagkuha ng impormasyon. Eh yung magbiyahe, no, malalaman ninyo doon saan sasakay, ilang oras yung nagiging biyahe, going to the destination, ano yung mga dadaan ng bayan, kumbaga, no? At magkano pamasahe nga. At sabi nga eh, yung nararamdaman natin kapag nagta-travel, no? Diyan makikita din natin kung tayo observant, no? Kung sabi nga tayo masusing tagamasid sa ating paglalakbay, hindi basta lakbay lang tayo, no? Makikita natin yung sa bahagi ng gobyerno, paano ini-improve ng gobyerno yung accessibility, no? Diba? No? At sa mga bawat bayan na madadaanan ay magkukumpara tayo kung alin yung mas maunlad, kung alin ang mas mahuhusay ng mga pamamahala, no? Yan yung maganda bagay sa pagta-travel, no? Kahit pasabihin natin na hindi study tour or educational tour yung inyo pong babiyahe, You can also learn by simply traveling, going to the office or going back home, no, 'di ba? Sa pang-araw-araw ninyo, doon niyo makikita yung kalalagayan, ha, ng infrastruktura, kalalagayan pang agrikultura, kalalagayan pang komersyo, no? Kalalagayan po ng pakaunlaran ng isang lugar na mga dinadaanan natin, no? Yung kalalagayan ng transportation natin, industry, no? At siyempre yung pagdagsa ng mga tao na nakakasalamuhan natin sa pagbabahay. Kung kayo nagko-commute, no, sumasakay kayo sa mga public utility vehicle, yung mga pampasaherong sasakyan, mga bus man yan, mga jeep, mga tricycle, merong learning din yan tayo, no, na tingnan natin kung saan na nakaabot itong mga sector na ito. No? Di ba? No? Oh, yun ho yung gawin nating informative ang ating pagta-travel. Bagamat araw-araw na lang tayo nagta-travel, no? Gawin nating informative yung process, no? Sa paanong paraan, edi syempre mag-obserba tayo, no? Magkaroon tayo ng comparison. Kumpara noon, kung kayo man halimbawa ay 30 taon ng ang edad, eh 10 years ago, ganyan pa ba yung pagsakay niyo ng sasakyan? Ganyan pa ba yung pamasahe? Ano na yung nagiging ika nga experience nyo habang nagbabiyahe, no? Ganun pa rin ba na alos manakita ninyo mga pangangatawan dahil lubak-lubak ang kalye, no? So yun po ay bahagi ho ng learning, no? Eh lalo na kung kayo makaturismo, ika nga, no? Kung kayo isang turista, no? Pagdating pa doon sa destination, ayun na, lalo na, no, lado nang nandiyan lahat ng learning, lahat ng dapat maano niyo ma-achieve ninyo yon, kasi you'll be spending that much, no, going everywhere, different areas, no, dahil kayo ay turista, abay dapat makonsumo ninyo ng gusto mga kaalaman at mga karanasan, no, dahil kayo gumagastos, no. Ano talagang marami sa abroad raw, eh, yung mga foreigner na mga makikita natin dito sa Pilipinas, no? Yung iba dyan talagang may pera, no? Talagang travel and travel. Yung iba naman para lang makapagbiyahe talaga at gustong-gusto nila magbiyahe. Alam ho ba nyo, the whole year nag-iipon talaga sila. Hmm? At then we even have the loans, no? Para makapag-travel. Then pagbalik, magbabayad. No? Mag-iipon uli. No? Eh kasi nga sila yung mahilig mag-travel o magbiyahe sapagkat may nagagawa na kapakinabangan para sa kanila ito. No? Yung iba yung business, no? Kailangan nila dahil sa kanilang trabaho o sa kanilang negosyo. Yung iba naman by simply satisfying yung kanilang mga pangarap o yung kanilang mga gusto na gawin sa buhay. May kaakibat na kagastusan. Pero sabi ko nga sa inyo, pag pumunta kayo sa isang lugar, kung kayo turista, gawin na nga naman ninyo lahat. I-try to experience all their offerings, especially yung mga pinagmamalaki nila. Kung hindi pagkain, abay, kainin ninyo, no? No? Kainin ninyo. O kaya kung yan po ay merong mga activities na extreme, abay, try, no? Try to experience, no, the activities. At kung halimbawa naman ay kung kailangan ninyong matuto ng ganito, ganda rin mga gawain, eh kung kayo natatakot halimbawa sumakay sa bangka, ay yun ay part of their offerings, no? Halimbawa, at doon ka lang makakasakay sa bangka, no? Na ganong klase ng sistema, aba, gagawin natin, laksan nyo ang loob nyo. No? Kasi lahat naman yan ay may mga safety precautions. Meron po may mga measures yan. O, para manapanatili. Yan ay isa in top priority yan, eh. Yung kaligtasan ng mga panauhin sa isang destinasyon. Yan. O, yan ho yung laging offer. Tanda ninyo sa lahat ng mga tourist destination, eh, priority po yan. On top po yung security, yung safety, ha, ng mga turista natin. Ayun, okay? So, ayan. Tayo po mamaya ay magbibigay ng updates sa katatapos lang na PTM, no? Yung Philippine Travel Mart. yung 37th Philippine Travel Mart na ginanap noong 2 hanggang 6 na Setyembre, pambunga dito ng first week o ng unang linggo ng buwan ng Setyembre. Syempre, last year kasama ako dyan. Ngayon naman, iba naman po yung kasama. And again, tayo po ang lalawigan ng Quezon sa pamamagitan po ng Provincial Tourism Office. Ay muli pong sumali tayo dito po sa 37 taon na na pagsasagawa ng Philippine Travel Mart sa SMX. No? At tayo po naman ay nakakatuwa. Tayo ay naging second runner-up sa best booth, no, competition ng regional and provincial category, no, at second runner-up rin sa best presentation sa ating pong PTM. Ayan. Oo, at ang mahalaga doon ho ay nakinabang ang ating pong mga kababayan na makapagbenta, makilala ang kanilang pong mga produkto at destination. Kasi yun ay marami ho kasing nangyayari doon eh pag may Philippine Travel Mart. It's not just selling, no? It's not just display. Nagkakaroon din dyan ng mga kumbagay B2B, no? Kung hindi man formal na B2B area or process, nagkakaroon ito ng business to business, no? Syempre, pupunta, mamamasyal yung iba. Yung iba, kaya namamasyal, naglulook ng destination, naghahanap ng mga produkto, no? Then, kung sila business din, at binagustuhan silang nakatinda doon sa mga booth from other provinces, different provinces in the region or different regions, ayun na, doon magkakaroon ng B2B na, no? Magbibentahan na yan, bibili ng bulk or ng mass production. Tapos, halimbawa, tindero yung ano, negosyante yung bumisita, nakita yung item na talagang trending. Siyempre, magkakaroon ito ng negosyo, no? Yun isa sa target naman ng PTM, eh, no? Magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng isang lugar ang ating pong mga negosyante, no? Maaring produkto or destination, no? Yung mga tourist destination or services, no? Na magkaroon ito ng pagkakataon sa pamamagitan po ng makaturismong pamamaraan. No, saan pumasok yung makaturismong pamamaraan doon? No, yun. Tulad noon, best boat competition, best presentation, maraming mga pamamaraan na talagang magaganyak, ang mga tao na bumisita sapagkat busog na ang kanilang mata sa magagandang kanilang nakikita. May mga pagkakataon, no? May mga karanasan pa silang makatikim, no? Ng mga pagkaing doon sa isang particular laang na province mabibili o matitikman. Tulad dito sa atin sa lalawigan, anong ginagawa na? Ano ba yung daladala ng Quezon pag may Philippine Travel Mart? Abay, may dala din tayong lechon. Meron tayong niubak na saging. More or less, siguro, Quezon province, pangkaraniwan sa atin yung mga niubak na saging, no? Minukmuk, ika nga, no? Sa ibang lugar, hindi alam yon. Maaring kung nakakatikim sila ng mga cassava cake na o yung mga niubak na coming also from Quezon province, but they don't know the process, no? Kung paano ginagawa yon. Na dito naman sa atin, maistorya, makwento ang paraan ng pagyuyubak, di ba? Na ikwento na natin yon nung unang panahon. Ewan ko, kung kayo nakaranas during high school kayo, kapag medyo nawala ng pasok ay sama-sama, pupunta sa bahay ng isang kaklase sa Linang, ayun na, doon nagsisimula na yung mukmuka na yan, no? At iba pa, magpipiknik, magsiswimming doon sa ilog. Andun yon lahat ng mga experiences. Ano pa yung dala natin sa Philippine Travel Mart? Bukod doon sa mga produkto, na ipinagmamalaki ng mga bayan sa lalawigan ng Quezon at ng mga organisasyon sinusuportahan ng gobyerno, no? Ano yon? Ano pa? Aba, ay di syempre, yung kultura, yung tradisyon, no? Nagtatagay ho tayo doon, nagpapatikim tayo ng tagayan, ritual, makakatikim nung ipinagmamalaki nating alak o lambanog, at the same time, yung kwento nung tagayan, kung bakit pinagbubunyi natin ang pagkakaroon ng lambanog as product ng lalawigan ng Quezon, no? na nagpapakilala sa lalawigan ng Quezon bilang isang probinsyang may malaking industriya ng niyog. Yun ho yun, ano? Okay, sa nyo, naranasan nilang matagayan doon. Hmm? And at the same time, meron tayong mga makasining na pagtatanghal. Andun yung atin po mga kabataang Quezonian at nagpakita ng kwento ng Tagayan at mga sayaw na nagmula sa lalawigan ng Quezon. Hmm, di ba? Oh, yun ho, yung mga daladala natin. At saka yung pagiging hospitable ng lalawigan, ang daming pretay. So, isipin mo yung lechon doon, isa't kalahating lechon, tatadta rin lang para ipatikim ho sa mga bisita, oh, sa mga bumibisita sa ating booth. No? Oh, ni singkunduling ho, walang bayad. Kaya nga patikim eh, no? Oh, ayan, enjoy na enjoy sila. At ipinakikita natin, number one, ipinakikita natin na tayo ay hindi lang isang destinasyon na kapupulutan mo or makakakuha ka ng karanasan na talagang hindi mo malilimutan at pwedeng ibahagi mo sa iba pang mga kaibigan at sa iyong bayan, sa sariling bayan, no? Kundi isang lalawigan din na sabi nga ay hitik na hitik sa mga may offer, no? Sa iba't ibang paraan, no? Sa iba't ibang mga bagay. No, katulad ng sinasabi ko nga sa inyo, may kabundukan tayo, may karagatan, may kapatagan. Aba, we make use of all these areas, no? Sa kapatagan andiyan, no? Makikita ninyo mga maaring man-made attractions, no? At saka yung mga nabibilang sa kultura at kasaysayan. Sa kabundukan naman na yan, no? Habang iniingatan natin, ginagamit din natin ito. Napapakinabangan natin sa pamamagitan po ng mga programa na pinagtambal ang agrikultura at turismo. Oh, parehong may pagpapahalaga yan sa kapaligiran habang nakikinabang, no? Gayun din ang karagatan. Oh, 'di ba? Kaya sabi nga po ay natutuwa tayo, no? At siguro I congratulate our own I myself congratulate our own province, no? Congratulations sa lalawigan ng Quezon for being the second runner-up for best presentation sa 37th Philippine Travel Mart at best booth regional provincial category this year's PTM, 37th year na ito nagsasagawa ng PTM, no? At syempre tiyak natin na lahat nung nag-participate dito, kung hindi ako nagkakamali, 11 bayan o produkto yung nag-participate dito kasama natin doon sa PTM. At lahat ho ay nagkaroon ng pagkakataon na makinabang at ipakilala na mga produkto natin. At number one, hindi nawawala, syempre nga, ito nga ating mga patikim ng ating pong karanasan at timpla ng ating pong ipinagmamalaking lambanog. Ayun. Daladalan nila yung bariles na kung saan may tumutulong alak, yung continuous flow, no? Parang free flowing, not of coffee but lambanog. Ayun, nakita nyo, ha? Sahod ka lang na sahod. Dito po ay isang paraan yan para hindi lamang ho yung lasa, ano ba ito, no? Naiinumin na ito, kundi yung kwento. Bakit yan? Ano yan para sa lalawigan ng Quezon? Siyempre, may istorya at yan ho ang makaturismong proseso. Di ba? Tayo magpapatuloy, mga kaibigan, at meron pa rin tayo na balita, no? Magandang balita for Quezon Province, for Quezonians, yung tungkol sa ATOP, yung Association of Tourism Officers of the Philippines Convention, na magaganap ho. Sa susunod na buwan, mamaya may updates tayo doon, bagamat hindi po fully detailed ang ating pong ibibigay na impormasyon, but siguro medyo may kiliti na rin para sa ating mga kalalawigan ito at sa buong lalawigan ng Quezon, magaganap na convention ngayong Oktubre. Magbabalik po tayo, mga kaibigan, kasama ang ating weather update pagkatapos nito.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
19: May eGov ka na ba? Download na!
20: Download na eGov PH Super App.
6: Barm Elections 2026.
7: Barm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Alam ba ninyo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay may nakatanging sistema ng hustisya na isinaalang-alang ang kultura at batas ng mga Muslim at katutubo sa rehiyon? Para sa mga kasong eksklusibong kinasasangkutan ng mga Muslim, binibigyang kapangyarihan at jurisdiction ang mga korteng Sharia upang dinggin at resolbahin ang mga naturang usapin. Sa ilalim ng BARM, may kapangyarihan ang kataas-taasang hukuman na bigyan ng sapat na panahon ang mga kasalukuyang hukom ng Sharia District at Korte na hindi regular na miyembro ng Philippine Bar upang matugunan ang mga kinakailangang kwalifikasyon. Pero hindi lang batas, Sharia ang kinikilala sa rehiyon. Para naman sa mga katutubo, ang kanilang sariling batas at kaugalian ng tribo ang maaaring manaig sa mga kaso o hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga katutubo. Kaya naman ang sistema ng hudikatura sa BARM ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng kultura, tradisyon at batas ng mga mamamayan nito.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Okay, balik tayo mga kaibigan sa ating programa. Kending Glorioso po para sa Tarana sa Quezon. Dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. Ano? Ha? At tayo po ay hanggang 9 o'clock. Samahan pa rin ninyo kami. We still have more time para bigyan pa rin kayo ng mga updates katulad nga sa ito. But before that, weather update muna tayo from Obet Badrina.
7: Radyo Pilipinas Weather!
1: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon, particular na sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Patuloy na makararanas pa rin hanggang kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan, kasama din yung pag-ilat pagkulog, particular na sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din dito sa may Calabarzon area, ilang bahagi pa rin ng may Maropa, at maging dito sa may area ng Ilocos Region, particular na yung Pangasinan at La Union, ilang bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley Region. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad hanggang malalakas sa mga pag-ulan na mararanas sa may bahagi nga ng Zambales. Mapapansin naman natin, may kumpul ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, bahagi pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Kaya po ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman natin ang mas maliwalas na panahon at posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw, posibleng may mabuo na low pressure area dito sa may West Philippine Sea. At once na mabuo po ito, posibleng ito yung maging dahilan kaya medyo hina yung habagat. Kasi inaasahan natin na pag nabuo yung low pressure area, ay kikilos po ito pakanluran at hatakin ito medyo palayo ng ating bansa yung habagat. Ibig sabihin po nito, this coming weekend, posibleng mabawasan na yung mga pag-ulang nararanasan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon. So ito po yung ating outlook this coming weekend or sa mga susunod nga na araw. Muli, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon. As of 5 a.m., na may naka-issue pa rin po tayo na heavy rainfall warning, nakataas pa rin ang

yellow warning sa ilang bahagi ng Zambales at dyan po sa amin sa Bataan. Kaya posible pa rin po makaranas ng mga malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. So mag-ingat po sana kayo at sa mga kababayan po natin na nakatira dito sa may area ng Zambales at sa may hilagang bahagi ng Bataan. Iba pang bahagi ng Central Luzon, patuloy na makararanas ng mga light to moderate up to occasional rains or heavy rains, particular na po sa susunod na 3 oras. Ang next update po natin ng heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 ng umaga. Samantala, as of 5 a.m. may naka-issue naman po tayo na weather advisory. Ito naman yung inaasahan natin ng mga pag-ulan sa loob ng 24 oras. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad ng malalakas sa mga pag-ulan base sa ating weather advisory sa area ng Zambales, habang ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro provinces, maging sa may area ng Pangasinan, La Union at dito sa Benguet at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley region ay makararanas ng mga kung minsan po ay malalakas sa mga pag-ulan. Again, dulot po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Ito po yung mararanasan sa araw na ito. Muli, mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides dito po sa mga lugar kung saan naka-issue po yung inaasahan natin na posibleng malalakas na mga pag-ulan. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Zambales, habang mga occasional heavy rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mindoro provinces, at dito sa may bahagi po ng Benguet, gayon din sa may area ng Pangasinan, at gayon din sa La Union. Makararanas naman ng mas maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Again, dulot pa rin ito ng southwest monsoon o habagat na patuloy na iiral ngayong araw. At narito nga yung mga temperatura natin sa Lawag, sa Tuguegarao, narito naman yung sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay at sa Legazpi City sa bahagi naman ng Bicol Region. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog din ang maranasan sa may bahagi ng Palawan. Ito ang narito po agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan ngayong araw, lalong-lalo na po no, sa mga kababayan sa Eastern Visayas, ay makararanas ng mga light to moderate up to occasional heavy rains. Dulot din po yan ng southwest monsoon o habagat. Narito yung temperatura naman natin sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, mas maulap na kalangitan yung mararanasan sa may area ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, habang mga localized rain showers and thunderstorms at mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito sa nalalaming bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura natin ay narito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Asahan pa rin po natin again yung mga localized rain showers and thunderstorms kadalasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Bukas, inaasahan pa rin natin na posible pa rin yung hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan, pero mapapansin nyo po na bawasan na yung mga areas na makararanas sa malalakas sa mga pag-ulan bukas. At kagaya po ng binanggit ko rin kanina, posible pong magkaroon ng low pressure area sa may western section ng Luzon at Visayas na maaring magpahina ng habagat. Kaya po towards the weekend, mapapansin ninyo hanggang bukas na lamang po yung ating weather advisory sa ngayon, dahil nga po posibleng humina yung habagat at mababawasan yung mga pag-ulang mararanasan dito sa may western section ng bansa. Pero mag-ingat pa rin yung bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union at Benguet bukas, dahil nga posible pa rin yung kung minsan yung mga magkakaroon pa rin po ng mga occasional heavy rains. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na anumang gale warnings, anumang bahagi nating bansa, bagamat patuloy na paalala ng pag-asa. Kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas po yan ng alon, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naglalayag na maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat, mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:02 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa itong iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pag-asa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po real-time makikita nyo po yung ating mga ina-update na mga weather advisories, thunderstorm information, thunderstorm advisories, mga flood advisories, rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Pumunta lamang po tayo sa mga websites ng DOST Pag-asa. At live nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina.

0: Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Okay, thank you very much, Obet Padrina, para po sa ating weather update, no? Mahalaga yon na bahagi ng ating po mga programa dito po sa Radyo Pilipinas. Eh, yung magbibigay tayo ng mga warning, ng mga babala, no? At status ng kalalagayan pong pangkalikasan at pangklima, no? Kalalagayan ng ating panahon, no? Mayroon masorpresa, no? Yung simple lamang ho na mainit, no? Bigla namang umulan, wala malang tayong pananggalang. Ayan, andali natin tamaan ng sipon. At pag tayo nagkasipon na, apektado na syempre yung ating mga gawain. Medyo magkakaroon ng medyo hindi magandang kondisyon ang ating pagtatrabaho. Okay, katulad nga po na nasabi natin kanina, tayo po ay kabilang din po sa mga mainit na sumusuporta sa mga programa po ng ATOP, no, yung Association of Tourism Officers of the Philippines. Ito po ay samahan sa buong Pilipinas ng mga nasa tourism, no, mga tourism frontliners, tourism workers, no. At nagkakaroon po tayo ng annual convention, and this year ito po ay sa Ormoc City, October 12, no. Ang Ormoc ang nag-host. Nagbibid kasi ang mga provinces eh. Kapag nagbid sila, kami ang gusto namin, kami ang mag-host. O magpipresent sila. Bakit kailangan ikaw ang mapili, no? May presentation ng mga gustong mag-host ng ATOP convention, and talagang pabunggahan na lahat. Bibigyan nila lahat, maglalaway ka, kumbaga, no? Then, pag napili, yun, sila mag-host. And this, yan ho'y ginagawa natin kapag may convention na do sa venue. And, part of the program, kasi yan ay, kumbaga, ay maghapon, gabi, doon may presentation, bukod doon sa awarding, no? May presentation din ng bid, ng pag-host. And Ormoc won last year, no, sa presentation. Kaya naman, this year, Ormoc is the venue. Ormoc City, October 12 po yan, no. At kailangan pumunta tayo talaga doon, yung mga gusto nyo pumunta, no, para masaksihan ninyo. Kasi ang Quezon Province ay may 5 categories, no, na napasama sa final, as finalists, no. Kasama dito yung Best Tourism Oriented LGU and Best Tourism Event for the Nyugnyugan Festival, no? Panlaban ho natin yung mga yan, ano? At gayon din, yung pong Semana Santa Monitoring Program, no? Tayo lang po yung gumagawa kasi na kapag may mga bigger activity dito, nagmo-monitor tayo. Ganito ang ginagawa natin sa opisina. Nagkakaroon kami ng groupings, no? Per district ko, kung kasi ka napasign, imo-monitor mo yan, no? Titingnan natin yung takbo ng kanilang nung proseso nila ng pagdagsa pagdating ng mga bisita gawa ng anong malaking event na yon, no, particular ngayon si Semana Santa dito sa lalawigan ng Quezon. Minomonitor natin to see kung ano ang kailangang i-improve o kailangang ibigay na assistance next year o sa susunod, no? Ano yung makikita yung kakulangan na dapat ay i-fill up, no? Na maiitulong ho ng aming tanggapan at ang provincial government. Ganun natin kamahal kasi ang ating mga local government duty at ating mga counterpart pagdating po sa panturismo gawain, no? Ito nga po yung napasama yung Semana Santa Monitoring Program, no? At we are also eyeing for 2 more, no? Sayang, no? Kasi inaasahan din natin na mapasok din as finalist ang ating Orange Tourism. Bagamat ito ay bago pa lang, no? 3 years na ba tayo nagagawa ng Orange Tourism, no? Ito po yung creative industry na kung saan ito yung malakasan at malakihang pagkakataon para mabigyan natin ng opportunity yung ating pong mga kababayan na sa sektor ng sining. At syempre yung creativity nila, no, iba't ibang larangan yan eh, no. Actually nakapag-produce na po tayo out of this program, no, yung Orange Tourism Festival.

may mga speakers tayo na mga eksperto sa iba't ibang mga bagay, no, na at the end of the day ay talagang mapapakinabangan nitong ating pong mga partisipante. No? Yun naman ang purpose natin eh. Lahat ng ating pong mga ilalatag na programa, ang dulo ay kapakinabangan nito pong mga pinagserbisyuhan natin nito mga programang ito. No? At magagamit nila, hindi lamang magagamit lang nila, no? Mapapakinabangan nila, kundi ito ay magpapakilala kapag umangat, no? Yung paggamit nila, no? Tumanggap ng tagumpay, no? Nakaabot sa tagumpay, sa rurok ng tagumpay. Eh ito po ay kasunod na nito, ay yung pagkakilala. Doon sa mga naging partisipante nito na natuto at nag-apply, nag-practice ng mga natutunan, no? Kasabay na maipakilala sila ay siyempre kasunod yung pagkakakilala kung taga saan sila, lalawigan ng Quezon. Yun na ho yun eh. Ang inaasahan natin, at sayang nga din, ano, sana, we're expecting that this Orange Tourism Festival is also a panelist. No? Gayon pa man, ay ating antabayanan po natin, ang full blown, ika nga ho, nakaganapan ng ating ATOP convention for this year na magaganap sa Ormoc City sa October 12. Ayun, kasama po natin, ang iba pang mga regions, mga lalawigan. Dito sa Quezon Province, siyempre, may mga kasama tayong mga tourism officers na mga bayan. No? At gayon din, yung sa aming tanggapan, naka-ready na po yung mga ngayon ay kasama. Kasi umiikot din kami sa staff no? Sa amin sa tanggapan. No? Sila yung dito, yung iba naman ay dito, no? Hindi iisang grupo lang yung umuuli. Because sabi nga po natin ay yung familiarization ho lahat ng bawat isa. Every single stop ng tanggapan panturismo dapat to ay may karanasan at may pagkakataon sa mga ganitong bagay. No? Wala hong naiiwan sa amin. No? Hanggang sa top brass, hanggang sa utility, nagkakaroon ho kami ng awareness kung ano po baga itong kabuuan ng pagtuturismo, no? Sa pamamagitan ng mga ganyan, no? Ng mga gawain, benchmarking, no? Pagpasok o pagpasa ilalim sa mga workshop seminar, no? Kasama po yan lahat, walang naiiwan. At syempre, ang ating po mga partners, so yung mga local tourism offices, mapampribado man, mga pang-gobyerno, pang-publiko na mga institusyon o ahensya, bahagi po ng ating mga inilalatag na programa. At isa lamang po ito sa promotional area natin, no? Promotional strategies natin. Joining mga convention na ito is a venue, no? Is a gesture of you want to be popular. Oh, bakit kailangan talaga naman dapat magtangka kayo maging popular kasi tourism nga. Kasi kung hindi kayo popular, paano kayo pupuntahan? Kung hindi alam ng tao na may ganyan diyan o may ganyan, hindi syempre dapat. Ito yung mga pagkakataon, bigger avenue ito, bigger venue ito ng pagpapakilala, no? Gagalingan muna pati pag sumali ka. Katulad niyan, ginagalingan ng Provincial Tourism Office, nagkaka-award tayo. At karangalan, hindi lamang sa sektor ng turismo, kundi ito'y sa kabuuan, karangalan ng lalawigan, ng mamamayan, ng mga Quezonian, at sa kabuuan po ay ng mga pamahalan ng ating pong mga namumuno. Sapagkat sila yung namumuno, ibig sabihin na bahagi sila ng kredito ng magandang pagkakakilala, no, sa lalawigan. Ayan, kaya tuloy-tuloy ho natin ginagawa ito. Sapagkat ito lang po yung mga pamamara natin na madadala natin ang ating ipinagmamalaki, no, na lalawigan, no. Ito lang ho yung mga pamamaraan na pwede natin na ipakita at ipaalam, ipakilala ng lalawigan ng Quezon na isang destinasyong hindi ka ika nga magdadalawang isip, no, na balik-balikan, no, sa iyong magiging mga karanasan sa iba't ibang mga larangan. We have a lot to offer, no. Napakarami natin
na pwede pong ialok sa ating mga panauhin dito sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga,

0: ano, all senses, no? All senses na. Oh? At natutuwa tayo at ito ay nangyayari lamang, nangyayari lang itong ating upward momentum na ito dahil na rin sa pakikiisa, no? Sa mainit na pakikipag kasundo, no? At partisipasyon ng ating pong mga counterpart sa mga lokal na pamahalaan. Yung mga tourism offices natin sa mga munisipyo, no? Naniniwala, no? Sa ginagawa po ng Provincial Tourism Office, no? Ha? Kaya sila mainit ang pakikisama. Oh, lagi silang join, lagi silang nakikisa sa mga programa. Gayun din, yung nasa sa pribadong sektor. Alam naman nila eh, pinipilit ho ng aming tanggapan o ng provincial government o sa pangunguna po ng ating butihingin ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, na maingat ang kalalagayan pang turismo, ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa sektor ng industriya ng turismo. Oh, ramdam naman nila yung serbisyo. Ha? Ng serbisyong natural, eh, tunay at natural, eh, nararamdaman. Ayun, oh, kita nyo. Talagang yung mga award, ho. Sabi nga nung iba, eh, wala daw kwenta yung pag-award, no? Maring sa isang banda at yung kanilang paniniwala, nirerespeto natin yung ginagalang ito. Pero ito po ay kumukuha, ha, ng atensyon. Nagkakaroon ng interest ang mga nakakakita. Bakit kaya may award yung Quezon Province? Puntahan nga natin. O, di ba? Simple, ha? Ganun lang po natin tingnan. O, yung mga award na yan. Ito po ay come on. O, bakit pinipilit natin na maging mahusay ang ating pamamahala? Bakit natin pinipilit na maging kaiga-igaya ang ating mga serbisyo? O, kapakipakinabang. Sapagkat gusto natin na tayo po ay mapansin. Oh? At ito po kasi ay umaakit sa larangan panturismo, kailangan mangakit tayo. Kaya kanya-kanyang gimmick nga, kaya napakarawala. Ito limitless. Oh? Oh, walang katapusan pag-iisip ng gimmick. Oh, parang come on, para makadagsain tayo, para tayo dayuhin. Kasi ang turismo kailangan bisitahin tayo para tayo makinabang. Oh, at sa pagbisita kasi ng mga turista sa isang destination, eh may negosyo dyan. May livelihood opportunity dyan ang ating mga host community. Oh, doon sila. Makikinabang pagdating pa lamang doon sa terminal. Transport. Diba? Oh, ma-tricycle, ma-jeep yan, ma-bus o ma-taxi. No? Pagdating doon sa destination, ay accommodation, pagkain, andyan ang lahat. Pagdating sa mga destination, ha? Eh di syempre, andun na rin yung mga attractions natin na entrance fees, dun kakain, souvenir items, no? Nagkakaroon ng pagtatrabaho, oh? Nagkakaroon ng pagkakataon na magtrabaho ang ating pong community, yung host community, at nakikita nila yung pagpapahalaga kung yan pong kalikasan ng inyo pong offerings, nakikita nila ang pagpapahalaga, oh, sa kalikasan, pangangalaga, sapagkat doon sila nakikinabang. Yun ho ang kagandahan ng turismo. At tayo po dito sa lalawigan ng Quezon, sa pangunguna po ng ating Governor Dr. Helen Tan. Iyan lahat po ng mga bagay na yan ay nakapaloob sa misyon na paul na rin ng turismo ng lalawigan. Kaya nga kasama sa healing agenda ito, eh, no? Sapagkat kita natin po, ha, na ito po ay isang mahalaga na pong bahagi ng pagpapaulad at progreso sa ekonomiya at sa aspetong pantao. Oh, ayun, okay? So, sama-sama ho tayo, kayo mag-alala. At tuloy-tuloy ho tayong nasa upward momentum pagdating sa ating pong industriya ng turismo sa lalawigan ng Quezon. Okay? So, ayan po. So, yan sa 8 po, October 12, sa Ormoc, eh sana magtuloy-tuloy, madagdagan pa, are, oh, na ating mga awards, are, at sana yung mga awards ngayon ay lalo pa na magbigay interest, oh, sa ating po mga panauhin, oh, na bisitahin ang lalawigan ng Quezon. At sapagkat sabi nga ho naman, eh, hindi ho na talagang hindi naman ho sila tayo mapapahiya sa pagbisita, sapagkat napakarami pa natin, oh, kumpara sa mga nauna ay napakarami pa rin natin na pwedeng ialok at marami pa rin dapat tuklasin ang mga magiging panahon natin dito sa lalawigan ng Quezon na magbibigay sa kanila ng mga hindi makakalimutang magagandang karanasan. Okay, sa pagkakataong ito po, muli nating pinasasalamatan ang ating po mga counterpart. Salamat sa inyo. Kaya tayo nagtatanggap ng award dahil sa pagkakaisa natin, no? Sa inyong pagsuporta pakikisa sa mga programang inululusan ng aming tanggapan at ng pamalang palalawigan ng Quezon. Okay, thank you very much sa inyo at mabuhay tayo, ha? Tuloy-tuloy natin na ipagtaguyod ang larangang panturismo ng ating dalawigan. Ito po si Kendi Glorioso, pasamantala muli mga mamaalam sa inyo. Salamat po sa mga naging kasama natin sa programa, no? Hindi man kayo nababanggit. Thank you very much, no? May Biyernes pa, hindi po Sabado, no? So ingat-ingat pa rin po kayo, may pasok pa rin po bukas sa mga trabaho, hindi katulad kasi nung pag Biyernes ang programa natin, automatic happy weekend ang sinasabi natin, no? Dire-diretso pa rin po tayo, no? Sa pagtatrabaho, and of course kailangan lang natin dahil po sa mga hindi masiguradong panahon, lagay ng panahon, ay ingat-ingat po tayo. At manatiling ika nga po ay nakatutok sa mga impormasyon na ipinagkakaloob ho ng aming timpilan at sapagkat dito po sa Radyo Pilipinas, ang ating DWFS FM 87.9 ay talaga pong mapapagtiwala ang pinagmumulan ng mga impormasyon. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang oras sa buong Pilipinas. Umang minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Dating House Speaker Martin Romualdez unfit for travel, kaya't hindi makakadalo sa pagdinig ngayong araw. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi makadalo ng physical si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigang Bayan sa kanyang urgent motion for hospital confinement ayon kay PNP spokesperson na Police Colonel Allen Rico. Batay sa certification mula sa Cardinal Santos Medical Center na kasaad na medically unfit to travel si Romualdez dahil dito, mga doktor na lamang niya ang magpapaliwanag at magsusumite na medical reports para sa kanyang schedule hearing. Pagtitiyak naman ng PNP, anuman ang magiging desisyon ng Sandigang Bayan sa motion ng mambabatas ay handa ang PNP na sundin ito. Matatanda ang mayroong kwarto ang PNP General Hospital na nakalaan para sa dating House Speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Prosecution target ang higit pang stipulation sa depensa ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang impeachment trial. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na humiling ng karagdagang stipulations o legal na kasunduan sa depensa ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis sa Senado. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, imumungkahin nila sa depensa ang stipulations para sa Article 2 hinggil sa unexplained wealth dahil sa napakaraming record mula sa iba't ibang bangko. Ayon kay Chua, malaking tulong ang stipulation upang hindi na isa-isang busisiin ang sa pagdinig ang nasa 1,800 na dokumento at humigit kumulang na 15 testigo. Inalimbawa ni Chua ang ginawang stipulation sa Article 1 kaugnay ng confidential funds kabilang na ang pahayag ng saksi na si Edward Fajarda na pinalampas ng prosecution para sa humanitarian reason. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
5: Ma-shorten itong trial natin sa unexplained wealth, may mga bagay-bagay din na kami pa i-stipulate sa defense.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malacañang tiniyak na hanggang sa susunod na taon ang pamamahagi ng libreng bigas. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbigay garantiya ang palasyo na magpapatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa 2027 at pinaglaanan na ito ng kaukulang pondo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ng pamahalaan sa may 8 milyong mga Pilipinong higit na nangangailangan Nakapaloob na niya ito sa panukalang budget allocation sa susunod na taon na nasa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Mas malaki at dinagdagan ani Rekto ang inilang pondo sa LGSF na siyang nagpopondo sa libreng bigas na titiyak sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng libreng bigas sa mamamayan. Binigyan din ni Rekto na hindi lang ang nasa vulnerable sector ang nabibigyang benepisyo ng libreng bigas kundi pati na ang mga magsasaka gayong sa kanila kinukuha ang produkto na ipinamamahagi sa mga kinauukulan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: DSWD naghahanda ng karagdagang warehouse para sa relief supply sa Central Luzon. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng site visit at inspeksyon ng Department of Social Welfare and Development sa isang warehouse facility sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang posibleng karagdagang imbaka ng food at non-food items ng kagawaran. Pinangunahan DSWD ASIC Leo Quintilla ang pagsusuri sa pasilidad na maaaring gamitin ng DSWD bilang karagdagang storage facility. Ang paggamit ng naturang pasilidad ay inaasahang magpapalawak sa storage capacity ng kagawaran at magpapalakas sa pamahala at prepositioning ng relief supplies. Layo din itong mapabilis ang mobilisasyon at paghahatid ng tulong, lalo sa mga komunidad sa Central Luzon at mga kalapit na lalawigan tuwing may malakas na kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Agastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Education reforms dapat ipagpatuloy sa kabila ng magandang resulta ng PISA. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ikinuligon ng House Committee on Higher and Technical Education Chair at ating Portales Representative Jude Asidre ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong estudyante sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Kumpara noong 2022, tumaas ng 17 points sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points sa reading scores ng mga Pilipinong mag-aaral. Ayon kay Asidre, pinapakita nito na may resulta ang tuloy-tuloy na education reforms basta nagtutulungan ang mga institusyon at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga guro, pangalan at pamilya. Gayon na sinabi niya kailangan tugunan agad ang learning gaps dahil marami sa mga problemang nararanasan sa kolehiyo ay nagsisimula sa mababang baitan. Giting Asidre, hindi dapat sa college level lamang nagsisimula ang reforma sa edukasyon at kailangan palakasin ang pundasyon ng pagkatuto ng mga kabataan. Hindi naman anya dapat magpakampante dahil sa magandang resulta ng PISA. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilatin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program

0: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
4: Alam mo ba na may mga simpleng hakbang para maging responsable at mapanuring botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Una, tiyaking rehistrado at verified ang iyong voter information. Ikalawa, alamin ang background, plataporma at mga plano ng mga kandidato. Ikatlo, makipagpalitan ng opinyon ng maayos at may respeto. Ikaapat, umiwas sa vote buying, karahasan at pagpapakalat ng fake news. At panghuli, i-report ang anumang paglabag sa mga kinauukulang otoridad. Tandaan, ang pagiging mapanuri at responsable sa pagboto ay mahalagang ambag sa isang tapat, maayos at mapayapang halalan.
3: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
10: Iniyang handog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang government at work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

11 minuto na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 10, 2026. Sumasa nyo na po itong ating palatuntunan, Government at Work. Sa ngalan po ni May Formaran, ako po si Mareg Grisula. Live po tayo of course sa 87.9 FM sa inyong mga talapihitan, sa inyong FM radio. Kami po ay may official Facebook page para po sa inyong kabatiran. Ito pong Radyo Pilipinas Lucena. Para po sa mga hindi pa nakafollow sa aming Facebook page, palambing naman po pa-follow, oo, para palagi kayong updated sa mga nangyayari.

po, no, sa ating gobyerno higit sa lahat tungkol po sa mga programa, proyekto, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So ako po ang inyong makakasama ngayong less than one hour ng ating programa. Pag-uusapan po natin ang ilang mga impormasyon, programa ng gobyerno. Gusto ko pong tumutok ngayon sa DOLE, no? Kasi po recently ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, yan po ay attached agency ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sila po ay nagsasagawa ng wage consultation, no? Wage consultation, bago po kasi itaas ang sahod, nagkakaroon po ng mga pampublikong konsultasyon. Kasama po roon, syempre yung mga employer, representative po from the private sector. Syempre may mga organization din po dyan ng mga manggagawa at mga relevant na ahensya po ng gobyerno. So pinangungunahan po yan ng RTWPB o ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na sila po yung nag-aaral, no, ng pagtaas po ng sahod. Sila yung tumitimbang, sila yung nagiging mediator, ano po, sa pagitan po ng private sector, ng itong mga negosyo, mga kumpanya, at mga manggagawa. Ayan, so mamaya po pag-usapan natin itong ginawa na wage consultation sa Tayaba City 2 days ago, kundi ako nagkakamali, o 3 days ago. At bakit nga ba may wage consultation pa, no? Para saan ang wage consultation? Bakit hindi na lang basta itaas ang sahod? At bakit hindi ba maibigay sa mga manggagawa yung sahod na gusto nila, no? Bakit pa unti-unti yung pagtataas ng sahod? Mamaya po ating alamin yan dito lamang sa Government at Work. Kasama po natin sa ating Master Control si Ate Josie Gonzalez. Kasama rin po natin si Ate Utoy Evangelista. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Rodel Perlas. Okay, simulan na po natin. Unahin na po natin dito sa nangyari sa Tayabas City. Noong September 7, 3 days ago na po, no, nagsagawa po ang RTWPB 4A, yan, kalabarson ng stakeholders consultation sa Tayaba City. Ang goal nung consultation, syempre, ay talakayin yung proposed minimum wage adjustment para po ito sa agricultural sector at sa sector po ng mga domestic worker sa ating rehiyon. Dito po sa consultation na to, ibinahagi po ng mga kinatawan ng mga manggagawa sa agriculture sector yung kanilang mga concern at rekomendasyon sa panukalang minimum wage adjustment. Itataas po ang arawang sahod para sa agricultural workers sa Calabarzon. Kasi po iba-iba yan, no? Hindi po same yung halaga ng itinataas sa kada sector. Pinakamalaki po na minimum wage ay yung mga nasa services, retail, kundi ako nagkakamali. Pero yung mga nasa agriculture sector, yung mga nasa, yung mga domestic worker natin, mas mababa ng konti, no, yung kanilang arawang sahod. So ito pong ginawa sa Tayabas ay para lang sa agriculture sector at sa domestic workers dito sa ating rehiyon o dito po sa ating lalawigan. Dumalo dito sa konsultasyong ito ang humigit kumulang 50-50 na agricultural representatives na naglahad ng kanilang aktwal na karanasan at kalagayan sa kanilang sektor. Kabilang po doon sa mga binigyang diin, itong mga pabago-bagong presyo ng mga pananim, gayon din po yung pagtaas ng production cost, gayon din po yung mababang farm gate prices, at syempre yung magkakaibang labor requirements sa bawat agricultural activity. Actually, alam niyo, nagtataka rin ako kung bakit kasama po sa mga pinakamaliliit ang minimum wage ay itong ating mga agricultural workers, samantalang hirap-hirap ng trabaho. Kapag po pupunta ako sa Linang, kasi po lumaki ako sa Linang, kapag bumabalik ako doon, kapag umuwi ako, nakikita ko yung mga nagtatrabaho sa bukid, sa palayan,
yun po ay maghapong babad sa init ng araw. At totoo yung awitin na ano, yung maghapong nakayo ko, di ba? Hindi naman makatayo, hindi naman makaupo. Totoo ho yun kasi ganun talaga yung kanilang trabaho, ganun sila nagtatanim, no? Mahirap yung trabaho ng mga nasa agricultural worker. Kaya po ako ay nagtataka rin kung bakit ang liit lang ng kanilang sahod, di ba? So, dito po sa coconut sector, yan. Sa coconut sector, sinabi po ng mga kinatawan na hindi po pare-pareho yung paraan ng pagbabayad sa mga manggagawa dahil meron daw pong mga ano, mga task-based at revenue sharing arrangements, no? Iba-iba nga po, no? Medyo ano to, dyan-dyan tayo medyo nahihirapan. May mga task-based, depende sa kung ano lang yung nagawa mong trabaho, no? O kaya naman po, depende sa kung magkano yung kinikita. Diba? Kung magkano yung kinita mula sa inani, saka ka lang magkakaroon din ng kita, saka ka lang babahaginan. Yan po yung revenue sharing arrangement. Kabilang po sa mga trabaho na binayaran batay sa gawain, ang pag-akyat at pag-ani po ng niyog, nandyan po yung pagtanggal ng bunot, paghahati, pagpapatuyo o smoking at paghahakot. Nabanggit din po ang panganib at yung physical na hirap ng ilang agricultural work, kabilang na po yung pag-akyat sa matataas na puno ng niyog. Nakakita kami ni na Carmen ng umaakyat sa puno ng niyog, wala man lang harness, no? Wala man lang safety precautions. Paano kung di ba mapamali kahit gaano kagaling umakyat ng niyog, kahit na yan po ay sanay na sanay, paano kung mapamali ng tapak, di ba? Kahit naman po anong galing ng tao, eh kung talagang may aksidente, di wala tayong magagawa. Kabilang po yan dun sa mga ano, no, yung sa mga nabanggit na mapanganib, yung mga umaakyat po ng niyog. Ayan. Tayo po ay kakawing muna sa Radyo Pilipinas at atin pong pakikinggan ang presidential live event. Atin pong pakinggan, no, ang pananalita po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: hindi sa buong bansa. Let us continue praying for our country, for our leaders, and for the vision of good people, that it may come to pass, it may see fruition for our country. Because if, alam niyo po, if our leaders succeed, our nation succeeds, no? So let us keep praying for our country and for our leaders. Ang oras po ay 9:53 na. Ako'y magpapaalam na to give way for the program of Francis Kiko Flores. Papasalamat na tayo sa tech team ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Jomarie Refarial, si Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Bukiron, Mary Ann Milos, and my executive producer, si Christopher Tirambulo. I will see you tomorrow. God bless you. God bless the Philippines and God bless the Filipino people.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. idineklarang special non-working day sa Ilocos Norte bukas para sa obserbasyon ng 119 na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas ng proklamasyon ng Malacanang para sa pag-aalaala sa 119 na taong kaarawan ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. sa araw ng bukas, September 11, 2026. Pirmado ng Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1421 na nagdedeklarang walang pasok bukas sa Ilocos Norte. Ang deklarasyong gawing special non-working day sa probinsya ayon kay Recto ay ginawa upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Ilocos Norte na makalahok sa pagdiriwang. Kaugnay nito ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa mga programang inihanda para sa okasyon. Deklarado din ang special non-working day sa Bais Negros Oriental para naman sa pagdiriwang ng Hudyaka Festival o ang Pista ng Anihan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 10,000 pulis ipakakalat sa BARM parliamentary elections. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglatag ng large-scale security deployment ng Philippine National Police para sa BARMM parliamentary elections sa Setyembre 14. Kabuang 10,821 pulis personnel ang nakadeploy sa iba't ibang lugar na sakop ng election security operations sa rehiyon. Mas mataas ito sa naunang bilang na 9,435 PNP personnel na ide-deploy. Sa bilang, nasa 4,361 na mga pulis na ang magmumula sa Police Regional Office BARMM, habang 5,460 naman ang augmentation mula sa iba pang regional office at specialized units. Pinakamalaking bahagi ng deployment ay nakalaan sa 4,313 na mga voting centers, bukod pa sa mga COMELEC officers, treasurers, officers at checkpoints sa buong rehiyon. Mayroon ding 2,120 quick reaction forces na nakahanda para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Kabilang din sa deployment ang 1,754 Special Electoral Board personnel na itatalaga naman para tumulong sa election-related duties. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr., layunin ng deployment na matiyak ang ligtas at malaya pagboto habang nananawagan sa publiko na i-report agad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pagkakaalis ni dating UN Special Rapporteur Agnes Calamard sa Immigration Blacklist, tagumpay para sa human rights defenders. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Higit na lugod na Akbayan Party List Representative Percy Sandania at mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang pag-alis ng Bureau of Immigration of BI sa derogatory system nito ng pangalan ni International Human Rights Defender at dating UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Calamard. Sa liham na may petsa September 3, 2026, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na inalis na ang pangalan ni Calamard sa derogatory system kasunod ng manifestation ng mga bambabatas noong May 11, 2026. Matatanda ang isinailalim sa entry ban si Calamard noong April 2018 matapos ang bumisita sa Pilipinas noong May 2017 na hindi umano na abisuhan na maaga ang dating administrasyon. Sa pahayag ni Sandania, isang tagumpay para sa akbayan ng pagtanggal kay Calamard sa blacklist na anging mahalagang hakbang para sa human rights defenders. Nagpasalamat naman si De Lima kay Viado para sa tinawag niya Act of Institutional Integrity. Kapuri-purian niya naging hakbang ng BI na anya hindi lamang isang maliit na usaping administratibo kundi pagpapatibay na may kabuluhan pa rin ang due process at may saysay ang pagbabantay sa mga institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Manila Solon susuportahan ang posibleng investigasyon ng Korte Suprema sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa hudikatura. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Suportahan ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang posibleng pagsasagawa ng Korte Suprema ng motu proprio inquiry kaugnay ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa hudikatura. Maaalala ang ginawa ni Duterte ang mga naturang pahayag noong Sabado sa labas ng Quezon City Hall of Justice bago maghain ng piyansa para sa kanyang kasong grave threats. Ayon sa Vice Presidente, nawala na siya ng tiwala sa mga korte at sa pulisya. Tugon ni Chua, ang mga pahayag ni Duterte ay isang sweeping statement na nagpapakita ng kawalan ng tiwala hanggang sa pinakamataas na antas ng hudikatura. Conflicting statement din umano ito nang sabihin niya na korte lamang sa Pilipinas ang dapat lumiti sa kaso ng kanyang ama at hindi ang International Criminal Court. Ipinauubayan ni Chua sa hudikatura ang investigasyon sa mga pahayag ng bise laban sa kanilang hanay. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
8: At bilang abogado, kami lahat ay mga officers of the court. So kami dapat ay nagbibigay ng galang sa ating mga kagalang-galang na mga mahistrado. Well, po pwede siguro kung merong magsasampa sa kanya ng mga disciplinary action sa kanyang pahayag ng mga ganito, tsaka very unbecoming para sa isang second highest official ng ating bansa para magsalita ng ganitong sweeping statement laban sa ating mga kagalang-galang na korte.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 4 minutes after 10 o'clock.

0: na PowerShell. Kailangan hindi magbibigay ng kahit anong reference ang mga platforms na to kung wala sa PINA para naka-record doon. Oh, ito nang hingi na sa PINA, ito yung reason bakit siya nang hingi na sa PINA. So we also would be held accountable. Ang gobyerno rin would also be held accountable for this.
1: Yes, yan, da, mga cyber kadas, naintindihan nyo palagay ko yan. At kung meron kayong mga reactions, text, double thumbs up, or send message dito po sa CICC Hotline 1326. Maraming salamat po.
0: Salamat, Attorney Bean.
2: Thank you so much po.
1: O ingat, ha? Attorney Mohammed Jumer Beam, also named as nickname Beam, Sally, a legal advisor ng National Parent Teachers Association of the Philippines at president ng D2 Coalition. Yan, District 2.
0: Kulang yung oras natin para doon sa ano na yun. Pero sige.
1: Wag ho kayong maglilipat ng channel. Mga Kasay Barkadas, dahil nandito pa si Yusek Aboy at ang ating CICC Hotline 1326.
3: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa radyo publiko, serbisyo.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko, serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: Welcome back. Time check. Yusek Aboy, anong oras na dyan?
0: Sa atin ay 10:31 a.m.
1: Sorry. Hindi na mapapalit. Oo nga pala, sorry. Ako pala dapat yun. Nasa akin pala. Tataroli, ha? Binibigla mo si Yusek Aboy. Gusto mo lang makita yung kanyang profile sa kanan.
0: Chine-check nyo lang kung lutang pa ako. Hindi eh. No? Kung niyatok pa ako eh. Tataroli, ha?
1: Tataroli, ha?
0: Now I know.
1: Naku, Yusek Aboy. Kanina nga, napag-usapan natin itong usapin sa proposal ng AIDS verification.
0: Yes.
1: Sa Meta, at Roblox. Naku, pag gamit nitong national ID. Yeah, ngayon naman, sige nga, pakihimay nga para sa ating mga taga-subaybay, mga cyberkadas, at nang sa gayon, maintindihan. Ikaw ang eksperto dyan. So, your honor, go ahead please. Yeah.
0: Yes po. So, pagdating mo dito sa integration ng national ID natin with the particularly yung dalawang platforms, no? Yung Roblox at saka yung Meta, kasi sila yung mga nakausap natin. At sila yung kailangan nating mapa-comply because a lot of concerns involved their platform. Mm-hmm. Pero

0: gaya na sinabi ko kanina, later on, pag dumating na yung batas na yan, at darating na yan, lahat yan, pakukomplyin natin yan.
1: Naantay ko yan eh. Mahalaga yun, Yusek Aboy. So,
0: pero again, yung pinag-usapan namin, Kuya Kiko, ano, nagpapasalamat tayo sa mga mababatas natin na kahit hindi siya priority bill, mas mabilis pa siyang gumalaw kaysa sa priority bill. At it emphasizes talaga yung commitment ng lahat para protektahan ng ating mga kabataan. So going back.
1: Sige.
0: So ang integration ho ng PhilSys system natin with these platforms are very important for two particular reasons. One, age verification. Bakit importante ang age verification? Para age appropriate yung content na nakukuha ng mga taong nandoon sa platform. Kung bata yan, hindi yan makakita dapat.
1: Ng mga violence, ng explicit
0: materials, dapat hindi. Malalaman mo lang, pag na-verify mo, totoo yung accurate, that's the word, accurate yung age verification mo, na nagugrupo mo sila ng tama. And second, kailangan mo yung age verification na yan, para naman ho, hindi nakakapag, tinatanggal kasi mga chat functions yan eh. So, ibig sabihin, yung mga bata, hindi pwede makapag-usap sa mga matatanda. And conversely, hindi rin makapag-usap yung mga matatanda na groomers, predators, doon sa ating mga kabataan.
1: Alam mo talaga, tama yung pagtanggal ng mga chatbox na yan. Kasi, nung mga nauna, talagang nagiging active kahit na sino, lalo ng mga bata na marunong nang gumalaw sa kanilang cellphones at i-encode o kaya'y makipag-chat nang hindi nila kilala nga yung kanilang ka-chat na yun.
0: Tama, Kuya Kiko, no? Tapos, syempre, after age verification, gusto natin identifiable, yun yung pinag-usapan na natin ni Attorney Bim kanina. Yun, identifiable at saka traceable. Bakit importante yan? Sa lahat ng mga ginawa natin batas, SIM card registration law. Itong pinag-uusapan na Kadena Act. Traceability tsaka identifiability ito eh. Para sa mga governing process. Bakit? Kasi kailangan natin mag-exact ng accountability. Not only with the platforms. Kasi pag halimbawa hindi gumana yung age verification na yan at may nakalusot pa rin, accountable ang platform. Pero halimbawa may nagko-commit na mga sabihin na natin yung pinakamainit na issue, misinformation, disinformation. Hindi tayo pwede maging arbiters of truth. Hindi tayo pwede magsabi na tayo ay tama yan, mali yan. Even the platforms, hindi natin ipapasa sa kanya. Pero pag ganun, dapat kaya ka naming tukuyin at mapanagot kung mali at mapanira yung sinasabi mo.
1: Kaya dyan pumapasok yung Sec Aboy eh. Kaya nga meron kang command center eh. Si ICC Hotline 1326 na ito, doon din ang pinagpapaabutan nitong mga reklamo na pwedeng ma-discuss palagi from your turf, yung Sec Aboy.
0: Tama, no? At medyo kinakabahan tayo pag ganyan yung napupunta dyan yung usapan. Kasi right now, before kasi parang hindi nag-file ng complaint yung mga tao. Ngayon, dumadami na.
1: Oo nga.
0: Kasi, ang ginawa natin, we made CICC tsaka 1326 synonymous with a reporting mechanism na masasandalan ng mga kababayan natin. Tapos, I would like to think, Kuya Kiko, na nakuha naman natin yung tiwala nila dahil efficient naman at sinutugunan naman natin yung mga reklamo nila. So, ang nangyayari, dumadami yung mga nagre-reklamo sa Hotline 1326. Nagkakaroon na tayo ng queuing, nagkakaroon na tayo ng backlog. At pag nangyari pa to, inaasahan natin
1: mas lalong dadami.
0: So, yun, isa sa mga dinulog natin yan sa ating kongreso na we are doing what we can with what we have, pero we can improve po at lalong-lalo na in-anticipate natin yung influx, lalo nung mga magsusumbong sa atin, lalong-lalo na nagtitiwala na ulit ang ating mga kababayan sa ating pamahalaan.
1: Well, speaking of that, mga technical na pa pwede nyong ihanda, nasa inyo naman na pagkakataon na talaga ma-improve further at saka siyempre may madagdagan din ng budget siguro, palagay ko, saka infrastructure na pwedeng gamitin ng inyong office, Yusek Aboy.
0: At kami naman, quantifiable eh. Siya sabi na kaya namin i-pinpoint bawat cent na ginagastos namin, saan namin nilalagay, at ano yung resulta ng paggastos namin yon. Kaya din namin sabihin to a centavo, ano yung kailangan natin para i-expand yung mga services natin.
1: So ano yung, nandoon na ang PSA, nandoon ang National Privacy Commission.
0: Yes.
1: Again, yung inyong usapan, merong technical ba ang magiging kanilang collab with your office, CICC?
0: So, more on sa PSA yung technical side. Kasi ito yung mismong integration ng PhilSys system natin with the verification mechanisms ng mga platforms. platforms. Mm-hmm. Siguro linawin natin yon.
1: Sige.
0: Siguro may kapagkakamali kami na hindi namin nililinaw yung integration with the platforms means verification lang. Hindi mm-hmm. namin binibigay, hindi natin binibigay yung data ng national ID natin sa mga platforms. Bine-verify lang ng mga platforms. Halimbawa, mag-a-apply si Mother Superior.
1: Oh.
0: Si ano, si Stage Mother. Oh, si Stage Raya. Mother. Oh.
1: Director.
0: Oh, si Director Aya.
1: Pasensya ka na, sample na lang yan. No?
0: Kasi nandiyan ka eh. So, nag-apply siya sa Facebook, magpapasok siya ng mga data niya.
1: Okay.
0: Tapos, ito-tokenize dapat siya. Ito yung idea eh. Ito-tokenize yan para i-verify. Hindi sinabi ni Facebook na kung sino yung taong yun, pero may tokenization yun para i-verify. Tapos, magla-log in the second time yung tao na yun para i-check yung mga details na yun. Tapos, ibabangka natin yan sa PhilSys system natin. Mm-hmm. Doon sa data.
1: Mm-hmm.
0: So, si data, asasabihin lang ni PhilSys, match or no match.
1: Mm-hmm.
0: So, pag ang babato lang niya doon sa kay Facebook, sa platform ngayon, mm-hmm. match or no match. Pag match, tuloy ang registration. Magkaroon ka na ng account. Pag no match, wala ka registration.
1: Hindi gagalaw. Hindi ma-move.
0: Wow,
1: na-experience ko yan following up a document sa isang embassy dito sa Pilipinas, foreign embassy na narito sa Pilipinas. Tama po eh. Pag pindot mo, pag encode mo ng isang entry, pag hindi match, nire-red mark yan. Red flagging, di ba?
0: So, yun lang naman. Never makikita ng mga platforms yung data natin sa PhilSys.
1: Well, kahapon, Yusek Aboy, nasabi na ng PSA, itong sa parents consent, na mahalaga din pagdating sa authentication, dyan sa CICC, gaano din po ito kahalaga?
0: Ay, napakahalaga ho. Kasi sabi ko nga ho, we can do all the safeguards sa government, we can pass all the laws to safeguard our children.
1: Opo.
0: Pero kailangan pareho ang participation ng magulang. And part of the crafting of the laws should identify anong ho yung mga responsibilidad. And legislate talaga ano rin yung mga consequences if you fail to exercise that responsibility and obligation sa ating mga anak.
1: Magiging ganun ang relationship, no? Terms of collab and in terms of coordination.
0: Pero kung ako tatanungin, Kuya Kiko, mas maganda yung partnership is based on yung coordination and cooperation eh. Mm-hmm. Hindi yung dahil minandato ng batas, di ba? Kasi dapat natural sa atin bilang magulang na ang primary concern natin, yung kapakanan at saka ligtasan ng ating mga anak, ng ating mga kabataan.
1: Yo, bago tayo magtuloy sa mga ating talakayan, mga kababayan, mga cyberkadas, shout out kina Lawrence Atanasio, nandun sila sa command center ng PNP sa Communication Electronic Service. Kaya General Gotuman.
0: Ay! Lawrence! Kasama natin ang mga partners natin sa PNP.
1: Yes, yes.
0: Saludo po kami.
1: Pati itong si Roger Go, na dumating yung kanyang kaibigan, galing pa sa abroad, nanonood, nakikinig.
0: Pasalubong ho!
1: Shanghai.
0: At sa Shanghai.
1: Okay, anyway. Okay. Dr. Dan Cordero, gandang umaga po from nasa Batangas. And Dr. Willie Lumibao, all right? Willie Lumibao, Dr. Hector Lumibao, Doc, and the Dr. Dr. Philip Dan and Dr. Imelda Tan. Mga nakasama kong nag-medical mission, of course, magang grupo namin sa ML Medical Foundation diyan po sa Rizal, Laguna.
0: At may habang nandito na rin tayo, congratulations, Sir Julius Leonen, ang bagong head ng PIO Metro Manila. Congratulations.
1: Wow.
0: So, abangan na lang namin ni Kuya Kiko yung pasabi niyo.
1: Ayun.
0: Yung pakanton at saka...
1: Yes, pahipon.
0: Pahipon at saka pakanton niyo.
1: At saka alam na this. Ha? Okay. Ulitin natin. Para
0: So, Julius Leonen, alam namin. Congratulations, ikaw ang bagong head ng PIO Metro Manila. At
1: ayos.
0: Minapaalam din namin, nag-aabang kami ni Kuya Kiko.
1: Okay na sa amin yung alam nyo na. Balikan natin, Yusek Aboy, Kuya Aboy. May nagsabi kasi na bakit hindi na lang behavioral verification or pattern analysis para i-check yung age ng user?
0: Oo.
1: Bakit daw hindi pwedeng ganun?
0: Kasi hindi siya accurate.
1: Pagka behavioral, hindi natin detect.
0: Ano siya, maganda siyang verification. Kasi ang ibig sabihin ng behavioral verification is, first, magre-register muna ako. Magsisinungaling muna ako. Halimbawa, sabi ko, ako si Aboy Paraiso, I'm a 15-year-old.
1: Okay.
0: Ang ginagawa ng yung behavior verification nun, tinitignan niya kung ano yung pattern mo, kung pinapanood mo ba siya. Sabi mo, 15 years old, pero pinapanood mo mature contents, ang kausap mo, mga bargada mo, mga mature na rin. Kung ako predator groomer, at alam kong may ganito,
1: Diba? Mayroong
0: behavior verification. So, I would stick to the pattern of a child kasi yun talaga yung target ko. That's one. And second, ibig sabihin nun ng behavioral pattern verification, and I agree, it's good for, ano, for checking. It's a good checking mechanism pero not a verification mechanism. Because, nangyari na muna yung krimen or parang nakapag-register ka muna. Diba? So, bago pa natin ma-check. Example ko, Kuya Kiko, kung dyan tayo aasa, yung mga, na, halimbawa, yung nag-live stream na bata nung nag-shooting, so, kailangan mo na siya mag-live stream na ano para ma-detect ng age verification. Kailangan niya muna may gawin para ma-pattern mo, ma-profile mo,
1: no?
0: Ma-profile mo muna.
1: Mahaba na sistema. Kasi nga, ang sabi ng mga mahusay na life coach, mga international life coaches, dito sa narito sa ating bansa, na narinig ko, yung ano eh, ang bata, speaking of that, yung behavioral pattern, ano, talagang ang mga bata, pag nakikita nila doon sa gawin ng kanilang magulang o yung guardian na pag-uusapan na mayroong relationship doon sa may pagkabayolente pag-uusap, yun ang nakikita na imbibe. Katulad ng halimbawa lang, example na narinig ko eh. Halimbawa, pinag-uusapan ng magulang o guardian na, oo nga, maganda yun. Eh, naku, nagbarilan nga. At saka talagang galit na galit. On that aspect, parang nakikita nung bata, oops, na pag-uusapan nila na hindi dapat marinig.
0: Tama po. No?
1: So, therefore, marawak nga kung behavioral pa ang pag-uusapan. Oh,
0: parang ano pa?
1: Analysis. Ano?
0: Maganda siya na parang kine-check mo constantly kung tama ba yung diniklara. Pero I think nga, pag may andyan na yung ano, integration with the FILSI system, hindi mo na kailangan kasi may single source of truth ka na eh.
1: Age lamang, imamatch lang. So, match, no match,
0: yes,
1: I think that ako, I would agree on the technical aspect of it. Asya, masarap pa itong kwentuhan natin, ano, Yusek Aboy, at mayroon ma tayong mga ilang tanong. Kaya't mga Cyberkadas, huwag kayo maglilipat ng channel. At
0: magbabalik ko ang CICC Hotline 1326.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa radyo publiko, serbisyo.
3: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko, serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: Nagbabalik po, mga kababayan. Time check, 10:46 na. Yusek Aboy,
0: para doon sa mga... time check ulit ito.
1: Gusto ko lang nilang makita ni Tata Rolly at nang may... ni na Aisa at saka nitong si ano si Miss Milione saka si Inger Dom na ang iyong side yo.
0: Love natin yung mga yan. Hindi natin magkagawa itong programa to. Thank you. Thank you. Kanila, salamat po.
1: Yun, nasa huling bahagi na nga tayo pero wag ko nako mag-double thumbs up naman po kayo. Kung kayo po ay nag-enjoy, nakakakuha, nakaka-receive ng tamang impormasyon at edukasyon dito sa aming pinag-uusapan. Yung sa Kaboy,
0: So, yun, sa ating mga Cyberkadas, so, parating gustong-gusto natin sila nang nakakausap. Tsaka maganda yung mga ganitong discussion. At nakikita natin itong programa natin, Kuya Kiko, no, na ang dami na nating mga kaibigan na pumunta at masali sa atin dito, nakikilahok.
1: Oh, yes,
0: at
1: yes.
0: We also invite yung mga kababayan natin, mga Cyberkadas natin na nanonood ngayon, para ho matalakay natin yung mga tanong nyo next episode. Maganda siguro, ngayon, no, kung ano yung mga tanong nyo, based on our discussion today, or yung mga may tanong kayo in general sa CICC, pwede yun yung i-type ngayon at we'll make sure na next episode
1: pwede i-discuss natin.

0: labanan ang cyber crimes. Number one yan, ang para dito sa ating bansa ngayon.
1: Una-una, Kuya Kiko, because of the nature of the borderless nature of cyber crime. Ibig sabihin, unlike dito sa Pilipinas, pag pumasok ka sa isang bahay, at para mag-apply yung batas natin, dapat yung bahay nakatayo dito, madaling i-define. E pa sa cyberspace, walang natural borders yan. So, yun ang importante gaya nung sinasabi ni Attorney Bim kanina, gaya nung sabi ni Giselle Guzman kahapon, na parang a strategic approach in order to solve this, yung inter-country challenge, yung challenge ng lack of jurisdiction within countries, yung extraterritoriality, borderless nature of cybercrime.
0: O kasi nga, iba-iba ang batas ng ibang bansa. Of course, hindi rin katulad, hindi naman iisa yung universal law unless meron universal law that will apply to its country. Tama. Pero, siyempre, kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang, of course, yung kanilang sistema sa edukasyon, and then the law being implemented. Yung bang effort natin regarding this inter-country cooperation, ano na? From your end, USAC Abo?
1: From my end, bago pa nga lang ako sumalang sa CICC, matend na ako nung overseer pala ako ng CICC. Matend na ako ng conference sa Singapore sa para lang ho ipaalam at hingin na kailangan na namin, at the very least, kailangan na mag-usap. Ngayon ho, ASEAN, tayo ang chairman. Hindi ho natin palalagpasin yung pagkakataon na to bring this particular issue into the discussion. Importante ho yan. Kailangan magkaroon tayo ng simulan natin sa mga MLATs natin. I-update natin yung mutual legal assistance treaties natin. I-update natin. Come up with regional policies in order for inter-cooperation ng mga iba't ibang mga bansa at mga ahensya na nagde-deal with cybercrime. Sabi ko nga sa atin sa Pilipinas, siguro mag-designate na kami. At nasa batas naman at gusto kong i-shout out sa si DOJ OOC, lalong-lalo na sa pangunan ni ED May. Si ED May is napakagaling niyan, tapos kailangan sila at palakasin natin ang DOJ OOC kasi sila under 1175, sila ang inatasan na magkaroon ng pakikipag-usap at pakikipagtalakayan dito sa iba't ibang mga bansa para naman either in the efforts ng yung Interpol natin para mahuli natin yung mga scammers na nahuli natin sa ibang bansa or come up with policies na parang dapat mas mabilis yung pagtugon natin at pag resolve natin sa iba't ibang mga talakayin at saka challenges ng cybercrime.
0: Nabanggit mo yung pumunta ka ng Singapore. Talaga noon. Parang nang-iingit ka. Joke lang. Pero kasi trabaho yun. Ang gusto ko dyan, malaman ngayon ng ating mga kababayan, may kaugnayan doon sa Roblox issue. Nangako ha na magkakaroon ng local office dito. Update mo kami, please. Yusek
1: Para,
0: Aboy.
1: Para hindi naman kami nahirapan sa Roblox.
0: Ganun
1: ba? Para ano yan?
0: Sige.
1: No, una, yung sa Meta, ang haba ng diskusyon. Dilipat kami kay Roblox. Tawid ka agad kami. Pagdating namin doon, gusto nyo ng ganito, ha? Ganito yung... Ready kami na parang mahabang balitaktakan. Pagdating namin doon, nakapag-set up na kami ng office ho dito sa Singapore at mag-o-set up na kami ng office dyan sa Pilipinas. Dadali na namin yung technical team namin and technical working group namin for the technical discussion on the integration. Sabi ko, wala tayo pag... Sabi ko kay si Ken, tsaka kay Melvin, kay Director Melvin Matibag. Ano pa? Wala. So,
0: ibig sabihin, yung pinaghandaan nyo, mukhang nga nababasa nyo lang.
1: Pinaghandaan din kami.
0: Huwag na natin patagalin. Parang, yes, your honor, we will comply.
1: Yes,
0: ang ganun, ano?
1: So, this month po, pupunta na rin ho yung technical team ho ng Roblox.
0: Very good, very good.
1: For the technical discussion on the integration and of the business system for the age verification.
0: Hindi naman malapit sa office nyo.
1: Hindi naman. Actually, yun yung sinasabi natin. Sinasabi natin na kailangan may office dito. Sinasabi natin, hindi yung literal na office. For example, si Meta. Si Meta matagal na may office dito, physical office dito, nasa BGC. Nakapunta na ako ilang beses na yun. At sinasabi natin yung juridical representative nila.
0: Okay, good,
1: natin yung local presence nila. Na pwede natin sila serve na sa PINA and we make them accountable. Yun ho yun. In the case of Roblox, hindi nila kailangan mag-set up ng office dito. Mag-designate lang sila, mag-hire sila.
0: Country representative.
1: Exactly.
0: Country manager.
1: Ayan.
0: Present.
1: Yan.
0: Kiko Flores. Joke lang.
1: Nag-volunteer na ho ang Kuya Kiko ko. Ayan nga, parang

0: gusto ko mag-shift career, mataas na ang sweldo ng mga yan, di ba?
1: Sa totoo lang. No. Yun, kamustahin din natin, Yusek Aboy, yung batas regarding online safety. And kanina, binabanggit mo na eh. Talagang meron ka ng mga pahapyaw. Pero few minutes time, pwede bang identify muna? Sana tayo diyan.
2: Nako, tayo ay ito naman yung pagkakataon natin na magpasalamat sa ating mga babatas, no.
1: Okay, unang-una
2: ho
1: okay.
2: Ang enhanced online child safety law sa Senado sa pangunguna ho ng komite ni Senator Risa Ontiveros.
1: Okay.
2: Na nakasama rin natin yung mga staff niya nung pumunta tayo sa Singapore para kausapin ang meta, no.
1: Okay.
2: Nasa advanced stages, and one of the reasons bakit medyo nagkaroon ng headway or nagkaroon ng malinaw na direksyon yung pag-usap namin sa Singapore is because nasabi na natin na papasa na itong batas na to, and we expect it within 2 months time, at kasama sa provisions ng batas na yon is yung requirement of online presence and integration to a single source of truth and secured age verification mechanism for all platforms.
1: Wow, ha? Ayos.
2: Pero doon sa bill
1: lahat
2: na yun,
1: ng platform yan.
2: Pero sa bill na yon, ang sinasabi nila, kailangan 16 years old, pababa. Wala talaga social media. Ayan. Ito naman yung pagkakaiba nito dito sa House version. Sa pangunan naman ho, ang sponsor ho niya, si Congressman Roman Romulo. At syempre, pasalamat din ho tayo kay Speaker Boji Dino. Talagang kahit wala sa LEDAC, wala sa mga priority legislation,
1: talagang ganun niya. Pinus niya.
2: Ang tampaw lang ho namin, nung binasa ho namin, talagang ang dami hong additional powers and responsibilities ho ni CICC. So, kung ano yung ginagawa ho natin ngayon, madodoble, matitriple, mga ano. So,
1: alam nila kasi ang ang paglalagyan itong mga trabahong ito. Director Aya, ano sa palagay niyo? Double thumb tayo, single times up lang pala. Kasi may hawak.
2: So, ang pagkakaiba lang nung dalawa, andun din, in-emphasize din yung local presence, in-emphasize din yung verification mechanism. Ang pagkakaiba lang ho, 12, ay parang sa House version, 13 pababa, na ini-implement naman ng ibang platforms. For example, si Facebook, tsaka si TikTok. Yung nakausap na si Eves. Pag 13 pababa, wala talagang account dyan dito sa mga platforms na to.
1: Palagay ko ay dadagdag mo dyan, naisip ko lang para sa inputs, ano, na aking mga nakakausap, ako naniniwala. Yung pagka na-restrict mo na, yung doon sa pag-restriction sa age, usage, ano, abi, dapat mabigyan na rin ng alternative na gagawin yung naka-experience na noon. Kasi nagsimula talaga, wala naman talaga restriction ng una. Biruin mo, 6 years old. In fact, 5, nakatutok na sa ano. Sa mobile phones nila, digital yung mga gadgets nila.
2: Pero,
1: therefore,
2: pero linawin ko lang kayo, Kiko, doon sa paano kala, social media ang pinag-usapan natin na restriction. Pero yung mga gaming platforms, for example, si Roblox, tuloy pa rin, kasi nga ho, we recognize the fact that the technology is good. Nagagamit nga yan, nagigamify nga yung mga lessons natin yan.
1: Tama po yun. Agree ako yun. Kasi nga, yung gaming platforms, mas nauna, tapos yung social media, halos napupunta din isa lang naman gadget ang kanilang ginagamit. And with that, Kuya Aboy, Yusek Aboy, mabibitin na naman tayo. Palagay ko, mas maganda, Director Aya, pagkatapos ito, itulay mo sa podcast to. Yung pinag-uusapan ni Yusek Aboy para mas madami pa siyang masasabi at napakarami niyan . Di ba, Yusek?
2: Parang wala na tayong oras. May trabaho tayo. May husing tayo. May podcast mo tayo.
1: Oh, wow. Gusto mo reels. Kasabay-sabay na yan.
2: Bakit hindi na lang si stage mother ang mag-podcast?
1: Ganda. Salamat po mga kababayan, mga cyberkadas. Siyempre, paalam na muli Yusek Aboy, pero atin na naman pag-uusapan. Sigurado, meron na mga exciting topics. Okay. So, alright?
2: Walang problema sa atin dyan, Kuya Kiko, no? Dahil para sa ating cyberkadas, ang CICC po ay laging at your service. Dahil sa bagong Pilipinas, kahit sa digital world, walang Pilipinong may iiwan. Ako po ang inyong lingkod, CICC Executive Director Aboy Paraiso po.
1: Yes!
2: Aboy na po.
1: At ako naman po ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. To God be the glory.
3: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable.
5: global news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, PBBM magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations sa 18th BRICS Summit sa India.
0: Headlines.
10: 48% ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
10: Office of Civil Defense hinihikayat ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide earthquake drill ngayong Huwebes.
0: Headlines.
10: 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-issue ng commitment order para ilipat ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail.
0: Headlines.
10: 2 araw na wellness leave ng mga guro sa September 14 at 15, pinayagan ng Department of Education. Pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro sa 2027, tiniyak ng kagawaran.
5: headlines.
10: Paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections, pinaigting ng Makasag Battalion ng Philippine Army.
5: Headlines.
10: At 5 kumpirmadong nasawi habang higit 80 ang nawawala sa pagkasunog ng barko sa Coron, Palawan.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas kasabay ng garantiya na katiwa-tiwala kang mag-i-invest dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Invest in the Filipino. Ito ang pangyayari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders at investors na lumalahok sa sinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Nagigayad ng Pangulo sa mga negosyante dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwalang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paninigurong sa mga investors na matibay ang government response. Binigyan din ng Pangulo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan gayong magbubungas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Pagtiyak pa ng punong ekutibo, hindi lang market ng bansa kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ng mga negosyante ang kanilang investment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nagbigay ang Estados Unidos ng $60 million para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas, pagpapababa ng singil sa kuryente at pagpapabuti ng power reliability. Nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang Philippines Energy Threshold Program sa isinagawang Luzon Economic Corridor o LEC Investment Forum ngayong Webes. Layon ng Millennium Challenge Corporation Grant na palakasin ang energy sector governance at institution sa bansa habang tinutugunan ang mga gap na makakahadlang sa pamumuhunan sa sektor.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacañang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13 bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ilalahad niya ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN.
14: Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
10: Samantala, iginiit din ni Ratonel na gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing pagtitipon bilang oportunidad para makadaupang palad ang Indian business leaders kasama sa mga pag-uusapan ang pag-follow-up sa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
14: President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yung pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po, ay bumisita doon si presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
10: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon ito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan niya ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binabantayan ng DFA.
14: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, half of, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
10: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Sa kaugnay pa ring balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
15: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
10: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issue sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din aniya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
14: So yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto mo natin mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment. Kasama na din po ang climate change. Ang pagsusulong.
10: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway. airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Aniya, mahalaga ang kapagtutulungan para matugunan ang mga gap o puwang sa sektor ng transportasyon. Sa kabilang dako, suportado ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ince Brown, ang mga proyekto ng Pilipinas na magpapabuti ng public transport ng bansa. Nais-aniya nilang makakita pa ng mas maraming Australian investors para matulungan ng Pilipinas sa mga plano nito sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI nalalago ng 10% ang Philippine exports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Giit ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 48% ng mga Pilipino ang optimist o positibo na bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay pa sa survey ng Social Weather Station o SWS, 31% ang nagsabing mananatili itong pareho habang 8% ang naniniwalang lalala ito. Nasa 12% naman ang hindi tumugon. Samantala, plus 40 ang net personal optimism score na itinuturing ng SWS na excellent, bagay na mas mataas sa plus 23 high category noong March 2026.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na pagbutihin ang sitwasyon ng employment sa bansa. Ito'y makaraang tumaas sa 6% ang unemployment rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
16: Nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-employ sa kanilang mga negosyo.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
17: At ng mga flatbook, Aguinaldo, Ramiret, sa Pogan, sa Pawag Dito Quezon Avenue, sa EDSA, Balintawak EDSA, Ramo EDSA, yung mga portions ng C5, yung magbababa, portions ng Commonwealth, yung dalas tinabaw. Espanya, Boulevard, yung mga era din. Araneta, Panginoon, pagkakaigin na aking mga kailangan. Basta lahat ng mga platform na nasa po. Isa sa mga gagawin natin sa pagkakaigin. Dala na kaya mga kailangan.
10: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa, kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na exposed o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
18: Mga yakap clinic natin, kalimitan po ay mga RHC din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha ng reseta para po dito sa doxycycline. At yung doxycycline po ay sakop naman ng ating gamot program. So talaga pong yung access mahirap, kaya nga po yung pagbabahay-bahay at pagpunta po, kailangan pong coordinate dun sa ating LGUs. Kasi po ang LGUs po ang magsasabi sa amin, ito ang at-risk na communities.
10: Yan ang pahayag ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy pang pinalalakas ang mga paghahanda nito sa harap ng inaasahang very strong El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Aniya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ng gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
16: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at sa susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
19: Is na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. Meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
10: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Nino hanggang first quarter ng 2027.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon, nasusundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas dos ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagkapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur, Representative Luigi Villafuerte, na panahon nang maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pagdevelop ng sariling mga drones. Welcome din ang mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kani-kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pag-develop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill No. 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa paglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mula sa PNP CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Paglilipat sa kustodiya ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nirirespeto ng Philippine National Police ang pasya na Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa Kapok Rame, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos magdabas ng commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, anda sila magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: Of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
10: J. Mark? Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Bagaman nasampa na ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang late 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang pag-aabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad aniya ng sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigaan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ng investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
17: Kitang-kita naman. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, kinatotohanan. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung pahiya naman kayo, gasket sa SONA. Isa ng ebidensya ni Pangulo, kung sinabi niya ng SONA ngayon, inanounce na niya, pinamunahan na hanggang ito. Sinabi niya, magapit na. Ang nagkatotohanan. So, wala tayong bibig ng ito, hindi pa tayo patos. Tuloy-tuloy pa rin. Sa mga lahat, na asma na tayo. So, yun din ang sinabi ng umasma. At yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas wala pa sa case sa former. So, pero yung patayin dito, marami pa sinabi yan. Kung good spots, sinabi na kung marami pang mas. So, hintayin na.
1: Mula rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi pa issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Nitong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumite si Lacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangan magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
24: Pero, paano kung wala kang mask?
23: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras po natin, alas 11:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action cell session, school activities, reporting submissions o iba pang official work para sa mga guro.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hiring ng libo-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Report.
0: Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion peso sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipigadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain, sa 2027, maaari pa rin punan ang libu-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education learners sa pamamagitan ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law, kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, indigenous people, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
2: Ito ngayon, pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
10: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at estratehiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan, pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayin ito ang mga magulang na siyang aaktong mga guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
6: Kita natin, siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na ano, but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online para hindi naman masyadong ano rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
10: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na Organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, sang ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
8: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously. Because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
10: Si OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
9: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1982 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 Arbitral Award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
10: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito, sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
12: To continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners, we will advocate for an international security architecture which has for its fundamental a value, human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
10: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit ang underutilized na pondo para sa infrastruktura na ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mamabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa na ipatupad. Kabilang sa mga ahensya titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICT at MMDA. Ngunit ni Arroganza, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuuan programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ni Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Sagdag pa niya, hindi namang pananatilihin kundi maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Lima ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 p.m. nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang isinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measure sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measure sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaiiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makasag Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo. Hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala, patuloy na nakamonitor Director ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon, lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng

0: sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayon ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
2: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
1: Tugnan ito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
3: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
1: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
3: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
1: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan naipakita kung paano ang mga hakbang at protocol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC Michael Agustin, ina-establish na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila'y may problema. Pagsuporta yan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Hemino.
14: Radyo Pilipinas. Report. Isinagawang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay

0: Lauren Omingan, Pangasinan. Nais sa katuparan nito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Omingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layunin ng programa na turuan at gabayan ang mga benepisyaryo upang mas kaakit-akit compliant sa mga pamantayan at mas handa sa pagkikipagsabayan sa merkado ang kanilang gawang produkto. Naging bahagi ng talakay ng pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin at prinsipyo sa tamang pag-empake at paglalagay ng label. Matapos ang lecture, isinagawa rin ang isang hands-on activity kung saan mismo ng mga kalahok ang nagsuri at nagplano ng mga pagbabago para sa packaging ng sarili nilang produkto batay sa natutunan. Sa pamamagitan ng pagsasana na ito, inaasang mas lalawak ang potential sa pagbibenta ng mga micro, small and medium enterprises na kabilang sa SLP sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizelle Pelapil ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 na italang nailigtas, habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumisponde at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa na-deploy na MRRV 4406 ng PCG at dalawang aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagang sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV 4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang imbestigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog, Eastern Samar tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay Dos, Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor R.V. Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawa ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ng karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Social Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Jolo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Tripao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa kandaw ng Bilaan, Tripao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Tripao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rais Faisal Radjai ng Pantaw, Talipaw. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na maimplementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin niya Judy Adjurani ng Gata, Talipaw gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapapalitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa naturang bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay, dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang Pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigan Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary election. Ito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Inihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, bagamat kasalukuyan nasa code green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa barn. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, September 10, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Advanced manufacturing at iba pang proyekto para mapalakas ang ekonomiya. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas na itinuturing na mahalagang sentro ng industriya, negosyo at logistics sa Luzon. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga ang mas malawak o pinalawak na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Australia southbound. Matatanda ang nauna nang naisaayos ang sidewalk and drainage inlets sa ilang bahagi ng EDSA at patuloy ang ahensya sa pagsasaayos nito. Mahalaga kasi na mapalawak ang mga drainage inlet dahil ayon kay Secretary Dizon, kailangang maayos na dumaloy ang tubig sa mga kanal para mas mabilis din bumaba o humupa ang mga baha sa ilang lugar lalo na sa mga flood-prone areas. Inaasahan namang mas mabilis nang dadaloy ang tubig ulan sa mga drainage system kung saan magbibigay ito ng mas maayos at ligtas na daanan sa ating mga kababayang araw-araw na bumabiyahe. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18th BRICS Summit. Inaasahan din makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
17: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
18: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN, led by the Philippines, and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
17: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
18: the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. And it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies, markets.
17: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
16: Improved performance ng bansa sa program for international student assessment at ang kawalan ng pondo para sa mga bagong guro sa susunod na taon. Ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
19: Yes, magandang tanghali rin po at sa tanong nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
16: Magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak. Ikinagalak po ng Pangulong Marcos Jr. ang pagtaas ng itong performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa pinakahuling PISA results. Bilang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, ano po ang pinakamalaking dahilan sa inyong pananaw kung bakit umangat po itong performance ng ating mga mag-aaral?
19: Sa totoo, no, marami naman talaga ang nagtulungan dyan. Pero kung tinatanong, siguro yung pinakamahalaga na tumulong talaga, talagang aminin natin at magpasalamat tayo sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante. Kasi sa totoo, alam naman natin na ngayon palang na-introduce yung ating mga reforms sa education. So sa totoo, medyo nagdaan rin naman po talaga sa mga challenges yung ating mga guro. Alam natin na may mga pagkakataon na medyo siksikan pa rin sa classroom o double shift. Pero despite all the challenges na gawa ng ating mga guro at estudyante, na maganda po yung ano, yung resultang ito. Malaki rin po yung pag-angat natin. Alam ko, malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero sa totoo, malayo rin ang narating na rin po natin. At yan po talaga, magpasalamat tayo sa ating mga guro at sa ating mga estudyante.
16: Okay. Now, Kong, with this achievement, follow-up po, ano po ang significance nito? Masasabi po ba natin na may malinaw na pagbabago sa kalidad ng basic education dito sa ating bansa?
19: Yes, ang nakikita po natin, ito naman talaga ang magandang takeaway dito. Alam natin na basta nagtulungan tayong lahat, ayusin natin ang curriculum, suportahan po natin yung ating mga students, ay talagang uusbong po at talagang lalayo po sa kalidad ng edukasyon na magagawa ng ating mga schools. Kaya sana po ay tulong-tulong tayo sama-sama. At sana itong mga reforms na na-introduce na, yung sa regulasyon, sa mga batas, sana tuloy-tuloy pa rin. At sa totoo, no, minsan kasi, lalo na ito, medyo sabihin na nga natin na malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero malayo na ang narating natin, ay aminin natin minsan dahil may resultang gantong maganda, bigla na lang makakalimutan natin kung bakit tayo umabot dito. Umabot tayo dito dahil binawasan ng subject, binawasan ng competencies, tumutok tayo sa pinakamahalaga, functional literacy. Marunong magbasa at maintindihan ng binasa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Barm Elections 2026.
4: Barm Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
3: BARM Elections 2026.
4: BARM Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.

0: Hatid ang balitaang maaasahan.
1: Wasto.
0: Sakto. Ito ang Campus Mic, Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 MHz. Magandang hapon po, Bayan ng Lucena, at sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Lucena, mapa-Facebook Live man o tradisyonal na mga radyo.
1: Good day po sa ating mga listeners.
0: Ako po ang inyong kabalikat sa pag-ere ng mga balitang tampok at napapanahon, Flint Kimpol.
1: Ako naman po ang inyong kasangga sa balitang on the go, Queen De Ramos.
0: Ito ang Campus Mic, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Okay. Pilipinas, ang oras ganap na 1:12 ng hapon, September 10, 2026.
0: At heto po ang mga balitang aming nakalap at binantayan ngayong araw. Patuloy na pagpasok ng habagat sa bansa humantong sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
1: Presyo ng petrolyo na nakatakdang sumipa ng 5.58 pesos sa susunod na linggo.
0: Solo parents at mga PWD binibigyan ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan.
1: QNHS SSLG Kahifest matagumpay na nagtapos.
0: DSPC sa Gumaca, Quezon, idinaos na.
1: Palarong Quezon 2026, pasiklaban para sa mga batang atletang Quezonian.
0: Gilas nagdusa ng back-to-back loss.
1: Lea Salonga full of hopes sa kanyang sariling Hollywood Boulevard star.
0: At biyaheng benta concert ni pop rock royalty Yang Constantino tumatak sa maraming fans. Partner, bago tayo magtungo sa ating balitaan ngayong araw, kamustahan muna tayo. Kumusta ka naman, partner?
1: Okay lang ako, Flint. As usual, syempre, focus.

0: tayo sa pag-aaral, syempre priority natin ang education.
1: At speaking of education, partner, this week, walang pasok sa ating paaralan, Quezon National High School, dahil yan sa mental health break na tinatawag natin. Ano, dito sa panibagong three-term school calendar, kung saan dun sa three-term school calendar ay nahahati sa tatlong block ano ang anong tawag dun?
0: Opening block,
1: instructional block, at ang end block, kung saan sa end block nangyayari itong mental health break ng mga estudyante natin, kung saan nabibigyan ng tamang pahinga ang mga estudyante para mag-reflect, mag-isip-isip matapos ang nakakapagod na term. At yun, meron din naman ng mga guro syempre na mental health break, pero ang kanilang mental health break ay sa September 14 to 15. Ang mga students nagsimula ng mental health break ay September 10 hanggang September 15. So, ang balik ng mga estudyante sa paaralan ay September 15.
0: Tama ka dyan, partner. Sa usapang mental health break, sa tingin ko naman, partner, itong mental health break na to, malaking bagay talaga siya. Kasi dito, tayong mga mag-aaral, mga guro, nakakapagpahinga tayo. Kasi nga, pansin ko sa school year na to, bagamat stressful, organized naman siya. And itong mental health break na to, ito yung nagsisilbing pahinga natin. So, maganda talaga itong isinagawa nilang health break.
1: Correct lang, partner, yung sinabi ko kanina. Ano? So, ang balik pala ng mga students ay sa September 16. So, ang pahinga nila ay hanggang September 15. Ang September 15 ay Monday. So, babalik ang mga students sa school ng September 16. At yes, pagpasok partner nila ng school ng September 16, simula na ng kanilang Second term.
0: Okay, opening block. Ano? Mm. Okay, so ikaw naman, partner, anong say mo dito sa mental health break na to? Anong naging epekto nito sa'yo?
1: Para sa akin, syempre malaking bagay itong mental health break na to. Kasi dito sa mental health break, alam mo yun, yung pagkatapos nung dire-diretsyong pag-aaral, ng pagtuturo, dire-diretsyong pagtuturo, mga gawain, nabigyan tayo ng week-long na pahinga para sa mga students, maliban na lang doon sa may mga kailangan ng completion, ng remedial sa school, kailangan nila umattend sa school. Ano. Pero yun naman ay madali lang hanggat sa iyong ma-settle agad yung mga missing mo or yung mga na-miss mong lessons sa mga teacher mo. Tapos yun.
0: Okay, so ako naman, partner, sa tingin ko naman na nakakatulong talaga itong mental health break na to kasi dapat hindi natin itong ituring na walang pasok lang kasi ito yung time natin para magnilay at saka yung mga nangyari na yung mga problema natin mapag-iisipan natin at saka wala na yung isip natin sa mga schoolworks natin, so it's really a time para magpahinga.
1: Oo nga, tama ka dyan, partner, kasi minsan akala natin pagod tayo, kailangan lang natin ng dagdagan ang sipag, pero may mga pagkakataon talaga na kailangan natin ay tamang pahinga, yung tipong pahinga na tamang tulog, hindi yung walang pasok na, ayan, walang pasok, magpupuyat na ako, mag-Roblox na ako, magkukod na ako. Yung mga ano, yung tamang pahinga ba, yung like, pahinga talaga sa sarili na ipapahinga mo yung utak mo, gumawa ka lang ng kung ano makakapagparelax sa'yo, syempre, kasi minsan hindi talaga natin maiwasang ma-stress sa pag-aaral, lalo na maraming gawain, lalo na sa atin sa high school, hindi natin maiwasan yung yung tambak ng mga gawain, lalo na habang tayo ay palalim ng palalim dito sa term, ay pahirap din ang pahirap ang mga gawain. Syempre, darating yung mga performance tests natin, may mga summative.
0: Tama ka siya.
1: Mm. Tapos,
0: Alam mo, partner, since yun na nga, sabi mo na itong mental health break na to is parang tinuturing nilang walang pasok or ganun. Syempre, kahit nasa mental health break tayo, kailangan natin make the most out of it. Kasi kung iisipin mo, this is your free time, hindi lang para magpahinga, pero pwede na din tayo magsimula ng ating mga advanced lessons kasi alam nating siguro mahirap-hirap yung second term na yan. So, get your notebook, get your modules, and advanced study tayo.
1: Tama ka dyan, partner. Syempre, alam mo yan, kasi sa pag nag-search naman tayo mga estudyante sa TikTok, makikita natin yung mga lesson natin for second term, eh, di ba? So why not na mag-review na tayo para sa second term, alam, medyo kabisado na natin yung mga lesson natin. Hindi na tayo mahirapang intindihin. Tapos, ano, may chance pa na, alam mo yun, partner, dahil na early review mo siya, ano, parang pag dumating na yung second term, madali na para sa'yo. Kumbaga, kuwari ganito, pretest, edi alam mo na kaagad. Parang ganun, partner.
0: Okay, so partner, pansin ko din sa mental health break na to, hindi lang tayo mga estudyante nakakapagpahinga. Kasi yung mga guro din eh, kasi bagamat itong break na to, nagpapapunta sila sa school ng mga may mga missing, pero actually, para dun sa mga guro, feeling ko naman, this is their way or this is their time para magpahinga din. So, maganda talaga itong break na to.
1: Alam mo yung tipong, wala silang kailangang alalahaning estudyante. Kumbaga, dahil yung mga estudyante ay nasa kani-kanilang mga bahay at yung mga estudyante lang na kailangang mag-complete ang mag-a-attend sa kanila, yung kumbaga mas may oras sila para matapos yung mga grades na kanilang ipapasa. Ano, partner?
0: Tama ka dyan, partner. Pero, partner, may tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, saan papasok ang role ng three-term school calendar sa ganitong sistema?
1: Magandang tanong yan, partner. Sa three-term school calendar, mas nahahati ang school year sa mas maliliit na bahagi. Kaya may mga itinalagang periods para sa opening. Siyempre sa opening, mangyayari yung kumbaga mga pretest. Tapos sa instructional, doon nasisimulan yung mga lesson natin. Tapos sa end block, doon magaganap yung exams, yung mga extracurricular activities, mga yung katulad na naganap sa ating school nitong minsan lang, kay High Fest. Yung tapos din sa end block yung mga ano, DSPC, Palarong Quezon, dito natin na ano itong mga event na to. Kasi sa instructional block, meron tayong tinatawag na no interruption policy para sa mga students. Kumbaga, bawal mong excuse itong estudyanteng ito dahil nasa gitna tayo ng instructional block at yun ay yung panahon nila para matuto. Ano, partner?
0: Yes, partner. So, pansin ko lang at the end na ang education ay hindi lang nasusukat sa dami ng lessons na natapos natin o sa dami ng exams na naipasa natin, kasi merong ganitong klaseng break. So parang yung sistema ng education natin, hindi lang nila vina-value or hindi lang nila mas pinagpapokusan yung mga academic activities natin, kundi mas pinagpapokusan nila yung pahinga natin.
1: At pagkatapos ng September 15, panibagong araw na naman ng pagtuturo at pagkatuto ang ating haharaping mga estudyante. At kaya naman, habang may break, magpahinga, mag-recharge, at huwag kalimutang alagaan ang sarili, mga students dyan at mga viewers na mga mag-aaral, mga Quezon Highers. Magpahinga na kayo. Itodo niya na yan. Itulog to the max niyo na.
0: Okay. So, partner, para po sa mga kapwa natin mag-aaral, katulad po ng sabi ni Flint, panitilihin po natin yung ating kalusugan since next week po, mag-o-open na ang second term. So, katulad po ng mga sinabi namin, mag-advanced study, but wag magkakalimutang magpahinga. So, back to business naman, partner.
1: Back to learning. At back to another day of making every term count. Siyempre, kailangan natin matuto sa school. At, ayan. So, opisyal na po nating sisimulan ang ating balitaan sa aming pagbabalik. Manatili nakatutok, magbabalik ang Radyo Pilipinas Lucena.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Barm Elections 2026.
6: Barm Elections 2026.
5: Bumoto, makilahok, magpasya.
7: Alam ba ninyo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay may nakatanging sistema ng hustisya na isinaalang-alang ang kultura at batas ng mga Muslim at katutubo sa rehiyon? Para sa mga kasong eksklusibong kinasasanggutan ng mga Muslim, binibigyang kapangyarihan at jurisdiction ang mga korteng Sharia upang dinggin at resolbahin ang mga naturang usapin. Sa ilalim ng BARM, may kapangyarihan ang kataas-taasang hukuman na bigyan ng sapat na panahon ang mga kasalukuyang hukom ng Sharia District at Korte na hindi regular na miyembro ng Philippine Bar upang matugunan ang mga kinakailangang kwalifikasyon. Pero hindi lang batas Sharia ang kinikilala sa rehiyon. Para naman sa mga katutubo, ang kanilang sariling batas at kaugalian ng tribo ang maaaring manaig sa mga kaso o hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga katutubo. Kaya naman ang sistema ng hudikatura sa BARM ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng kultura, tradisyon at batas ng mga mamamayan nito.
5: BARM Elections 2026.
6: BARM Elections 2026.
5: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Maging fuel efficient. Sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius, may savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: balitaan na.
1: Okay. So, Flynn, simulan na natin ang balitaan sa patuloy na pagtaas ng baha sa iba't ibang parte ng bansa, particular na sa Metro Manila, dahilan upang magsitaasan ang kaso ng leptospirosis.
0: At ano, partner, nabalitaan mo ba yung pagbaha dyan sa Metro Manila? Nabalitaan ko yan, yung tipong lubog na, parang hanggang tuhod, yung tatawid
1: nakita
0: ka lang.
1: Nakita ko yun online.
0: Oo, yung parang tatawid ka lang, pero alam mo yun, naka-uniform ka, tapos tatawid ka lang, basang-basa na yung pantalon mo. Tapos yung sa side, manarampa ka lang sa sidewalk, tapos alam mo yun, basang-basa na yung paa mo dahil doon sa pagdumaan yung mga bus, syempre yung tubig aalon doon sa sidewalk, ano, parang aangat. At heto nga, partner, no, dahil sa bigla ang pagtaas, crisis ang kasalukuyang nararanasan sa ilang mga lokal na ospital dahil sa lack of facilities. Para sa detalye ay narito si Gian Lat.
2: Kasalukuyang pinakaharap ng Pilipinas ang crisis

0: blip kasalukuyang hinaharap ng Pilipinas ang crisis sa pampublikong kalusugan.
1: Ito partner, ano, dahil nga doon sa pagbaha at ano, doon sa pagbaha, tumaas yung mga kaso ng leptospirosis, ano, sa hindi lang sa Metro Manila, kahit ata sa iba't ibang parte ng bansa, yes, dahil sa habagat. Tas, hindi man literal na dahil sa habagat, pero dulot ng ulan na dala ng habagat, yung baha, lalo na sa Metro Manila, kasi alam naman natin sa Metro Manila, medyo matindig pag nagkabaha, pag kaunting ulan, kaunting ihi lang ng ulan, eh talaga namang kapag bumaha ay napakatindi. At minsan nga nagta-traffic pa sa mga expressway, sa lalo na dun sa parteng ano, basta dun sa gitna, dun sa may parteng EDSA, doon I think. So dahil sa biglaang pagtaas, krisis ang kasalukuyang nararanasan sa ilang mga lokal na ospital dahil sa lack of facilities. Para sa detalye narito, si Gian Lat.
0: Flint, kasalukuyang kinakaharap ng Pilipinas ang crisis sa pampublikong kalusugan. Lent, kasalukuyang kinakaharap ng Pilipinas.
2: Flint, kasalukuyang kinakaharap ng Pilipinas ang crisis sa pampublikong kalusugan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa ulat ng Department of Health, umabot na sa mahigit 6,253 ang naitalang kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang huling bahagi ng Agosto ng taong ito. Sa kabuuang bilang na ito, nakapagtala na rin ang pamahala ng hindi bababa sa 378 na nasawi dahil sa nasabing sakit. Bunsod na nakababahalang sitwasyon, idineklara ng lungsod ng Maynila ang isang leptospirosis epidemic matapos lumagpas ang bilang ng mga pasyente sa epidemic threshold nito. Ang matinding krisis na ito ay direktang iniugnay sa malawakan at matagalang pagbaha na naranasan sa Kamaynilaan at iba pang mga lalawigan sa Luzon. Lalo pang pinalala ang kalagayan ng aktibong hangin habagat na patuloy na nagdadala ng malalakas at walang tigil na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, maraming mabababang komunidad ang nanatiling lubog sa baha na nagiging sanhi ng ibang mamamayan na lumusong sa baha upang makatawid sa araw-araw na pamumuhay. Nagbabala rin na ang mga eksperto mula sa pamahalaan na asahan na pa ang posibleng pagbuo sa pagkalat ng mga impeksyon sa susunod na 2 linggo dahil sa incubation period ng leptospirosis bacteria. Sa ngayon, marami ng pampublikong ospital ang umabot na sa kanilang full capacity, kaya naman puspusan ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng libreng doxycycline bilang agarang proteksyon sa mga apektado residente. Ako si Gian Lat para sa QNHS Campus Mike, Radyo Pilipinas.

0: At ayun partner, no, narinig natin na ang ulat ni Gian Lat tungkol sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa iba't ibang parte ng bansa. So partner, pag-usapan naman natin ang presyo ng petrolyo dahil balita ko. Magkakaroon na naman tayo ng oil price hike next week at
1: tama ka dyan, Flynn. Ngayon nakakabahala kasi merong pagtaas ng presyo ngayon sa gasolina. So hindi lang mga drivers ang maapektuhan, kundi tayong mga commuters, especially ako partner. Hindi ako masyado naglalakad. So parang parang nakakaano talaga sa akin, nakaka-apekto talaga sa akin kapag tumataas yung presyo ng gasolina. Ngayon partner, kakaano ko lang. Nag-commute ako.
0: Sa ating mga PUV drivers dyan, good news dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Martes, September 15, 2026. At ang mga bawas na yan ay 0.50 centavos hanggang 0.90 centavos sa gasolina, habang 0.40 centavos hanggang 0.70 naman sa diesel.
1: So, dahil dyan, partner, sa iba pang mga balita, bad news po muna sa mga drivers dyan.
0: Mm-hmm.
1: Mas mataas na gastos sa biyahe ang haharapin ng mga motorista at commuters simula Martes, kasunod ng malaking dagdag sa presyo ng petrolyo. Pinakamalaki ang itataas sa diesel at kerosene, habang may dagdag presyo rin sa gasolina. Para sa iba pang mga detalye, narito si Carl Bayan.
2: Queen, inaasahang tataas ang presyo ng petrolyo simula Martes. Yan ay dahil sa pagtaas ng krudo sa pandaigdigang merkado at paghina ng piso kontra dolyar. Tataas ng hanggang 4.69 pesos kada litro ang gasolina, habang madaragdagan ng 5.18 pesos kada litro ang diesel at 5.58 pesos naman kada litro ang kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dolyar ang ginagamit sa pagbili ng mga inaangat na produktong petrolyo, mas tumataas ang kanilang presyo kapag humihina ang halaga ng piso. Samantala, patuloy na nakakatanggap ng 12 pesos na subsidy sa bawat litro ng gasolina ang mga kwalipikadong tsuper ng pampublikong sasakyan, na may tulong na hanggang 1,800 pesos kada linggo. Tinitiyak naman ng Department of Energy sa publiko na sapat ang supply ng langis sa bansa, habang patuloy nitong minomonitor ang mga presyo. Sa ngayon, pinapayuhan ng mga motorista at commuter na maghanda ng mas mataas na gastusin ng pamasahe at gasolina. Inaasahang mararamdaman ng mga motorista ang dagdag gasto sa kanilang araw-araw ng biyahe. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na maging maingat sa paggamit ng langis at maglaan ng dagdag budget para sa transportasyon. Ako si Carl Bayani para sa QNHS Campus Mike, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Partner, hindi lamang ayuda ang tugon ng pamalhaan sa pangangailangan ng mga solo parent at persons with disabilities o PWDs, kundi pati na rin pagkakataong makapagkaroon ng sariling kabuhayan. Yan ay sa pamamagitan ng mga livelihood program ng gobyerno na nagbibigay access sa skills trainings, livelihood assistance, at pagkakataong makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan. Para sa detalye ay narito si Kylie Sosma.
1: Must pinalalawak ng tao.

Flint, mas pinalalawak ng pamahalaan ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga solo parent at iba pang vulnerable sectors, kabilang na ang mga persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim kasi ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP, maaaring makatanggap ng livelihood assistance ang mga qualified solo parent at PWD na kabilang sa vulnerable, marginalized o disadvantaged workers. Kabilang sa nasabing tulong ang kabuhayan grants na nakalaan upang makapagsimula o makapagpalawak ng maliit na negosyo at makabuo ng mas sustainable na pinagkakakitaan. Samantala, sa DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP, may mga intervention para sa micro-enterprise development at employment facilitation kasama ang seed capital at skills training para sa mga qualified na benepisyaryo. Samantala, sa ilalim ng Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act, binibigyang prioridad ang mga solo parents sa livelihood training, employment services at iba pang programa ng pamahalaan batay sa kanilang kinakailangang qualifications. Kaya naman, ang layunin ng mga programang ito ay hindi lang magbigay ng panandali ang tulong, kundi magbigay din ng kakayahan at pagkakataon para sa mas matatag at sariling kabuhayan. Sa unang kalahati ng 2026, mahigit 33,000 workers ang nakatanggap ng livelihood grants sa ilalim ng DILP na nagkakahalaga ng mahigit 707 milyon piso. Sa ganitong mga programa, mas nabubuksan ang pagkakataon para sa mga solo parent at PWD na mapalakas ang kanilang kakayahan, maging mas independent at makapagbuo ng mas matatag na pagkakakitaan. Ako si Kylie Sosma para sa QNA Campus Mike, Radyo Pilipinas Lucena.

0: Ayan, partner, ano? QNHS SSLG kay Hi-Fest, matagumpay na nagtapos. May ulat dyan si Maha Samosa sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Lucena.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
4: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalanin naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Ayan, partner, ano? Para sa ating kasunod na balita ay tungkol sa kay Hi-Fest na naganap lang nitong Monday. So, partner, pag-usapan naman natin ang kay Hi-Fest. So, nung kay Hi-Fest, nandun ako sa booth ng SPJ, ang Special Program in Journalism ng Quezon National High School. So, ano ba meron sa kay Hi-Fest, partner? So, doon sa kay Hi-Fest, ang matatandaan kong mga event nun ay nagkaroon ng mga booth ang iba't ibang organization ng school, tapos nagkaroon ng competitions yung Indaklaya ng SSLG at yung
9: Miss Q&A.
0: Syempre, so yung Miss Q&A talaga nakakaaliw, ano talaga yung mga LGBTQIA members ng ating paaralan, mga rumam pa talaga namang ang kanilang mga aura ay talaga namang todo-todo. So,
9: tama ka dyan, Flint. So, nung kay Hi-Fest naman, half day lang ako doon. Kasi, bagamat may mga orgs ako, hindi ako nakapunta sa kanila. And bumisita lang ako sa SPJ Guild, katulad na sabi mo. Nagkita tayo doon, partner, nakita kita doon. So, yung SPJ Guild, ano pa may mga booth na napuntahan ko? Siguro, bumili din ako sa booth ng JS, DRM. So, tapos, yun nga, SPJ Guild. Loyal tayo, syempre.
0: Oh, partner, alamin natin ang ilang pang detalye sa matagumpay na pagdiriwang ng Supreme Student Learners Government ng Quezon National High School, ang Project Hi-Fest 2026, na dinaluhan ng mga mag-aaral para sa kanilang academic break. Narito si Maha Samosa.
10: Ipinida ng mga Quezon Hires ang kanilang galing
3: talino, pagkamalikhain at advokasya sa paaralan sa pamamagitan ng mga kompetisyong hatid ng SSLG. Tulad na lamang ng Indaklaya, Larawang Buhay at Miss Kiyoneke High Edition na naging tampok sa lahat ng mga estudyante. Ang selebrasyon ay umiikot sa temang pagbibigay lakas sa tinig ng mga mag-aaral sa pamagitan ng sining para sa panlipunang pagbabago. Maraming inihandang sorpresa at pasabog ang SSLG. Kasama na rito ang surprise dance performance ng SSLG officers habang naghihintay sa resulta ng mga kompetisyon. Marami ring organizational roots ang makikita na nakadisplay at nag-alok ng maabot-kayang mga produkto sa pamagitan ng mga aktibidad na ito. Nagkaroon ng pahinga ang mga mag-aaral matapos ang unang markahan, habang ipinapakita ang talento at pagkakaisa ng komunidad ng Quezon High. Masamosa para sa QNH's Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Ayun, partner, na narinig natin ang ulat ni Maha Samosa tungkol sa Project Kehai Fest ng SSLG ng Quezon National High School.
9: Yes.
0: So, partner, nagdaan na ang pinaka-iintay ng mga campus journalists,
9: yes,
0: ang Division Schools Press Conference na kung saan ginanap noong Setyembre 3 to 6 sa Gumaca, Quezon. So, partner, alam ko naman magkasama tayo at magkatimpa tayo sa radio broadcasting.
9: Yes,
0: ano?
9: Question, partner.
0: So, partner, kwentuhan mo naman ako. Ano naman naging experience mo nung DSPC sa Gumaca?
9: Just complete. Marami akong masasabi about dyan kasi marami akong, aside sa competition, marami akong napuntahan sa Gumaca. Isa na dun yung, dun sa may seaside nila, kung saan nakapagpicture pa nga tayo dun, kasama yung dalawa natin kasama ang SPA, si Sir Aja, tsaka si Sir Jay. Isa pa dun is yung carnival ba yun, or peryahan. Sumakay pa nga ata tayo sa, ang tawag dun, caterpillar. Diyos ko, Flynn, tuwan-tuwa ako noon kasi sobrang nakaka-excite tsaka sobrang nakakatakot but also funny at the same time. So, katabi ko pa nga nun si Ate Kylie. Tapos, yan. Tapos, bumili. Plano pa nga ata natin sumakay ng frisbee noon kaso masyadong nakakatakot.
0: Partner, bagamat ang layunin ng DSPC ay mahasa ang ating mga talento sa pamahayag, itong DSPC ay nagiging daan rin para makagawa tayo ng mga memories, bondings with our friends.
9: Yes, tama ka dyan, partner.
0: Mm-mm. Kasi hindi naman sa ang DSPC ay nakaka-stress lang na puro laban, training lang. Siyempre, kailangan din naman natin magsaya kahit kaunti dahil siyempre alam naman nating nakakapagod din ang mga training, lalo na sa atin sa radio broadcasting, nakakailang script tayo sa isang araw, tapos may revisions pa. So ito lang ang kwento ko dito sa Gumaca, ito ang kwentong press con ko. Ito dahil sa Gumaca, medyo na doon sa ating billeting school, sa Gumaca National High School, medyo nahirapan tayo sa CRs dahil sa sobrang dami ng mga bata na dumala sa DSPC,
9: yes,
0: ay nagkulang tayo sa CR. Kaya naman, kaya ito ang experience ng ating mga, na-experience ko, syempre, naligo kami sa balon, sama-sama kami nung gabi.
9: Nakita ko nga kayo nun, partner. Marami din ata nakakita sa inyong SPA nun.
0: Yun nga, partner, so talagang no choice na kami at syempre, kami mga lalaki, inunal namin yung mga teacher, yung mga guro at saka yung mga babae nating mga kasama. Syempre dahil we should prioritize na tayo yung mga gentlemen.
9: Yes, tama ka yun, partner.
0: At dahil napag-usapan naman natin ang DSPC partner, ito ang aking nabalitaan. After DSPC partner, syempre pag nag-qualify at nanalo ka sa DSPC, rekta ka sa Reconfigured Regional Schools Press Conference. At
9: partner,
0: ito ang nabalitaan ko.
9: Congrats na pala, partner. Ating first best anchor.
0: Mm-mm. So, partner, sasabak ako sa RSPC. At ito, grabe talaga itong RSPC na to. Sobrang layo. At ang RSPC ay gaganapin dito sa Quezon. So, ito at ang RSPC ay gaganapin mainly dito sa
9: Lucena to Tayabas.
0: Pati ata sa Riyaya, if I'm not, Pero, main ata ay dito sa Lucena. Hindi ka layo,
9: Pwedeng lakarin.
0: Pwedeng lakarin. So, syempre, pag ikaw ay nanalo sa RSPC. May kasunod pa to, ang final stage, ang final boss, NSPC. At ito ang nabalitaan ko, partner. Ang NSPC ay gaganapin sa NCR or sa Manila. At parang ang huling host ng NCR region ay 2015 sa Taguig. Ito naman ngayon ay sa
9: Bicol.
0: Manila.
9: Ay, Manila.
0: Manila, oo. So, bago tayo partner matapos dito, ano, pag-usapan naman natin ang palarong Quezon. Mula sa usaping pamamahayag ay dito naman tayo sa usaping sports. At syempre, nais ko rin po i-shoutout ang aming coach na nandyan ngayon sa palarong Quezon. Good luck po sa ating mga atleta. At sa aming coach sa radio broadcasting dyan, kay Sir Aja.
9: Yes, sobrang hardworking. At bagamat kakagaling lang niya sa DSPC sa Gumaca, lumipad naman siya pa Ate Monan para mag-coach sa basketball.
0: Yan, partner. So, partner mula sa di kalayuan, formal na binuksan ang palarong Quezon 2026 sa Gumaca, Quezon, kung saan nagsama

0: mga kinatawan ng 39 na lokal na pamahalaan, school heads, district supervisors, sports coordinators at iba pa mong opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang pagpupulong na ito ay sumasaad sa paghahanda ng mga atleta at sa kaayusan ng daloy ng programa. Hindi lamang ito basta palaro, kundi pagkakataon ng mga kabataan at kasonyan na ipakita ang kanilang galing, disiplina at pusong palaban para sa kanilang paaralan at bayan. Gab Ilagan para sa QNH Campus Mike, Radyo Pilipinas Lucena.
1: Balikan naman natin yung DSPC ulit. Bumalik muna tayo sa DSPC dahil may nakaligtaan tayo. Dahil eto, may fun fact ako, partner. DSPC 2026, tinagurian bilang most joint press conference sa buong probinsya ng Quezon. Ang mga detalye hatid ni Zaren Dicena.
2: Flint, excitement at pressure. Yan ang naramdaman ng mga campus journalists sa pagsisimula ng pinakaantay ng lahat na Division School Press Conference 2026. Nagdipon ang mga campus journalists mula sa iba't ibang bayan ng Quezon upang ipamalas ang kani-kanilang talento sa iba't ibang categories. Naging mahirap ang laban sa iba dahil sa rami ng mga journalists na napakitang gilas sa kompetisyon. Samantala, pinaghandaan din ng mga journalists ang patimpalak na Mr. and Ms. DSPC 2026 kung saan nagbigay support ang iba't ibang publication sa kanilang mga representatives. Sa kabila ng matinding kompetisyon, ipinamalas ng Quezon National High School ang kanilang galing at nanatiling dalawang dekada na nangunguna sa buong probinsya ng Quezon. Sa pamamagitan ng mga press conference, nasusubok ang lakas at tinino ng mga campus journalists na nagiging daan upang mahuwag ang kanilang talento, makamit ang kanilang mithiin at pagnanais na maging mahusay ng mamamahayag. Zaren Dicena para sa QNH's Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Natin ang palarong Quezon at DSPC. So, syempre, partner, kapag usapang DSPC at palarong Quezon, alam naman natin na ang mga delegates ay nabiyahe pa mula sa iba't ibang parte ng probinsya, ng bayan at ng buong bansa pagdating sa nationals. Pag-usapan naman natin ang road safety, partner. So, gaano nga ba tayo kaligtas sa daan? So, partner, ito, no, may nabalitaan ako kahapon na nakita mo ba yung video sa Facebook, yung tungkol sa mga pipes ng motor sa Sariaya, Quezon? Yung
3: hindi po masyado, partner. So please tell me about it.
1: Panoorin mo, sinira gamit ang pison yung mga kumpiskadong maiingay na tambutsyo sa harap ng munisipyo. Ang dami palang nahuling naka-open pipe na motor sa Sariaya. Yun yung mga nahuhuling motor, yung alam mo yung may checkpoint. Alam mo, kahapon may nakita rin akong ano eh. May checkpoint. Kaya itong mga motor ay nakatambay dito. Pagkakadami, sabi ko, aba, ay ang daming motor dito. Yung pala ay may checkpoint dun sa di kalayuan. Kaya mga nakatago. Yung mga ganong open pipe, partner, yun ay nakukuha sa mga checkpoint. Kaya po sa ating mga listeners dyan, iwasan po natin ang iwasan. Huwag po tayong gumamit ng mga open pipe dahil alam po natin ito po ay ipinagbabawal. At sa usapang road safety, wag po natin kalimutang i-check ang ating mga sasakyan bago tayo dumaan sa mga highways at kung saan ka man papunta. Basta lagi i-check ang iyong sasakyan at panitilihin ang iyong kaligtasan.
3: At syempre, partner, maging isang responsableng driver. Kasi sa panahon ngayon, marami tayong nakikita ang mga lumalabag sa mga batas sa kalsada. So, bilang isang driver, ugaliin po maging responsableng rider.
1: So, partner, usapang sports naman tayo. Iwan na natin yung usapang road safety. Para sa usapang sports, napa-ouch muna tayo dahil binitbit ni Team Cone ang sunod-sunod na talo sa South Korea para sa Asian Qualifiers. Ang balitang sports, iraratsada ni Kyle Navarreto.
4: Flint, 26.5 points. Yan ang naging average score kung saan lamang ang South Korea sa Gilas, Pilipinas ng dalawang laro sa Asian Qualifiers sa Nagoya, Japan. Inaayos pa at nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga fans si Gilas, Pilipinas coach Tim Cone na kaya nilang depensahan ang gintong medalya. Problema ang pagkakaisa ng Gilas dahil halos kalahati ng players tulad ni na Xavier Lucero, Brandon Bates at Adrian Nocom first time pa lang sa sabak. Problema

0: kasama din ang limitadong oras dahil 2 linggo lamang nagsama ang national team. Para mag-ensayo, wala pa din ang naturalized player na si Justin Brownlee dahil sa kanyang injury at wala pang kompirmasyon kung sasabak si Brownlee sa Asian Qualifiers. September 11, 12 noon ang magiging sunod na laban ng Gilas Pilipinas laban sa bansang Bahrain. Ako si Kyle Establisida para sa QNHS Campus Mic, Radyo Pilipinas Lucena.
1: Okay. Mula sa balitang sports, punta naman po tayo sa balitang showbiz. Dahil nagpakita ng appreciation ang Filipina Broadway actress Lea Salonga sa kanyang Hollywood Walk of Fame ceremony. Tris Mape, ichika mo.
2: History was made nitong September 4 sa pagtanggap ni Filipina Broadway actress and singer Lea Salonga ng kanyang star sa Hollywood Walk of Fame. Ito raw ay nagsisilbing inspirasyon para sa kanya at sa mga bagong henerasyon ng Filipino youths with the Hollywood dream. Kinilala si Salonga sa kanyang mga theater roles, kabilang ang character na si Kim sa Miss Saigon na humakot ng Tony Award at nagsilbing singing actress ng Disney princesses na si Princess Jasmine at Mulan. Siya rin ang first Asian actress na gumanap sa Broadway production ng Les Miserables bilang Eponine. Nakasama rin sa Walk of Fame ceremony ang film artists and colleagues na si Nadarin Chris, her Dolly De Leon at fellow Disney princess Brandy. Kabilang din ang Mulan co-star ni Salonga na si Ming Na Wen bilang special guest speaker. Tinapos ni Salonga ang kanyang speech sa pag-asa na magsilbing representasyon ng kanyang star bilang first ever Filipina na makatanggap ng parangal na ito. Ako si Therese Mabe para sa QNHS Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Okay, so Fled, nakakatuwa naman dahil nagbigay ng appreciation si Miss Lea Salonga sa kanyang naging achievement. Punta naman po tayo sa isa pang singer dito sa Pilipinas. Kaka-concert lang niya po, ano? Ating tunghayan ang balita patungkol po sa naging concert ni OPM Pop Rock Royalty Yeng Constantino. Pasabog at talagang pinag-usapan ng lahat ang nangyaring biyaheng 20th anniversary concert ng pop rock royalty na si Yeng Constantino noong August 28 at 29, 2026 sa Smart Araneta Coliseum. Dinumog ng maraming youngsters at OPM lovers ang kanyang big event na dinaluhan din ng mga bonggang showbiz personalities tulad ni na Vice Ganda, Cup of Joe vocalist Gian Bernardino, at Heart Evangelista. Samantala, sinurpreso naman ni Yeng ang kanyang mga fans nang kantahin niya ang kanyang mga iconic hits tulad ng Hawak Kamay, Chinito at Ikaw, na nagmarka at nagpa-vibes ng husto sa mga audience. Bukod dito, sabay-sabay namang nag-reminisce ang mga fans at online watchers sa naging interaction ni Yeng at ng kanyang ex-special someone na si Ryan Bang nang harap-harapan niyang kinantahan ito on stage. Ang sweet moment na ito ng dating mug unrequited love ay talagang nagpakilig to the max at nagpa-aw sa mga fans ng sobra-sobra. Dadalhin naman ni Yeng ang kanyang concert tour sa susunod niyang stop sa SMC Side Cebu Arena sa September 20 bago siya sumalang ulit sa Laguna sa December 4 at 6, 2026. Nagaganapin sa City of Santa Rosa Multipurpose Complex. Yan para sa balitang showbiz sa nangyaring concert ni Yeng Constantino.
3: Siyempre partner, napapakinggan ko na dati. Favorite ko din naman pakinggan yan. Minsan kapag wala akong mga feeling artist, yung mga musika ni Yeng ang aking pinapatugtog, yung Cool Off. May isang kanta si Yeng na kilala tuwing Pasko eh. Yung Pasko sa Pinas. Yan. Lagi kaya narinig. Paborito ko yan dati, yung Pasko sa Pinas. No, okay, grade 6. Lagi ko pinapatugtog, matripan ko. So, partner, dyan nagtatapos ang ating balitaan sa araw na ito. So, nais lang po namin magpasalamat sa Radyo Pilipinas para sa oportunidad na ito na maka-ere muli kami.
1: Thank you po.
3: At nais ko lang i-clarify, partner, na yung napag-usapan nating rollback kanina. Ano? So,
1: ayaw nga, partner. Parang nagkaroon tayo ng misunderstanding.
3: Oo, nabasa ko dito na ang mangyayari pala next week ay isang price increase para sa ano. So, hindi pa man kumpirmado pero may mga nasabi na pagtaas ang DOE at sa gasolina tataas ito na 4.69 pesos, sa diesel tataas ito ng 5.18 pesos, at kerosene ng 5.58 pesos kada litro.
1: Yes,
3: so bago natin dali sa pagtatapos itong ating programa, partner, nais ko lang pong i-shout out ang ating paaralan, ang Quezon National High School. At ikaw, partner, may nais ka mang i-shout out?
1: Partner, syempre, muli nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Lucena, ang ating school, ang Quezon National High School, ang ating principal na si Sir Joseph C. Hinanay, dahil nagkaroon tayo ng oportunidad para umere dito sa Radyo Pilipinas.
3: Partner, isa-shoutout ko rin si Ma'am Cynthia Tadong. Get well po, Ma'am Cynthia. At kina Ma'am Elizabeth Zeta, kay Ma'am Arlene, ang aming SPJ coordinator, talaga napakahusay. At talagang kami ay inasikaso dito
1: laging
3: sa
1: kasama
3: Campus
1: natin.
3: Mike.
1: Kasama natin tuwing ere.
3: At si Sir Aja, ang aking nabanggit kanina, wala man siya ngayon, ay shoutout po. Nandiyan po siya sa Palarong Quezon, sa Ati Monan. Kina Ma'am Van at Sir Art, ang aming coach sa radio broadcasting. Si Ma'am Van po ang chief advisor ng The Coconut and ang Niyog.
1: Si Ma'am Febby.
3: Isa pa rin po siyang chief advisor namin. So, at nais rin po namin i-shout out ang mga SPJ advisors at mga guru namin dyan sa SPJ, ang mga junior high school teachers and senior high school teachers namin dyan na nasa INSET sa Pacific Mall. At ang aming mga kaklase dyan sa SPJ Gryffindor.
1: Shout out po sa aming friend group, ang 11-1, tsaka yung so shout out po sa mga kaklase namin dyan. At saka po kay Julian Paulo Canales na lalaban po ngayon sa palaro. So good luck po sa magiging ano. Syempre po sa team na kino-coach ni Sir Aja dyan. So, good luck po sa mga atletang lalaban ngayon.
3: So, dahil na-shoutout natin si Ma'am Arlene, ang ating SPJ coordinator, atin rin isa shoutout si Ma'am Mercy Avenelia.
1: Yes, hindi natin kakalimutan ang ating assistant coordinator. Okay, shoutout din po sa Dako ko natin ang Niyog. Okay, Dako ko natin ang Niyog.
3: At shoutout ko na rin, partner, ang L ang Talipeño, Jose Manalang, Nathaniel Orobia, Nathan Coronado, Verhel, at ama, minamahal ko kaibigan, Sir Jerwin.
1: Okay, shout out din po.
4: Pasensyos, Lian.
1: Tsaka kay Kuya Kenneth.
3: Kay Kuya Kenneth, oo. Tsaka kay Howen at Lian. Si Howen nasa technical group natin. At shout out ko rin ang isa sa pinakasikat na staffer ng The Coconut ang Niyog. Ang dancer ng The Coconut ang Niyog. A Brazilian King. Ang si Kuya Rick Savio.
1: Huwag natin kakalimutan ang dalawa nating EIC, si Ate yes. Zafira at saka si Ate Nestine, our hardworking soldiers.
3: At nais ko rin pong i-shoutout ang aking mga kaibigan dyan, si Kirsten, si Angelo, at si Kyle, nasa likod ko. Tropa ko yun si Kyle.
1: At saka po ang top post po ng The Coconut and ang Niyog, sina Kuya Rick, sina Ate Zarin, sina Ate Shane, sina Ate Alzena. Tsaka po si Kuya Kigan. Our sweet, sweet kuya.
3: At partner, dadalhin natin sa pagtatapos sa itong ating programa. Ano? At yan ang mga balita ang ating tinutukan.
1: Okay.
3: Mga balita ang binantayan, siniwalat at iboboses sa sambayan ng Pilipino. Muli, ako po ang inyong kabalikat sa pag-ere ng mga balitang tampok at napapanahon. Flint Kimpol.
1: At ako pa rin po ang inyong kasangga sa balita ang on the go, Queen De Ramos.
3: Ito ang Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 MHz, Campus Mic.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Best friend!
13: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
12: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
13: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
12: Talaga ba?
13: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
12: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
13: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
12: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
13: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
12: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
13: Walang anuman, best friend.
14: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Hoy, Bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
1: 2 PM? Hay naku, Bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
0: Ha? Huh? Ano ka ba, Bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
1: Tama ka naman, Bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
0: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, Bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ang Freedom of Information Program sa bawat sangay ng gobyerno para patuloy na labanan ng misinformation at disinformation sa bansa.
7: I reiterate our call not only to the executive branch but to all branches of government to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness.
6: Saad rin ng Pangulo na binibigyang halaga ng pamahalaan ang karapatan ng bawat mamamayan na makakalap ng tamang impormasyon, kaya nariyan at mananatili ang FOI program.
7: This is to our best interest as a nation. It is a key to our pursuit of good governance, improved public service, and a more progressive and sustainable society.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.

0: Huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
1: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ng Freedom of Information Program sa bawat sangay ng gobyerno para patuloy na labanan ng misinformation at disinformation sa bansa.
4: I reiterate our call not only to the executive branch but to all branches of government to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness.
3: Sa adrin ng Pangulo na binibigyang halaga ng pamahalaan ang karapatan ng bawat mamamayan na makakalap ng tamang impormasyon. Kaya nariyan at mananatili ang FOI program.
4: This is to our best interest as a nation. It is a key to our pursuit of good governance, improved public service, and a more progressive and sustainable society.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Mare! Mare!
1: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
0: Magpapacheck up ako sa OB gyn ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
1: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
0: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
1: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
0: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
1: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa Child Immunization Card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
0: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
1: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa Child Immunization Card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
0: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
1: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
0: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
1: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay September 10, 2026 at sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, God Afternoon, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa lungsod ng Lucena. Kasama niyo po kami hanggang bago mag-alas 4 ngayong hapong ito. Ako po si Mara Grisula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin dyan si Ate Utoy Evangelista sa atin naman pong transmitter site. Kasama po natin si Kuya Egay Dris. Dito po sa ating almost 1 hour na palatuntunan, pag-uusapan po natin syempre may kaugnayan po sa gender and development. Makakasama pa rin po natin ang Provincial Gender and Development o PGAD Quezon sa pamamagitan po ni Ma'am Ira May Davila. Pag-uusapan po namin ang VAUSI, no? Sa tingin ko kapag po naririnig natin ang term na GAD, palaging kaakibat niyan ang VAUSI. No, palagi po nating naririnig ang VAUSI, palagi nating sinasabi, pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng VAUSI? Paano po natin makikilala na VAUSI na pala, no, yung nangyayari po sa atin o sa kakilala natin? Paano po natin 'to maiiwasan at paano makakahingi ng tulong yung mga taong nakararanas po ng VAUSI, mga babae at kanila pong mga anak? So, eto na, no, wag na ho nating patagalin. Kung kayo po ay may katanungan sa ating panauhin ngayong hapon, iwan nyo lang po sa comment section ng ating Facebook Live. Tayo po ay naka-live sa Radyo Pilipinas Lucena. And of course, naka-live din po tayo sa Quezon PGAD Office. Paki-follow naman po ang dalawang pages para palagi kayong updated, no? Lalo na po pagdating sa gender and development sa konteksto po ng lalawigan ng Quezon. Okay? Magandang hapon, Ma'am Ira, at welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good afternoon, Ma'am Mara, and sa atin pong mga taga-subaybay sa FB Live at mga taga-pakinig sa radyo. Ganun din po, nagpapa-shoutout lang, Ma'am Mara, unahin ko na yung mga nasa opisina ngayon sa PGAD office. And good afternoon po, pa-share naman.
0: Magandang hapon po sa Quezon PGAD office. Ayan. Ito, Ma'am Ira, ano bang tama? Violence against women and children o violence against women and their children?
1: Ayan. So, sangayon po dun sa batas ng 9262, ito po ay violence against women and their children.
0: May there pala.
1: May there po. Opo. Yung mga anak po ng mga babaeng na abuso.
0: Ayan, so malinaw po yun ha, violence against women and their children. Eto, Ma'am Ira, palagi naming naririnig ang VAUSI. Ano po bang ibig sabihin ng VAUSI at bakit mahalaga, Ma'am, na ito po ay ating tinatalakay?
1: Ayan, so ang VAUSI po, it's violence against women and their children. Sa Tagalog po, yung ating pang-abuso sa kababaihan at kanilang mga anak. Ganun din po, ba't po mahalaga ito na tinatalakay? Dahil hindi po tama na may naabuso at hindi po tama ang mang abuso.
0: Ayan, hindi tama na may naabuso at hindi po tama na may nangaabuso. I agree, Ma'am Ira. Ma'am, pinaka-common na VAUSI, sa tingin ko, yung physical violence.
1: Yes,
0: pero may na-attendan po kami na isang seminar ng PGAD kung saan ipinaliwanag yung iba't ibang uri ng karahasan na nararanasan po ng mga babae at ng kanilang mga anak, yung anak po ng mga babaeng biktima ng VAUSI. Ano-ano po yung mga uri, Ma'am, ng pang-aabuso na saklaw ng batas?
1: Ayan. So, sangayon po sa ating batas, that is the Republic Act 9262, meron po tayong apat na uri ng karahasan o pang-aabuso or violence. Una po dito yung physical, pangalawa po yung psychological or psychological abuse, pangatlo po yung economical or the economic abuse, at yun pong pang-apat yung sexual or yung sexual abuse.
0: Ayan. Siguro, Ma'am, pag sinaktan ka, kapag binubugbog ka, alam na agad natin na VAUSI yun. Pero, Ma'am, paano kung ano po bang ibig sabihin ng psychological? Ano pong examples ng psychological na pang-abuso? At syempre yung economical abuse, Ma'am. Ito yung mga hindi natin masyadong nakikilala agad sa tingin ko.
1: So, in definition po ng batas sa psychological violence or psychological, kapag po ikaw ay minumura ng asawa mo, palagian, o kaya naman pinabababa niya yung iyong dignidad sa pamamagitan ng mga salita, o kaya naman po ay nakakababa ng dangal yung mga sinasabi sa iyo ng iyong asawa. That's part po ng psychological or psychological na ba na pang-aabuso. Pag sinabi naman po nating economical, ibig sabihin po may kakayanan ka naman na magkaroon or magkaroon ng mga assets, ng mga properties, ng hanap buhay, pero pinipigilan ka niya at lahat po ng iyong pagmamayari ay kinokontrol niya. So, yun po ay isa din sa economical violence.
0: Ma'am, paano kung hindi po nagsusustento o hindi po nag-aabot sa asawang babae, may tuturing po ba itong economical abuse?
1: Ang hindi po pagsusustento, sang-ayon po sa batas kasi, ay hindi pa po siya considered agad na economical abuse. May tinitingnan po, sa pagkakaalam ko po, may tinitingnan po ang korte na tagal or yung span of time kung gaano katagal na pong hindi nagsusustento ang isang lalaki. Depende din po yon sa kakayanan po nung lalaki na magbigay ng sustento.
0: Ma'am, paano pag sinasabing huwag ka na lang magtrabaho, dito ka na lang sa bahay at mag-alaga ng mga bata?
1: Ayun po. So, in a way po, kung yun po ay napagkasunduan ninyo, ibig sabihin, hindi niya inimpose at yan po ay with mutual understanding, hindi po masasabing pang-abuso. Pero, kung yun po ay labag sa inyong kalooban na kayo ay tumigil sa tahanan, tumigil sa pagtatrabaho, despite na may oportunidad ka at may kakayanan, doon po natin masasabi na meron pong pang-aabuso. That's economical abuse.
0: Yan. Malinaw po yung sabi ni Ma'am Ira. Baka kasi mutual agreement nyo naman pala,
1: yes,
0: nasa babae, nasa bahay muna si asawang babae. Ma'am, itong sexual abuse, kasi po yung vowsy, nung nag-seminar kami ng kasal, yung bago ikasal, di ba,
1: yes,
0: Ma'am, nag-seminar yung, matawag doon,
1: pre-marriage counseling.
0: Opo, yan. Tanong po ni Ate Nympha Orig, yung aming social worker sa Pagbilao, sabi, yun bang vowsy kapag ba, kapitbahay mo, yung babae ka, kapitbahay mo, yung nanakit sa'yo, matuturing bang vowsy yun? Siyempre, ang sagot namin nung asawa ko ay hindi, kasi ang vowsy po ay sa mga karelasyon lang.
1: Tama po.
0: O, tama. Tama naman pala kami, Ma'am Ira. Pero may sexual violence po dito. Kung iisipin natin, asawa mo naman yan o karelasyon mo naman yan. So, siguro pwede kayo magkaroon ng intimate na moments, pero Ma'am, paano nagiging sexual violence yun?
1: Kapag po meron ng pamimilit, pawimwersa, yan po ay nagiging ng sexual violence. So, hindi lang po siya yung marital rape na tinatawag. Even yung pagpapanood ng porn o kaya pagpapasok po ng mga bagay sa masasayalang bahagi ng iyong katawan, ng labag sa iyong kalooban, ibig sabihin, pinersa ka, pinilit ka, that is part of sexual violence.
0: Ayan. Malinaw po ha yung ating apat na uri ng pang-aabuso na saklaw po ng batas, itong ating vowsy. Ma'am, ano yung karaniwang palatandaan naman na ang isang babae po ay maaaring naaabuso na pala?
1: The usual po siguro, kapag nagkaroon na po ng behavioral changes, may pagbabago sa paraan niya ng pakikitungo, may distance na nangyayari, kumbaga inilalayo niya yung sarili niya from the public, from the social, o kaya naman sa mga kaibigan niya. Kapag nagkaroon na rin po ng sudden withdrawal doon sa mga dati niyang ginagawa, yung usual niya na momentum ng mood o kaya yung kanyang mga usual places na pinupuntahan or go-to friends na nakakasama niya. Pag nagkaroon po ng biglang pagkailang o pagbabago sa kanyang behavior o kaya naman po yung body language niya na parang may takot na, may kaba na, o may distance na siya na nararamdaman sa sarili niya, maaari po na nakakaranas siya ng anumang uri ng pang-aabuso, kaya nagmamanifest na po yun sa kanyang behavior at sa kanyang body language.
0: Yan, siguro ma'am, pagdating sa physical naman, baka laging may pasa.
1: Oh.
0: O laging may sugat, mga tipong ganyan. Ma'am, nabasa ko kanina lang sa website po ng PCW, ng Philippine Commission on Women. Ayon daw po sa 2022 National Demographic and Health Survey na isinagawa po ng PSA, 17.5% daw po ng Filipino women age 15 hanggang 49 ang nakaranas ng any form of physical, sexual, and emotional violence mula po sa kanilang intimate partners. Ma'am, itong 17.5%, naniniwala ako na hindi pa ito talaga yung lahat. Kasi ito yung mga nagsumbong lang. Ito
1: yes,
0: yung mga
1: tama
0: namisto,
1: po.
0: Ma'am. Opo. Ma'am, bakit ba ano? Bakit ba nag-aatubili yung iba nating biktima ng vowsy na magsumbong? Bakit natatakot sila, ma'am, na magsumbong? Eh, marami naman tayong pinagsusumbongan kung tutuusin.
1: Base po sa mga ginawa din na pag-aaral at datos, ano po, contributing factor po yung ating cultural norms, yung ating kultura na pag babae ka, you have to submit to your husband, diba? So, yung mga nangyayari sa tahanan, minsan, hindi po natin siya tinitingnan bilang pang-aabuso na agad. Well, minsan, hindi pagkakaunawaan lang yung tingin natin. At may stigma po kapag nangyayari ito, diba? Na parang yung ibang babae din, dependent sila sa partner nila because yun nga, yung kakayanan, economically, nag-hinder din sa kanila para ituloy. At saka yung emotional attachment nila pagdating dun sa pamilya na ayaw nilang mawala ang isang membro ng pamilya, ayaw nila na makita ng mga bata na wala si nanay, wala si tatay. So minsan po, itong kulturang ito ay nagiging balakid para sa isang babae na magdesisyon para sa kanyang karapatan.
0: Yan, yung mga, meron po kasing mga babae na magpapakamartir na lang kaysa lumaking walang ama. Halimbawa, yung kanyang mga anak, naalala ko yung ano, yung sabi ni Sir Sed, okay, na minsan daw po ay nagreklamo naman na nasa barangay na dumulog na po sa barangay Vowsy, tapos hindi na itinutuloy yung kaso kasi pag nga naman nakulong yung kanyang asawa o yung kanyang kinakasama, eh ano daw ang kakainin niya, ano kakainin ng mga anak, kaya po inaatras na lang at babalik na uli sa bahay.
1: Tama, ma'am. Ang dami po natin ganyang kaso. Kung maririnig nyo lang po ang mga storya ng ating mga vow desk officer, napakarami pong dumulog sa barangay na hindi po natutuloy ang pagkakaso. O minsan nga nakasampa na sa fiscal, nagkakaroon pa po ng affidavit of desistance. Umaayaw na, wini-withdraw na, nagre-retract na. Kasi isang linggo lang, hindi niya kasama yung asawa niya. Parang may lumbay na.
0: O baka naman nga ganun, ma'am, mahal na mahal.
1: Mahal so, na emotional mahal attachment mo talaga.
0: Opo. Kasi minsan talaga, may mga tao po na kahit sinasaktan ka, eh, parang may mahal mo pa rin nga, ma'am, no? May emotional attachment, sabi ni Ma'am Ira. Eto, ma'am, paano ba naapektuhan ng vowsy yung mga biktima mismo at yung kani-kanilang pamilya?
1: So, for dun po sa mga na-report na nakita natin with the statistics, nagkakaroon po kasi ng trauma sa pamilya. Hindi lang po dun sa babae na nasaktan, pati na rin po dun sa mga bata na nakakakita ng pang-aabuso. And usually, itong mga batang nakakakita ng ganito, kahit sabihin nila sa sarili nila na hindi nila gagayahin yung ginagawa ng magulang nila, at some point, kapag na-trigger yung anger nila, kapag na-trigger yung emosyon nila, nagko-continue yung cycle of violence. Kapag hindi nila makontrol yung kanilang emosyon dahil nga may hindi nagamot na trauma, nagigirin silang isa sa mga abuser pagdating ng araw. So meron pong lapat din na siguro kailangan din nating i-address kapag hindi nyo po sinusumbong kung ano man yung nangyayari at parang ginagawa nating normal na pangyayari sa loob ng tahanan ng pang-aabuso. Meron po itong lapat sa mga kabataan. Ganun din po sa mga babae na siguro akala nila ito yung pinaka the best way para i-save ang pamilya, 'di ba? Yung hindi magwatak-watak, na hindi ka magkaso, na hindi mo sabihin kung ano nangyayari. At talagang pagpasensyahan o patawarin mo na lang kung ano man yung nangyayari. Pero bumababa din po yung dangal at dignidad bilang babae kasi nawawala po yung karapatan mo at kakayanan mo bilang babae.
0: Ayan, so yan po yung epekto, no, ng yung posibleng epekto kapag po, sabi ni Ma'am Ira, kapag po nagiging normal ano po sa within the family yung pang-aabuso. Ito, ma'am, a practical question ito, baka po may nakikinig sa atin ngayon. Ano po ba yung dapat gawin, ma'am, ng isang biktima sa oras ng panganib? Ano ba yung mga hakbang na dapat niyang gawin, ma'am?
1: So, syempre po, sa kahit ano naman po sigurong uri ng panganib, ang atin pong first instinct is gawing secured at safe ang sarili natin, diba? So, kapag po may pang-aabuso, humanap po tayo ng tao o lugar na kaya tayong bigyan ng proteksyon malayo doon sa mga taong gumagawa ng pang-aabuso sa atin. So may mga pwede po tayong lapitan, nandyan po ang barangay, nandyan po ang ating MSWD or Local Social Welfare and Development Office, nandyan po ang ating kapulisan, meron din po tayong mga crisis center sa mga munisipyo, o kaya naman po ay dun po sa inyong pinaka-pinagkakatiwalaang kamag-anak.
0: Yan, pinaka-pinagkakatiwalaang kamag-anak. Nabanggit ni Ma'am Ira, ito pong ating barangay, Barangay Vauci. Meron po tayong mga Vauci desk ano po sa ating barangay. Ma'am, ano ba ang papel ng ating barangay sa pagresponde sa mga kasong Vauci? Siyempre, ang barangay po natin, sinasabi natin na basic unit ng ating gobyerno. Kasi yun yung pinakamalapit sa atin. At sa tingin ko naman, alam nating lahat kung nasaan yung barangay hall natin.
1: Ayan, tama po. So, si Barangay Vauci desk po, bilang nasa barangay siya, at siya yung pinaka-frontline natin. Siya yung pinaka-unang responder natin pagdating sa mga ganitong kaso. So, inaasahan po natin dahil nga, sabi nga ni Mamara, ito yung basic unit of government. Na dahil mas maliit yung community sa barangay, mas kilala nila yung bawat tao at nakikilala nila yung bawat pamilya. So kilala nila kung sino yung dapat proteksyonan at kanino dapat proteksyonan. At ganun din, sino yung mga pamilya o kamag-anak na maaari nilang makatulong pagdating dun sa pag-rescue or pagbibigay ng seguridad doon sa ating mga kababaihan na naabuso.
0: Ganun nga po yung ating barangay, no? Akala mo hindi ka nila kilala, pero kilala ka po nila. Alam nila kung sino yung mga magiinom, kung sino yung mga gumagamit po ng drugs, mm-hmm. 'Di ba? Alam nila 'yan. Kahit nga po yung ano, yung nung bagong nung pagkapanganak ng anak ko, may pumunta sa amin na BHW, sabi niya, ipalista ko rin daw sa barangay kasi yung bata sa pedia namin pinacha-check up. Hindi ko naman kasi alam, ma'am, na dapat idalhin pa sa barangay kasi may mga vaccine naman na sa pedia. Yun yung iniisip namin. May pumunta sa amin, sabi ko, paano kayo nito nalaman na nananganak ako? Alam po yan ang ating barangay. Ay nako, maniwala kayong gagaling yan. Parang mga stalker.
1: Totoo po.
0: Opo. Kaya alam din po nila yung mga biktima din, ma'am, ng pang-aabuso. Ayan. Eto, Ma'am Ira, paano po ba makakakuha ng legal, ng medical at psychosocial assistance yun po mga biktima po ng Vauci?
1: Ayan. So kung kayo po ay biktima ng Vauci at lumapit po kayo sa inyong barangay Vauci desk officer bilang yun po yung frontline natin, re-refer po nila kayo sa different agencies na paari pong magbigay sa inyo nung kinakailangan ninyong assistance. So yung pong legal, pwede din naman po na kung minsan kasi, ma'am, ayaw nila pumunta sa barangay kasi si kapitan o kaya si kagawad, kamag-anak nung lalaki. So, may mga pagkakataon pong ganun, hindi naman po requirement na ang unang mong puntahan ay barangay. Yun nga lang po, sila po yung may pinakamalapit. Minsan, yun po yung pinakamalapit na maaari nating lapitan. Pero kung mas malapit po kayo sa pulis, mas malapit po kayo sa munisipyo, mas malapit po kayo dito sa Kapitolyo, o kaya naman po ay doon sa ating mga crisis centers, ay pwede din naman po yun. So, hindi naman po niya kinakailangan na dumaan ka muna sa barangay bago ka ilipat sa iba. Ano po? Para naman po sa mga assistance na binibigay, so ang psychosocial assistance po ay binibigay ng ating mga social worker. So meron po tayo sa bawat bayan na social worker. Kung nahiya naman po kayo, meron din po tayo dito sa Kapitolyo na nag-handle ng Vauci na social worker. Meron din po tayong social worker sa ating ospital. Meron din po tayong mga social worker sa ating mga bayan. Ano po, pagdating naman po sa legal, napakabilis po at maganda ang response ng ating public attorney's office. Yun po kasi yung pinakamas visible sa ating mga munisipyo. Pero dito po sa Lucena, maaari rin po kayong lumapit sa PIGAD office at ma-refer po namin kayo dun sa mga different agencies na maaari nyo pong lapitan. Tumutulong din po sa atin ang provincial legal office para po dun sa mga legal inquiries at saka po consultations para mag-proceed po kung handa na po ang ating biktima na magsampan ng kaso. Pagdating naman po sa medico-legal, meron po tayong isang accredited medico-legal para po sa ating court. Yun po yung ating nasa Women and Children Protection Unit sa QMC. So, nandun po yung ating doctor, si Dr. Baldovino. Meron po tayong recently na na-accredit na bagong ospital na makakapag-cater po ng medical assistance pagdating po sa mga VAUSI case. So, yun po yung ating QPH and Sampaloc sa pamamagitan po ni Dr. Sugay. So, pinapaalala ko lang din po, ano po, kapag po ang gagamitan natin ay medico-legal ng VAUSI, naka-separate po talaga yung clinic niya to maintain confidentiality at iwalay po yung records ng ating Women and Children Protection Unit galing po doon sa hospital mismo. So, magkahiwalay po sila ng unit to ensure po na secured po at confidential yung records ng ating mga biktima.
0: Ayan, salamat Ma'am Ira. Inisa-isa na ni Ma'am Ira yung ano, yung mga pwede po nating lapitan. Yun yung sinasabi ko kanina na hindi lang naman po ang daming hindi nagsusumbong, pero sa ngayon ang dami na nating pwedeng pagsumbungan. Pwede rin pala dito Ma'am sa ating PIGAD
1: yes,
0: office.
1: Yes po, opo.
0: Opo. Eto Ma'am, bago tayo mag-break muna sa ating program, paano ba makakatulong yung mga kapitbahay? Yung mga kapitbahay, yung community na nakakarinig ng pang-aabuso. Paano sila pwedeng makialam, Ma'am?
1: Ayan. So, yung ating po mga kapitbahay, meron din naman pong mabuting maidudulot ang pakikialam. Lalo na po kung nakakakita kayo ng pang-aabuso sa ating mga kapitbahay o dun sa community na kinabibilangan natin. Kung madalas nakakarinig kayo ng pag-aaway, pagsisigawan, diba? Meron pong mga hotlines ang ating pulis. Diba? Yung ating pong local police stations, may hotlines po sila. May hotlines din po ang ating local social welfare and development offices na pwede nyo pong tawagan para isumbong. Hindi naman po necessarily pag sinumbong nyo, huhulihin na po agad yon. Pero bibisitahin lang po yon para malaman kung meron nga po bang mga pang-aabusong nagaganap dun sa tahanan. In a way po, mapipigil po natin yung paglala ng sitwasyon na nangyayari dun sa bahay na yon.
0: Ayun, may hotline nga pala ma'am, no? Hindi kailangang pumunta agad.
1: Yes,
0: no? Baka talaga walang pamasahe, ma'am.
1: Opo, kahit i-text nyo po, may mga numbers po. Siguro po, i-flash po na, ibibigay po natin sa Radyo Pilipinas para ma-flash po nila yung pong mga, i-arrange lang po namin with QPPO yung mga numbers po na ginagamit po ng ating mga kapulisan. Pwede nyo din po silang ma-text kung sakali. Alam nyo ma'am, share ko lang before we break. May isang insidente kasi na ganun, na naririnig ako na nag-aaway in one community. Malakas po talaga yung pag-aaway at nakakaawa na yung mga bata. Umiyak talaga sila doon sa may bintana. Itinawag ko po yun sa ating Lucena Police Station. And nag-respond naman po, umikot po ang tanod, kinatok, tinanong. Pero wala naman po, again, wala naman po agad yung panghuhuli. Lalo na kung wala naman nakitang dahilan para hulihin. Pero at least po, yung pong ating pakikialam ay may maidudulot para hindi lumala yung sitwasyon dun sa loob.
0: Baka po yung ating mga chismosang kapitbahay ay makatulong pa ma'am.
1: Yes
0: no?
1: Po.
0: Maaring magkaroon ng kahit takot yung ano yung nang-aabuso para hindi ay baka sabihin niya na nako baka marinig na naman ako nitong mga to. So kumbaga deterrent din para sa kanila. So yun no, hindi lang naman po tayo nalilimitahan sa isang paraan ng pagsusumbong. Yung ano ma'am, yung ating kapulisan, hindi ko na alam kung ano nangyari, pero meron po silang Project Lucas dati.
1: Yes po, yung project. Mm-hmm. Palit na po yung pangalan doon eh. Yun po yung ginawa nila noon na nangangatok sila ng bahay para i-inform po yung mga karapatan ng kababain. Mm-hmm. Alam niyo po kasi tumaas ang rape cases natin noon. Nag-number one po ang Calabarzon sa national level. Kaya talaga pong nag-launch ng project ang kapulisan para magbigay po ng advocacy kung paano pangangalagaan ng babae ang karapatan niya.
0: Yan. Mamaya titingnan natin kung anong pangalan ng Project Lucas pa ang alam ko. Tinitingnan din daw po doon yung sitwasyon ng bahay kung ang mga batang babae ba ay natutulog lang sa sahig, sa salas, o kung may sarili silang kwarto,
1: yes,
0: mga
1: po.
0: Tipong ganun po, no? Ayan, mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin yung ilang mga practical questions para po ito sa ano, sa mga biktima, no, ng VAUSI. Paano ba Ano ba yung dapat gawin kung hindi pa halimbawa handang magsampa ng kaso ang isang biktima? Ano yung mga karaniwang pagkakamali o maling paniniwala natin tungkol sa VAWSI? Pag-uusapan po natin yan sa second half ng ating God Afternoon. Magbabalik po tayo dito pa rin po sa God Afternoon, makalipas lang po ang ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bond!
7: Ah, ni.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon at kasama pa rin po natin si Ma'am Ira Davila, ang Community Affairs Officer 2 mula po sa Quezon PGAD Office. Pinag-usapan po namin ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI. Pero magandang hapon muna sa 20 nakikinig sa atin real time. Wow, magandang hapon po sa inyo. Medyo marami-rami po yung 20 na yan, no? Sa mga regular program namin, minsan po ay mga 10 lang, yung mga real time na nanonood. Pero ngayon po ay umabot tayo ng 20. Hello po sa inyo. Magandang hapon kay Kuya Egay, kay Kuya Toto America. Magandang hapon din kay Sir De Cantos. At sa mga hindi ko na po makita ang pagbati, si Ate Utoy, si Ate Josie. Ayan. At sa mga kaibigan po natin sa PIGAD. Eto, Ma'am Ira, ano ba yung mga common na pagkakamali po? O yung mga misconception, maling paniniwala tungkol po sa VAWSI?
3: Siguro po yung una na misconception, tinitingnan natin siya bilang family issues. Quote-unquote, family issues, problema ng pamilya lang yan. So, ayaw makialam ng iba kasi usapang mag-asawa daw yun, usapang pamilya, private matters. So, minsan po yung ganong conception na dinedetach natin yung sarili natin because yun nga, yun din yung mahirap sa sa kaso po ng VAWSI. Kasi nga siya ay nangyayari sa loob ng tahanan na ang involved ay pamilya na minsan mahirap mong pag pumasok at trespassing ka, diba? Pag nakialam ka, sasabihin nila ikaw yung, pag nagbati po kasi yung mag-asawa, ganun nangyayari. Magkaaway sila ngayon, tinulungan mo yung babae. Pag nagbati sila, kayo na yung magkaaway bukas. So, may mga ganun pong mga misconception. That's why ang tingin sa VAWSI, hayaan mo na lang na maayos yan ng mag-asawa kasi family issues yan.
2: Mm-mm. Usapang, kumbaga kanila na lang yan.
3: Yes po, usapang privado. Pang pamilya.
2: Pero mahalaga, ma'am, na tayo po ay makialam kapag talagang, lalo na po yung malalalang cases na, sabi ni Ma'am Ira kanina, may in-report siya na umiiyak na yung mga bata, kakaawa naman yung mga bata. Kapag po ang bata ay umiiyak na dahil sa pag-aaway ng magulang, baka nga sign nyo ng malala na yung away.
3: Yes.
2: Ayan. Ma'am, eto, paano ba natin may iwasan yung ganitong mga insidente sa loob ng ating pamilya at ng ating komunidad, itong VAWSI?
3: Unang-una po, yung ating self-awareness, yung ating moral integrity, yung ating discipline sa sarili. Hindi po natin kayang i-impose ito sa pamamagitan lang ng advocacy, sa pamamagitan lang ng awareness, sa pamamagitan lang ng education. Kung yun pong mismong tao, hindi niya kayang i-transform ang sarili niya bilang isang mabuti, may integridad, at produktibo na individual na gusto mong gayahin ng kabataan o lalo na ng anak mo balang araw.
2: Yan, kaya nga po ang ganda nung nung move, di ba, ma'am?
3: Yan, opo.
2: Nung nung Tuesday, tama ba Tuesday?
3: Yes po.
2: Opo, kasama po kami ng PIGAD, nagkaroon po ng second quarter meeting ang Move Quezon at nag-elect din po tayo ng mga bagong officer. Kaya po ang ganda ng konsepto ng Move kasi ang pinakalayunin po nun ay bumuo ng mga samahan, ng mga lalaki. Ang biro po ay kapag membro ka ng Move, under ka daw po ng asawa mo, pero hindi naman yun ganun. Ang Move po, ang ganda niya kasi, sabahan yun ng mga lalaki na gusto nilang tumulong, no, na mawakasan po ang violence.
3: Tama po. Mm-hmm. Alam niyo po, yun po talaga yung vision ng Move. Matagal na, hanggang ngayon vision pa rin natin siya. Alam po natin, malayo pa po tayo dun sa zero. Pero gusto po natin kahit papaano mabawasan na po yung pang-aabuso sa mga babae. At kung kaya po talaga wala na, diba? Mm-hmm. Kaya lang hindi lang po kababaihan yung dapat ine-educate natin, ma'am. Kasi pwedeng maraming babae ang nagsusumbong na at alam ang karapatan nila. Pero hindi matatapos kung nandyan pa rin yung mga taong may lakas ng loob, manakit at mang-abuso na mas madalas nga po kalalakihan. That's why binuo po yung move para magkaroon ng transformation, ipakita sa mga lalaki na mas mahusay ang isang lalaki kung hindi ka mananakit ng isang babae. At bilang bahagi po ng move na isinagawa namin, sisingit ko lang yung konting congratulations kay Engineer Robin Celis bilang bahagi po ng Board of Trustees natin mula sa Radyo Pilipinas. So nag-elect po tayo ng mga panibagong bubuo na miyembro ng Board of Trustees para po dito sa ating advokasya na matransform ang kalalakihan bilang mahusay na kapartner ng mga kababaihan.
2: Mm-hmm. Huwag po kayo mag-alala, si Engineer Robin po ay talaga namang yun po ay mabait sa asawa. Ayan, sige po, sa next episode po natin, no, makakasama natin ang mga officers po ng move. Ayan, exciting naman yung ating kasunod na talakayan. Magandang hapon po kay Attorney Paul Mercado, ang hepe po ng ating Quezon PGAD office. Eto ma'am, mga practical questions po ito. Halimbawa ma'am, kung hindi pa po handang magsampa ng kaso ang isang biktima, ano po yung pwede niyang gawin muna para maprotektahan po yung kanyang sarili at yung kanya pong mga anak at makapaghanda po sakaling kailanganin niya na humingi na ng tulong?
3: Ayan. So para po sa mga kababayan, alam nyo ma'am, napakahirap din kumbinsihin ng isang babae na magtuloy na isang kaso kung hindi pa niya nararamdaman sa sarili niya yung katatagan at saka karapatan na namnamin niya bilang babae. Ano? Ito po yung problema natin kung bakit hindi nagpo-proceed yung mas marami sa mga cases. Pero tulad nga po ng mga sinasabi, hindi po natin sila pwedeng pilitin kung hindi pa po sila handa. Ano? So bilang po, kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon at hindi ka pa handa, mas mainam po na pag-aralan mo ulit yung iyong sarili, tingnan mo at magbalik-tanaw ka doon sa mga bago pa mangyari yung pang-abuso. At during nung time na naabuso ka, kahit medyo mahirap po yun kasi masakit, diba? So mas madalas binabalikan nila yung honeymoon stage eh. Tingnan mo uli yung honeymoon stage, nakikita mo pa ba yung asawa mo dun sa panahon na yon? Nakikita mo pa ba yung karelasyon mo nung panahon na nililigawan ka niya? Nakikita mo pa ba yung asawa mo o yung partner mo nung time na pinapangarap nyo pa lang na magsama kayo? Kung yun pa rin yung nakikita mo sa kanya, maaari po na tama naman yung desisyon mo na magkasama kayo. Pero kung hindi na po yun ang nakikita mo para sa kanya, alamin mo din po sa sarili mo kung paano mo mas mapapangalagaan. Hindi lang ikaw, kundi yung mga bata na tumitingin at humahanga sa inyo.
2: Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Ira, parang i-assess yung ating mga asawa, yung ating mga maaring mga kinakasama po, no, o kaya mga boyfriend, kung sila pa ba yung taong minahal natin, kumbaga,
3: yes,
2: ma'am.
3: Yes po.
2: Oo. Ayan ma'am, kanina po na pag-usapan na natin kung saan po pwedeng makalapit yung mga biktima po nang hindi po nalalagay sa panganib yung kanilang sarili. Ma'am, kung may halimbawa may naririnig o nakikita po na kahinahinalang pangyayari sa kapitbahay, kailan po ba dapat makialam o magsumbong ang isang kapitbahay at paano po ito gagawin nang ligtas pa rin naman at hindi po lalong malalagay sa peligro ang biktima?
3: And so kung may nakikita po kayong ganun o kaya nasasaksihan nyo na may pang-abusong nangyayari, o kahit hindi po physical ha, kahit nakikita nyo lang na parang araw-araw na lang nagmumura yung kapitbahay nyo dun sa asawa nyo o dun sa partner nya, maaari nyo naman po itong isumbong sa barangay. Kung hindi po kayo din sigurado sa seguridad ninyo, pwede nyo pong gawin yan anonymously, ano, para po magkaroon ng visit ang local social welfare o kaya po ang ating mga barangay tanod. Ia-assess lang po nila yun pong community natin. At hindi naman po ito agada na, ay may nagsumbong po sa inyo, siya po yung nagsumbong sa inyo. Hindi naman po ganon ang ating mga law enforcement. Ano po, mananatili pong confidential yung inyong mga detalye para din po sa seguridad ninyo at seguridad ng community.
2: Ayan, kanina po napag-usapan din natin kung paano kung hindi pa nga handang magsampa ng kaso, baka ma'am kaya hindi pa siya handa, baka nag-iipon siya ng ebidensya. Yan, speaking of evidences ma'am, ano ba yung dapat tandaan ng isang biktima kapag halimbawa nag-iingat siya, nag-iipon siya ng mga ebidensya tulad po nung mga messages, baka pinadadalan siya ng mga yung mga nakakasirang mensahe, o kaya naman ang iniipon niyang evidences, mga litrato, medical records, o iba pang mga dokumento tungkol po sa pang-aabuso.
3: Ayan, i-ensure nyo lang po na confidential po yung pinagtataguan, hindi yung makikita nung iba. Or kung nasa cellphone nyo to, i-assess nyo lang din kung talagang naka-private at naka-lock ang mga phones nyo kung naandun. Kung sakali po na hindi pa, ano, o kaya naman ay ipagpaalam nyo din po sa pinaka-pinagkakatiwalaan ninyo na kapamilya o kamag-anak na maaari nyo pong mahinga ng tulong para itago yung mga ebidensya na iniipon ninyo.
2: Yan. Okay, speaking of ano ma'am, kaibigan o kamag-anak, kung halimbawa mo may kaibigan ako, may kamag-anak ako na nagsabi na siya po ay biktima ng vowsy o nakararanas siya ng vowsy, ano po ba yung tamang unang sabihin o gawin para makatulong? At ano po yung mga bagay na dapat nating iwasang sabihin?
3: Ayun, so kung meron pong lumapit sa inyo, dumulog sa inyo, na kaibigan nyo o kamag-anak ninyo, paliwanag nyo po sa kanya yung mga karapatan niya bilang babae. Paliwanag nyo po yung mga ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong pa sa kanya ng mas malalim, diba? At huwag nyo po sana sabihin yung okay lang, matatapos din yan, lilipas din yan, eh mahal mo kasi yan. Kasi mas nakakababa po ng tingin ng babae, mas dinadoubt po niya yung sarili niya na kaya mo yan, diba? Parang binugbog ka, tapos sasabihin sa'yo, kaya mo yan, eh mabigat na po yung pakiramdam nila para sabihin mong kaya mo yan. Kung ikaw yung lalagay sa posisyon niya, palagay ko hindi mo rin gusto mangyari yun at hindi mo rin kakayanin yun. So, iwasan po natin na maging opinionated yung ating pagbibigay sa kanila ng mga remarks, ano. At maging fact, doon lang po tayo sa factual basis na kung ano yung karapatan mo bilang babae, anong makakatulong sa'yo bilang babae, sino mga ahensya ang maaari mong lapitan, ano yung pwede mong gawin, pagkatapos ba nito, anong pwedeng mangyari sa akin? Yung mga ganun pong mga pagbibigay ng awareness sa kanya ang mas makakatulong para makita niya ulit na, oo nga pala, may karapatan ako. Oo nga pala, kaya ko yun. Oo nga pala, may mga pwede pa akong lapitan at makasama dito.
2: Ayan. Alam niyo yung mga sinasabing, ay okay lang naman yan, magbabago din, tumatanda na rin yan, babait na yan. Hindi naman yung nakakatulong, ma'am, di ba?
3: Tama.
2: Mga nang-invalidate na, ay ako nga, ay okay lang yan, ma'am, hindi pa yan malala, ako nga, inano pa ako ng asawa ko dati, mga tipong ganyan.
3: Tama po.
2: Nakakainis yun, na makatulong.
3: Kasi mas, parang mas nakakababa yun ng ano mo, yes. Di ba na, oh, kaya mo yan. So, okay lang na punch niya uli ako mamaya na maging punching bag ka ulit bukas. Diba? Parang hindi po okay yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin yun. At hindi mo pwedeng sabihin na, ako, huwag ka na umiyak, pinili mo naman yan eh. Okay, mga, diba? Yung mga ganong remarks na, eh, ikaw eh, yan ang pinili mo eh.
2: Yan. Yan, ipinakasalan mo eh.
3: Ayun po. Kasi mas nakakababa po yun ang confidence ng isang babae. Lalo na kung nandun ka na sa sitwasyon na yun.
2: Yan, ang dami pala nating dapat tandaan, ma'am, no? Pag po makikipag-usap sa mga biktima po ng vowsy, atin pong isaisip na sila po ay dumadaan sa isang bagay na hindi naman natin nararanasan, o iba, kung naranasan man natin yung vowsy, iba pa rin syempre yung kanilang sitwasyon dun sa naging sitwasyon natin. Ayan. Ma'am, eto, ano po yung mga programa ng ating pamahalaan? Ano po yung programa ng ating provincial government para po sa prevention at awareness po kaugnay ng vowsy?
3: And so para po sa mga programs, meron po tayong sinasagawa taon-taon.

0: din po ang ating mga barangay VAWSI officers sa ating mga barangay at ini-ensure po namin na functional po ang lahat ng VAWDesk officer natin, yung lahat po ng 1,209 barangays ng Quezon Province. Ganun din po, meron po tayong mga Women and Children Protection Desk sa atin pong mga municipal police stations. At meron po tayong dalawang hospital na meron pong Women and Children Protection Unit under po ng QPH and Sampaloc at QPH and QMC. Nandiyan din po ang ating Provincial Social Welfare and Development Office para po sa ating psychosocial services. Meron din po tayong Memorandum of Agreement sa Southern Luzon State University para po sa ating psychological counseling. And wino-work out po namin sa ngayon yung Memorandum of Agreement sa DSWD para magkaroon po tayo ng psychological therapy and assessment po sa isang private practitioner.
1: Ayan. Busy po no ang PIGAD. And I'm sure ma'am, may mga LGU tayo na gusto pong magpa-seminar tungkol sa VAWSI o sa yung mga basics po ng gender and development. Paano po sila pwedeng makipag-ugnayan sa inyong tanggapan?
0: Ayan, so sa inisyatibo din po ng ating Governor, Dr. Helen Tan, ang gusto po talaga ni Gov, mawala na po yung pang-aabuso. Sabi nga po niya nung last year, 18-day campaign, ayaw daw niya na mababasa sa text message ng QPPO yung mga ganong report, yung pagdami po ng kaso natin ng VAWSI. Lalo na po yung rape na talaga po ngayon ay isa sa mga prevailing na crimes natin sa kababaihan. At hindi lang po babae yung nagiging biktima natin ngayon. May mga pagkakataon po na batang lalaki ay nagiging biktima na din, di ba? So sana po mas ma-educate natin sila at mas mabigyan natin ng awareness. So para mas magawa po natin yun, willing po ang aming tanggapan ng Provincial Gender and Development Office na maging katuwang po ng ating mga hindi lang po munisipyo, hindi lang local government, kahit po private organizations, dun po sa ating advocacy against VAWSI. So maaari nyo po kaming puntahan dito sa Kapitolyo. Located po kami sa ground floor ng Social Services Building. Pwede nyo pong tawagan ang aming numero 373-7175 para po magkaroon ng coordination kung paano po natin mas mapapalawak yung ating advocacy para masugpo po yung VAWSI.
1: Teka ma'am, hindi ako naka-move on agad dun sa kahit po mga batang lalaki, biktima na rin ngayon ng yung sexual violence.
0: Yes po, may reports po tayo ngayon na nagkakaroon po ng sexual assault sa mga batang lalaki. Ang kapwa din nila, minor na lalaki.
1: Ganun? So kaya pala siya ano? Kaya pala siya and their children?
0: Yes
1: po. Wala tayong sinasabi na babaeng bata? Pati yun pong children, alam nating babae, lalaking bata yun.
0: Yes po, opo.
1: Talaga? Nagagalit ako kasi ang anak ko po'y lalaking bata at parang never kong hihilingin na makaranas siya ng kahit anong uri ng pang-aabuso.
0: Tama, ma'am. Adagdag ko lang ha. Pagdating po sa VAWSI, ang tinitingnan po natin, sabi nga ni Mamara kanina, with intimate relationship dapat yung may meron kayong o nagkaroon kayo ng relasyon intimately nung nang aabuso sa'yo. So, hindi lang po siya limited sa lalaki. Nangyayari din po na babae yung nang aabuso sa kapwa babae. Kung ang relasyon nyo po ay intimate.
1: Ayan. Diba? Kikita nyo po kung bakit mahalagang napag-uusapan natin itong mga ganitong usapin at kung bakit mahalaga na meron po tayong God afternoon, no? Sa pakikipagtulungan po sa PIGAD. Ayan. Ma'am Ira, wala na po tayong oras. Last na po. Ano na lang po ang mensahe ninyo, ma'am, sa mga biktima po na maaaring nakikinig po nanonood sa atin ngayon?
0: Ayan. Sa mga biktima po o nakaranas ng pang-aabuso galing sa kanilang partner. Again, hindi lang po ito lalaking partner. Kung ang partner nyo po ay babae, pero meron po kayong relasyon, yan po ay maaari ding bahagi ng VAWSI. Ano po? So kung nakaranas po kayo, marami po kayong ahensya na maaaring lapitan. Marami pong tao na willing na tulungan kayo. Kailangan lang po talaga i-assess niyo yung sarili niyo, gaano kayo kahanda at gaano niyo kailangan yakapin yung karapatan niyo. At sana bilang babae, mas piliin nyo yung karapatan at kakayanan nyo

0: Ayan, ang ganda nung sinabi ni Ma'am Ira, quotable quote yan mamaya. Oo, abangan nyo po yung ano po, no, after po kasi ng kada interview, napapansin nyo po may ginagawa kaming quote card na may kaunting balita para ma-highlight lang yung ilan sa mga mahalagang sinabi. Of course, lahat naman po ay mahalaga sa mga sinabi po ng ating guest, pero yung sa tingin ko yung pinakang highlight, yung magsasummarize ba dun sa kabuuan po ng ating interview. So, yan, mamaya po abangan po ninyo. Maraming salamat, Ma'am Ira.
1: Thank you, Ma'am Mara. Salamat po sa lahat na nanood, sa lahat po ng nakinig. So, hanggang sa susunod po na good afternoon. At good afternoon po, Attorney Paul.
0: Ayan, good afternoon po kay Attorney Paul at kay Sir Sed. Good afternoon din kay Ma'am Jibel. Wala lang po sa camera, pero kasama rin po natin
1: sa si mga Ma'am susunod Jibel. Na panahon po, siya naman dito.
0: Oo nga, Ma'am Jibel, na parang ano na yan, ready na yan. Nakailang sama na yan si Ma'am Jibel. Yan, thank you po sa inyo. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Utoy, kay Ate Josie, kay Kuya Egay, ang atin pong mga kasama sa ating master control at sa ating transmitter site. Again, kami po ang God Afternoon dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. At ito pong ating God Afternoon ay hatid sa inyo, hindi lang ng Radyo Pilipinas, Lucena, kundi ng Quezon PGAD Office. Ingat po.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
10: May eGov ka na ba? Download na!
11: Download na eGov PH Super App!
12: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
13: Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
14: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
13: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy!
2: Magandang hapon, Lucena City, sa buong South ng Tagalog. Oras po natin ngayon, 6 na minuto, 7 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ako po si Tom Alderesto, ang Tunog Pinoy. Ang kasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, at si Kuya Ega Idris sa transmitter site. It's a gloomy Thursday afternoon. Original Filipino music ang yatin po namin sa inyo hanggang alas 5 ng hapon. At kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. The new sound of public service in FM radio. Ito po ang Tunog Pinoy.

0: Original Filipino music. Well, that was Hail with Blue Sky. I'll be back with more of Tunog Pinoy, this time around with Intro Voice. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. In just a while.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: BARM Elections 2026.
11: BARM Elections 2026.
10: Bumoto, makilahok, magpasya.
12: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangan bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
10: BARM Elections 2026.
11: BARM Elections 2026.
10: Bumoto, makilahok, magpasya.

Another level. Jay-Z. Rockefeller, y'all. 98 style.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Marcos Administration pinalalakas sa mga paghahanda ng bansa kontra El Nino.
4: Headlines.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte tinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal posibleng maresolba ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas.

0: Mindanao, Bagam, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, September 11, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na dumarami ang mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas bilang isang maasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula nang ilunsad ito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Layo ng proyektong ito na palakasin ang koneksyon ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Ayon sa Pangulo, ipinakikita ng lumalaking interest na ito ang tiwala sa Pilipinas bilang maasahang katuwang at magandang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo, nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
3: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Marcos Administration ang mga paghahanda ng bansa kontra El Nino. Sa gitna ito ng mga pag-aaral sa posibleng epekto na sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig na pinagsamang epekto ng climate change at tagtuyot, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat natural na pangyayari ang El Nino, mahalagang isaalang-alang ang makabagong o nagbabagong kondisyon ng klima. Ito'y upang mas maunawaan kung paano nito maaring maapektuhan ang tindi at lawak ng El Nino. Maaari kasi anya na maging mas matindi ang karaniwang epekto ng El Nino dahil sa climate change, kabilang dito ang matinding init, tagtuyot, kakulangan sa tubig at panganib sa produksyon ng pagkain.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na harapin ang lumalalang epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas mahusay na risk assessment at pagpaplano. Sa pamumuno ni DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, isinusulong ang paggamit ng Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD tool. Tumutulong ito sa mga lalawigan na matukoy ang climate risk, magdakda ng prioridad at maayos na mag-focus sa mga kinakailangang investment. Ayon kay Cuna, saklaw ng tool ang mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, malakas na hangin, forest fire at matinding temperatura. Anya, sinusuri din ang PCRD tool ang maaring maapektuhang mga residente, kabuhayan, infrastruktura, pangunahing serbisyo at ecosystems, pati ang kakayahan ng mga institusyon na tumugon. Dagdag pa ng DNR Secretary, mahalaga ang paggamit ng maasahang datos at risk-informed planning sa pagbuo ng mga hakbang laban sa climate change.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinitignan ng Department of Agriculture ang isang malaking infrastructure project sa Candaba Swamp sa Pampanga. Mari kasing gawing imbaka ng tubig, irrigation area at agricultural transport network ang Candaba Swamp. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Nagsagawa na ang DA ng 150 billion pesos na pag-aaral kasamang isang universidad sa Vietnam at mga engineering contractors. Ito'y upang alamin kung maaaring i-develop ang swamp at iba pang flood-prone areas bilang malawak na canal system. Anya, maaaring umabot sa 100 meters ang lapad ng at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi rin ni Secretary Tio Laurel na layunin ang proyekto na magsilbing malaking imbakan ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Bukod sa flood control, sinabi ni Agriculture Secretary na maaari ring magamit ang canal network sa irrigation at transportation ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa niya, sa alip na umasa lamang sa mga kalsada, maaaring gamitin ang mga magsasakang mga waterways para maihatid ang kanilang mga ani. Iniharap na ng DA ang konsepto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte itinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Yung pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kanyang arraignment kaugnay ng tatlong counts ng grave threats. Nakatakda ang arraignment alas 8:30 ng umaga ngayong Biyernes, September 11. Sa arraignment, formal na ipapabatid kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na personal siyang dadalo sa proceedings. Una na rin naghain ng higit 300,000 bail ang Vice Presidente para sa tatlong counts ng grave threats. Gayunman, nagpahayag siya ng kawalang tiwala sa korte, pulisya at maging sa mga security personnel na nakatalaga para sa kanyang proteksyon. Nag-ugat ang criminal case sa mga naunang pahayag ni Duterte sa isang online press conference noong November 23, 2024. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Apat na retiradong maestradong magsisilbing Amici Curie o Friends of the Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pisikal na harap sa Senado sa September 16, sina retired Chief Justice Artemio Pangariban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tungkol na maaari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi muna ilalabas o ikokomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga Senator Judge Anya ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga sinumiteng written advisory. Sa September 16, iharap ng tatlong maestrado ang kanilang legal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Sa petsang yon, tanging ang mga Senator Judge ang maaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ang oral arguments kung saan bibigyan ang pagkakataon ng House Prosecution Panel at Defense Panel na ipresenta ang kanilang panig. Matapos ito ay boboto ang mga Senator Judge kung pananatilihin o babalik na rin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi napapag-usapan sa Malacanang ang tinatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat updated si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga pangyayari sa bansa, hindi anya tutok ang pansin ng Pangulo sa impeachment. Sinabi pa ni Castro, hayaan na lamang ang prosecution at depensa sa kanilang mga strategiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, na sa impeachment court na rin anya ang pasya kung ipasasubpina si Duterte para umarap sa impeachment trial. Dagdag pa ng palace press officer, nasa diskarte na rin ito ng depensa kung ipapatawag nila si Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology, ngayong nailipat na sa kanila ang kustodyahan dito. Narito ang balita ng atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Maswanan magandang mga tiniyak nga nitong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na kanilang tinitiyak ang seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, lalo't itinuturing nila itong high-risk person deprived of liberty. Ito ang inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Makakumpirmahin nito na nasa kustodiya na nga nila ang dating Speaker mula sa pangangalaga ng PNP-CIDG. Sinabi ni Bustinera na kanila na natanggap ang commitment order mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at kanila na itong binabantayan ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kayunman, sinabi ni Bustinera na susundin nila ang iniatas ng korte kung saan mamamalagi sa Quezon City Jail Annex Facility sa Payatas, Quezon City. Itong si Romualdez matapos na makakuha naman ng medical clearance mula sa mga doktor ng mambabatas sa Cardinal Santos Medical Center. Dagdag pa ni Bustinera, magpapadala rin sila ng mga sariling doktor na sa Cardinal Santos sa Center na susuri sa kalagayan ni Romualdez habang mananatili pa ito sa ospital. Sakali namang ipag-utos ng korte na ilipat na itong dating House Speaker, isa sa ilalim pa siya sa booking process at risk assessment para matukoy kung saan siyang selda ikukulong. Mayroon ding mga doktor ang BJMP na siyang pwedeng sumuri at merong infirmary ang naturang ahensya para tumingin sa kalagayang medikal ng kanilang mga person deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Interior Secretary John Vic Remulla, malaki ang tiwalang maiuwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co. Mula sa Senado, darito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maibabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co na kasalukuyang pinaniniwalaang nasa France. Sinabi ni Remulla na alam na ng pamahalaan kung nasaan nakatira si Co sa France at mahagi ng kanyang nakatakdang biyahe roon ang pagsisikap na may uwi sa Pilipinas ng dating mambabatas. Nagtanungin kung kumpiyansa siyang maisasama pabalik si Co, sinabi ng kalihim na naniniwala siyang nasa likod nila ang batas at mapapatunayan nilang nararapat itong gawaran ng warrant of arrest. Kaugnay nito, sinabi ng SALG na kabilang sa kanyang agenda sa France ang pag-follow up sa kahilingan ng Pilipinas sa Interpol para sa red notice laban kay Co. Nilinaw rin ng SALG na hindi magkasabay ang kanyang biyahe at pagpunta sa France ng kanyang kapatid na si Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Ayon kay SALG, magkaiba ang kanilang lakad at magkahiwalay silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SALG Remulla.
6: Hindi kami magkasabay, ibang lakad yung may lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. Zaldi Co is the agenda. We know where he is. We know the address. We know his house. It's to get him back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order. At all costs.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng maresolba bago matapos ang taon ang mga unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, kung masusunod ang mga tinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at mga kaugnay na panuntunan ng Korte Suprema, posibleng matapos at mapagpasyahan ang kaso bago matapos ang taon. Sinabi ni Ekong na mabilis ang naging takbo ng unang kasong sinampa ng Office of the Ombudsman nitong November 18, 2025. Anya, nasa defense stage ito kahit na hindi pa lumilipas ang isang taon mula nang maisampa. kabilang sa mga high profile na individual na iniulat na naaresto at nakakulong dahil sa kaugnayan sa flood control anomaly ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay sa Malabon, Valenzuela, Quezon City, Caloocan at Navotas, Dagupan, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Minalin, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa Dolores Piring Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga. Wala ring pasok sa daycare ngayong araw sa Kibungan, Benguet.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig Ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa Ilocos Norte ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay pampangunahan ng 109 na kaarawan ni dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na tinawag ding Marcos Day. Bukod sa misa ay inaasahang bahagi ng programa ng 109 birthday celebration ng dating Pangulo ang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Apo Lacay na pangungunahan ng punong Ekotimo. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si First Lady Lisa Marcos, Representative Ferdinand Alexander Marcos, habang inaasahan din si Presidential Sons Simon at Vinnie Marcos, ganun din si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Noong nakaraang taong pagdiriwang ng Marcos Day ay binigyan din ng punong Ekotimo ang legasya ng kanyang ama, naging paglilingkod, sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maritime Industry Authority, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation na bilisan ang pagtulong sa mga biktima ng nasunog na barko sa Palawan. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala matapos masunog ang passenger vessel na MV June Astor malapit sa Coron, Palawan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinagugulang ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Iniutos naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG na paigtingin ng operasyon at bilisan ng ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nawawala at nasawi. Ayon sa paunang ulat, may sakay na 117 pasahero at 17 crew members o kabuang 134 members o 134 na katao o individual ang barko nang magkaroon nito ng emergency habang bumabiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron, Palawan. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, 48 na ang accounted for, kabilang ang 43 survivor at 5 nasawi, habang 86 pa ang hindi pa matagpuan. Patuloy ang verifikasyon sa passenger manifest habang nagpapatuloy ang operasyon ng PCG, lokal na pamahalaan ng Corona at mga volunteer rescuer. Nagsimula na rin ang investigasyon sa insidente habang may pag-ugnayan ng Marina sa insurer ng barko para mapabilis ang tulong medikal, burial assistance at iba pang benepisyo para sa mga biktima. Mula mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaputok umano ng ilang flare ang People's Liberation Army ng China patungo sa isang unarmed aircraft ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group noong Setyembre 7. Ayon sa PCG, bago lumapag sa Pagasa Island, hinamon sa radyo ang kanilang aircraft ng Chinese forces na nasa Zamora Reef bago pinaputukan ng flare. Naulit ang kaparehong insidente habang dumaraan naman malapit sa Panganiban Reef. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na nalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang aircrew dahil sa pagpapaputok ng flare sa isang aircraft na nasa himpapawid. Binigyan din ni Gavan na batay sa 2016 Arbitral Award, bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Panganiban Reef. Anya, nakita rin ng aircrew ang malaking bilang ng Chinese Maritime Militia Vessels sa mga lagoon ng Zamora at Panganiban Reef. Diniyak naman ng PCG Commandant na magpapatuloy ang kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Giniit ni Senator Riz Ontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Giniit ito ni Ontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio ang pagsasampa ng kaso laban sa senador at dalawa pang mambabatas. Ayon sa senador, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na baligtarin ang usapin. Sinabi rin ni Ontiveros na si Kibuloy ang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation. Anya, naharap si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangunahan ni Ontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse na sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglabag sa karapatan na iniuugnay kay Kibuloy. Git ni Ontiveros, ang dapat protektahan ay mga biktima at mga kababayang naglalakas loob na magsalita laban sa pastora. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang inaharap naman ang mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang mga paglabag.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang nakikitang paglabag sa pulisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap na opisyal na impormasyon kung nakalabas na ng bansa si Cayetano bagamat kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangang magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ng opisyal na biso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pambayad sa hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan matatapos ang leave. Anya, dahil linggo-linggo itong ina-update ni Legarda, depende sa kanyang gamutan at kondisyon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mambabatas mula sa Maynila, umaasang makakabalik agad sa Pilipinas ang magkapatid na Cayetano para sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Umaasa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na babalik sa Pilipinas sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano matapos mamataan ang mga ito sa Singapore ayon sa kumpirmasyon na rin ng Bureau of Immigration. Sa isang pahayag, ibinunyag ni Abante ang kanyang panawagan sa gitna ng isyu na ni-raise ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa partisipasyon ng mga senador sa paglilitis at butohan para sa posibleng paghatol kay VP Sara Duterte. Sinang-ayuna ni Abante ang katanungan ni Tulfo kung ang mga absent o hindi nakakapakinig na senador ay dapat bang makasama sa desisyon ng impeachment court. Binigyan din niya na bagamat nakasaad sa saligang batas na kailangan ang 2/3 vote para sa hatol na guilty. Sa kasalukuyan, apat na senador ang liban sa mga paglilitis, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na nakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, habang si Senator Lauren Legarda naman ay nasa extended medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, patuloy na sinusulong ang mga reforma sa edukasyon para mapanatili ang magandang rating sa PISA o Program for International Student Assessment. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na isusulong ng Kongreso ang mga reforma sa edukasyon at suporta sa mga guro upang magpatuloy ang magandang pag-angat ng Pilipinas sa PISA. Para kay D, isang patunay ang improvement sa PISA scores ng Pilipinas sa PISA 2025 na may resulta ang mga reformang ipinapatupad at mga investment ng pamahalaan sa edukasyon. Tumaas ang 17 points ang science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading ang scores ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinasalamatan ni D si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad at pondo sa sektor ng edukasyon. Nagpasalamat din ng House Leader kay Education Secretary Sunny Angara at sa mga guro na anya ay may malaking ambag sa pagtaas ng learning outcomes ng mga estudyante. Gayunman, iginit ni B na hindi dapat ituring na end goal ang pag-angat ng PISA scores dahil marami pa rin hamon sa kalidad ng edukasyon, kakulangan sa classrooms, workload ng mga guro at learning resources na dapat matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cebu, wagi bilang host ng meetings, incentives, conventions and exhibitions on MICE Conference 2027. Ang balita atin sa atin ni Hazel Esguera.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Muling magiging sentro ng meetings, incentives, convention and exhibitions o MICE industry ang Cebu matapos mapiling host ng MICECon 2027. 13 taon matapos itong huling idaos ang naturang malaking event ng MICE professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, layo ng event na maipakita ang world-class venues, Cebuano hospitalities at kakayahan ng Cebu sa pag-host ng malalaking business events. Matagal nang isa sa mga pangunahing MICE destination ng Cebu na may mga venue gaya ng IEC Convention Center, Waterfront Cebu City at iba pang hotel at convention facilities. Magiging malaking oportunidad ang MICECon 2027 para higit na maipromote ang Cebu bilang premier business and events destination sa international market.
13: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa India, inaasang makakatulong sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng diplomatikong relasyon ng China at India ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa New Delhi para sa BRICS Summit. Ito ang magiging unang pagbisita ng Chinese leader sa India sa loob ng 7 taon. Posible ring magkaroon siya ng pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ang mahalagang usapin sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat may mga senyales ng pagbuti ng kanilang diplomatikong relasyon, nananatili namang hamon ang ugnayang pangkalakalan. Kabilang sa mga hamon, ang masusing pagsusuri sa mga pamumuhunan, problema sa visa at pagkaantala sa pagpasok ng ilang kagamitang industrial mula sa China. Dahil dito, ilang malaking Chinese company na rin ang hindi itinuloy ang planong pamumuhunan sa India, kabilang ang BYD at Great Wall Motor.
16: Ayon naman sa mga analyst, maaaring makatulong ang direktang pag-uusap ng dalawang leader, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang tiwala at palalakasin ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa Happy World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
10: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa Formula 1 2026 Spanish Grand Prix, tatanghalin sa panibagong race circuit sa Madrid. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Magpapatuloy ang 2026 Formula 1 World Championship para sa Round 14 na gaganapin sa bagong race circuit sa Madrid para sa Spanish Grand Prix. Target mulit na Mercedes na dominahin ng karera sa Madrid sa paunan ng championship leader na si Kimi Antonelli at ng kanyang teammate slash rival na si George Russell. Nice naman ang McLaren at Ferrari na makabawi at makapagtala ng strong finish upang mapaiting ang kanilang posisyon sa Constructors' Championship. Nakatakda ang qualifying session bukas para sa Spanish Grand Prix dakon 10 p.m. Philippine Time, samantalang ang race day ay nakaschedule at 9 p.m. sa Linggo Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
19: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
20: Matagal daw may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang dahil sa katuparan. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
21: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
20: Kaugnay nito, ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
2: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
20: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
2: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
20: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
3: Sa palagay ko, ang Bansang Moro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Moro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
22: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Trabaho at serbisyo para sa bayan sinagawa sa Bontoc. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Donna.
27: Isinagawa kahapon sa Provincial Plaza Bontoc Mountain Province ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Halos 20 tanggapan ng pamahalaan ang naghatid ng trabaho at serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa MPSU, Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology, LGU Bontoc at Department of Public Works and Highways, gayon din ang mga scholarship at skills training mula sa TESDA, DOST at OWA. Inialok din ang libreng legal assistance, police clearance, PhilHealth yakap registration, serbisyong pangkalusugan, toll, SSS at pag-ibig programs, libreng gupit, kadiwa at iba pa. Samantala, idiniklara ngayong araw, September 11, bilang special non-working day sa Cordillera upang bigyan daan ang paggunita sa SIPAT anniversary o cessation of hostilities na simbolo ng pagtatapos ng armadong labanan at sa adhikain para sa autonomiya sa Cordillera region. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy-tuloy na sinasagawa ng Camalac Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Verna Beltran.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
27: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections Region 1 para sa Barangay Sangkunang Kabataan Elections 2026 sa kabila ng usapin sa posibleng pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, umiikot na ang mga election officer upang inspeksyonin ang mga voting centers sa Ilocos Region at tiyaking maayos ang mga paaralang gagamitin sa papalapit na halalan. Inihahanda na rin ng COMELEC Region 1 ang mga electoral board na magsisilbi sa BSKA. Sinabi ni Balarbar na kailangan ipagpatuloy ang paghahanda upang hindi mabigla ang COMELEC sakaling magkaroon ng ibang senaryo, kabilang ang hindi pagpirma sa panukalang batas para sa pagpapaliban ng halalan o pagkakaroon ng legal na question dito. Ayon sa opisyal, patuloy lamang nilang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda habang hinihintay ang magiging pinal na resulta sa panukalang batas. Umaasa rin si Balarbar, batay sa pahayag ng COMELEC chairperson, na magiging malinaw ang usapin sa schedule ng halalan ngayong ikalawang linggo ng Setyembre. Kabilang din sa mga isinasagawang paghahanda ang mga bagong voting arrangement gaya ng mall voting at accessible voting center para sa ilang botante. Sa kasalukuyang calendar ng COMELEC, nakatakda ang BSKA sa November 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Solar-powered cold storage facility mula sa Department of Agriculture dumating na sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Mayra Revilla.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mayra.
1: Dumating na ang Solar-Powered Modular Cold Storage o CSF mula sa Department of Agriculture, Bicol, para ilaan sa high-value crop sector ng Naga. Ang equipment ay i-install sa City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Ang pasilidad na ito ay malaking suporta sa vegetable and cut flower growers ng Barangay Carolina, Pacol, Panikwason, San Isidro at iba pang agricultural barangay dito sa Naga. Matutulungan ito na makapag-produce ng dekalidad na produkto. Mababawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at lumaki ang income ng mga magsasaka. Samantala, ang CSF ay to-turnover sa LGU Naga sa buwan ng Oktubre. Mamamahala sa operasyon ang Agricultural and Biosystem Engineering ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaso ng African swine fever na itala sa San Jose Occidental, Mindoro. Pagpapatupad ng biosecurity measures, pinaig dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid ni Tom Alvarez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
4: Naitala ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa pabalik ng lokal na pamahalaan, naglabas sila ng paalala sa publiko upang protektahan ang industriya ng baboy sa kanilang bayan. Kabilang sa mga paalala na kanilang inilabas ay ang mahigpit na magpapatupad ng biosecurity measures tulad ng paglilinis at pagdisinfect ng kulungan at mga gamit, paglalagay ng foot bath, at paglilimita sa mga tao maaaring makapasok sa mga alagang baboy. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang 74 na hog raiser sa bayan ng San Jose na naglalayong maibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng baboy, lalo na't kumpirmado ang positibong kaso ng ASF sa Barangay Central, San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga reports mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng St. Bernard sa Southern Leyte, naglaan ng pasilidad para sa Philippine Coast Guard. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Rhea Micate.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rhea.
27: Naglaan ang pasilidad ang lokal na pamalaan ng St. Bernard Southern Leyte para sa Philippine Coast Guard o PCG na matatagpuan sa Municipal Fishport area ng Payan. Tinanggap ng PCG ang bagong tanggapan para sa kanilang substation. Hinahakbang ng LGU panghigit na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan para sa maritime safety. Kasama si Special Assistant to the Mayor for Barangay and Community Affairs, Irvin Cabales, pinigyang din ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa lugar para sa kaligtasan ng mga baypayin, maging isda at buong komunidad. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtugon at mas epektibong pagpapatupad ng mahakbang para sa kaligtasan sa karagatan. Patuloy ding pinatitibay ng LGU at PCG ang kanilang pagtutulungan para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry at ang local government unit nagbukas ng One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
15: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DITI Iloilo kasama ang pamalang bayan ng Ahuy ang One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Layunin nito na bigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtitinda ang mga MSME sa naturang bayan. Makikita at mabibili rito ang iba't ibang produktong gawa mismo sa Ahuy tulad ng tuyo, tuksot, crab paste, cassava cake, banana chips at purple rice. Ang Otop Hub ay magsisibing permanenteng lugar para sa mga lokal na producer upang maibida at maibenta ang kanilang mga produkto. Ang paglulunsan ng Otop Hub ay isinagawa kasabay ng pagbukas ng Ahuy Business Park, isang bagong commercial center na inaasahang magbibigay ng karagdagang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Assessment para sa posibleng cloud seeding kontra sa El Nino, sinagawa sa Davao de Oro. Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong report ni Sheila Lisondra Celosia.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheila.
27: Nagsagawa na ang Bureau of Soils and Water Management ng Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations sa Compostela sa Davao de Oro bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Pinangunahan ng BSWM ang pagsusuri sa pakipagtulungan ng National Irrigation Administration, Irrigation Management Office sa Davao de Oro, Department of Agriculture Davao Region, Municipal Agriculture Office ng Compostela, at Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang mga lugar na maaring isailalim sa cloud seeding, masuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga sakahan at watershed at makalikom ng teknikal na datos para sa mga hakbang laban sa tagtuyot. Tinalakay rin ang paghahanda para sa susunod na cropping season, posibleng epekto ng tagtuyot sa ani, paggamit ng diversified cropping system at kasalukuyang kalagayan at limitadong supply ng tubig para sa irigasyon. Sinuri rin ang lawak ng pinsala sa mga
2: mga pananim at yugto ng paglago ng mga ito bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Ayon sa mga ahensya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng BSWM, NIA, DA at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kandaan sa tagtuyot, maprotektahan ang mga irrigation system at masuportahan ang mga magsasaka dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Gender and Development Office ng Lanao del Sur nagsagawa ng school-based youth health drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuway.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Malik.
10: Nagsagawa ang provincial government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Provincial Gender and Development o PGAD Office ng school-based youth health drive sa bayan ng Pagayawan. Isinagawa ang aktividad sa pakikipagtulungan sa municipal government o Pagayawan na nakatulong sa pagpapalakas ng kalaman at kamalayan ng mga kabataan hindi sa edukasyon, reproductive health at HIV or AIDS prevention. Pinangunahan ni PGAD Office Office Spokesperson Ali Akibed Lukman ng aktividad kung saan binigyan din niya ang kahalagan ng youth empowerment. Kasabay nito, kinilala rin niya Lukman ang mahalagang papel ng mga guro bilang bahagi ng paggunita sa National Teachers Month. May team ng Educated Youth, Healthy Future, Empowering Pagayaman Students through Education, Reproductive Health and HIV or AIDS Awareness. Dinaluhan ng 500 estudyante mula sa Pagayaman National High School, Omnipal Elementary School at Lenindingan Central Elementary School. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Khalid Apulaw at nangakong susuporta ng munisipyo ang mga inisiyatibang naglalayong mapaunlad at mapalakas ang kakayahan at kalusugan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry,
3: So ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, TGIF, thank God it's Friday, September 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mapapanood naman ng sabayan din sa mga live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
8: Good morning, sa'yo ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dito lamang po sa may New York Cubao, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na po sa may bahagi naman ng Connecticut. Pag-akyat din ang Ortigas sa flyover, muli tayo makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate traffic din sa may Estrella sa Makati, papunta naman ng Buendia. Pag lagpas ng Buendia sa may Pasay Road, yan po nagkakaroon muli tayo ng moderate traffic patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes patungo ng Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Reliance sa Mandaluyong, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Ortigas MRT Station. At nagkakaroon na rin tayo ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ng Santolan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating na po ng Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas lamang po ng moderate traffic paglagpas po ng dito sa may Fairview Center Mall hanggang unti-unting babagal po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Pero pagdating ng Don Fabian, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Commonwealth Market. And after ng Como Market, light traffic na towards sa Elliptical Road. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal nga kayong bumiyahin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Jennifer Gulmatico, good morning. Sean Kyle Flores, good morning. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong programa. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, maigpit na seguridad pinatutupad diyan po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
4: Alan, ipinatutupad nga ngayon itong mahigpit na security measures sa paligid ng Quezon City Hall of Justice para sa nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kinaharap na tatlong counts ng grave threats. Nakatakda itong arraignment, Alan, ng QC Regional Trial Court Branch 98 alas 8:30 mamaya. At mula alas 6 nga kanina umaga, pagdating natin dito, napansin na natin ang malaking presensya ng mga police personnel mula sa QCPD sa paligid ng QC Hall of Justice. Masusi ring sinusuri yung mga sasakyang dumadaan dito sa gusali habang nilagyan na rin ang plastic barriers yung kalsadang papasok ng Hall of Justice at isinera na rin itong Gate 4 ng Quezon City Hall na malapit dito nga sa Hall of Justice. Una nang tiniyak ng NCRPO ang seguridad ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment ngayong araw. Alan, ang sitwasyon naman dito ngayon, ganun pa rin, mahigpit ang seguridad. Kapansin-pansin natin, no, puro mga babaeng police mula sa QCPD yung nandito sa may mismong entrada ng Hall of Justice. May mga nakikita na rin tayo ilang mga supporters ni VP Sara Duterte na nandito at nakaabang para sa pagdating nga ng Vice Presidente. Yan muna, Alan, ang pinakauling update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
4: Yes, Alan.
5: Hindi naman umuulan dyan sa gawin ng Quezon City Hall ngayon?
4: Well, makulimlim ang panahon, Alan, at basa ang kalsada. Kaya talaga nagbabadya pa rin, no, yung pag-ulan. Kaya yung mga nakita natin, ibang mga kasamahan natin, mga may mga daladala pang mga payong pa rin. No? Pero yun nga, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at makulimlim talaga ang panahon. Mula pa yan kanina, alas 6 ng umaga, pagdating natin dito.
5: Okay, thank you. Thank you so much, Mary.
4: Balik sa inyo studio, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Si Mary Ann Bastasa, nakatutok po dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Meron tayong 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: September po ay Philippine Civil Service Month at ngayong taong ito 126th anniversary ng Philippine Civil Service. At marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants. At marami ring mga inihandang aktibidad ang Civil Service Commission. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong special feature mula sa Civil Service Commission.
9: For 126 years, The Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026, with the Pasasalamat program held at the CSC Central Office and CSC Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Habang ginugunito na pong 126th Philippine Civil Service Anniversary, meron pong Lingkod Bayani Run. Ito hindi lamang basta karera sa pagtakbo. Ito ho ay nagpo-promote ng wellness, ika nga, habang sinusuportahan ang pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay po ng kaukulang parangal sa mga public servants na gumagawa ng kanilang sakripisyo na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng CSC, this year we run with purpose. Sa ilalim po ng temang Stride as One, Serve the Nation. Abot po sa 15,000 runners ang magtitipon-tipon para sa NCR leg. Ha? Yan ho'y magaganap sa araw ng Linggo, September 13, 2026 sa Quirino Grandstand. Every step celebrates service. Every stride honors a hero. So yan po ang fun run na pangungunahan po ng Civil Service Commission sa Linggo, September 13. Isa ho sa mga aktibidad na nakahanay kaugnay ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Full government response kasunod ng insidente ng MV June Aster. Yan po yung ferry boat, ha? Na nasunog. Yun. Oho. Maigpit na tinututukan po ng Department of Transportation at ng Marina.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
10: O salamat, magandang umaga. Maigpit na tinututukan ng Department of Transportation at ng Maritime Industry Authority ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa 80 individuals mula sa nasunog na MV Aster sa Coron, Kapalawan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tungkol dito sa atas si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na at sa mga sa lahat ng kinaukulang ahensya na kagiyat na kumilos at ikasa ang tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pinatitiyak niya ng Pangulo na hindi dapat maantala ang rescue relief at pagpapanagot sa mga responsable na nagresulta naman sa malagim na insidente. Kasunod niyan ay inatasan ni Lopez ang Marina at ang Philippine Coast Guard na paigtingin ang ground operation sa Coron at agad na ibigay ang tulong sa mga nakaligtas gayon din sa pamilya ng mga nasawi gayon din ng mga nawawala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para madaliin ang pagbibigay naman ng Blue Royal Assistance medical reimbursements at crew liability payouts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron na hong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
5: Sama-sama tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Maya-maya makikibalita naman tayo dito po sa Office of the Civil Defense sa gawi naman ng karaga. Kung dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, halimbawa dyan sa Central Luzon, ang matinding concern natin ay yung malalakas na pag-ulan na sanhi ng habagat na nagiging dahilan din ng pagbaha sa ilang lugar. Doon naman po sa karaga ay iba. Ramdam na ramdam doon ang El Nino. Doon sa karaga may mga areas po na matindi ang tagtuyot. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with the Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
11: Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 29 minutes na makalipas ang 7 AM. Hingi muna tayo ng update sa OCD Caraga. Makakausap natin, mga kaibigan, ang kanilang spokesperson. Regional spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Sir, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, good morning and good morning sa ating mga tagapakinig dyan po sa Radyo Pilipinas.
5: Opo, we understand na may mga areas dyan sa Caraga. Ang concern naman ngayon ay matinding tag-init, matinding init ng panahon, sir.
13: Yes po, dito po sa Caraga Region, dalawang LGU na po ang nag-declare ng state of calamity in relation to the yung sobrang init na nararanasan namin dito sa Mindanao. Ito po yung province of Dinagat Island and also yung city government of Butuan City po.
5: City government ng?
13: Butuan City po, yung capital po ng Caraga.
5: Yes. Oo, so ibig sabihin, ang Dinagat Island nag-declare na and ang city of Butuan nag-declare na ng state of calamity. Pero ang dahilan matinding init, matinding tagtuyot, sir.
13: Yes po, effects po ito ng nating El Nino dito sa region po.
5: Okay. And halimbawa dyan sa Dinagat Islands, kumusta naman ang pagpaparating natin? Halimbawa, may mga request ba na kailangan sila halimbawa mga ano, inuming tubig at iba pa considering na mataas ang temperatura dyan sa inyong lugar, sir?
13: Yes, Sir Alan, no, una kasi nag-declare ng state of calamity yung province of Dinagat Island and agad po nag-request sila ng tulong dito sa ating opisina.
5: Opo.
13: Priority lang na-request itong mga inuming tubig. So, noong September 3, nagpadala tayo ng initial delivery of drinking water, naka-bottled water po ito.
5: Mm.
13: Around 10,800 bottles po of 6.6 liters ng tubig. And also, noong September 9, nagpadala tayo ng additional batch around 16,200 po, 6.6 liters pa rin po. Ngayon po, nasa Dinagat Island na yung team para sa distribution doon sa mga apektadong mga communities po.
5: Opo. Sir Carlo, matanong ko kung, di ba, kung nagiging concern ang inuming tubig dyan sa Dinagat Island dahil sa matinding tagtuyot, ano ba yung mga primary sources ng tubig, lalo na yung inuming tubig doon mismo sa island province ng Dinagat, sir?
13: Based po dun sa information na nabigay nila is yun pong source of water nila is mostly mga balon and mga river po. Kaso nga po dahil sa nararanasang tag-init, it's I think more than a month ng init dito sa region.
5: Opo.
13: Unlike kasi dyan sa Luzon na palaging umuulan.
5: Umuulan naman,
13: opposite
5: yes.
13: Yung, uh-huh. Opposite yung nangyayari ngayon. Kung dyan sa inyo, ang daming tubig. Dito sa amin sa region sa Caraga, wala kaming tubig ngayon. So, yung mga sources of water nila dun sa island is natuyo na. So that's why priority na nirequest talaga nila is itong mga inuming tubig po.
5: Opo. At paano natin pinapadala dun sa island province, Dinagat Island, itong supplies na ito, tubig and other goods? Itong ba ay sa pamamagitan ng biyaheng dagat o nakakalipad naman ng maayos ang mga choppers, halimbawa patungo ron, sir?
13: So far po, ni-utilize po natin itong mga cargo forwarding po natin dito sa Butuan. By land po, then tawid dagat via Roro po to Dinagat Island. Malapit lang naman yung Dinagat Island. It's 3 hours Roro travel lang naman po. Kahapon, dumating yung tatlong wing van natin. Ito yung sa second batch. Ngayong umaga naman po, dumating yung additional 3 wing vans natin dun sa Dinagat Island. To turnover po natin ito dun sa provincial DRRM office ng Dinagat Island. And sila na yung magdi-distribute. Magdepende din po sa allocation per municipalities na bibigyan po nila ng mga ayuda po.
5: Opo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung hawak mo ngayon yung data, kumbaga, no? Ilan more or less ang population ng Dinagat Island sa kasalukuyan, sir?
13: Hindi ko po ngayon hawak yung official data ngayon, pero ipo-forward ko po sa inyo kung ilan talaga yung total population and yung affected population ngayon dun sa isla.
5: Mm-hmm.
13: Pero we're expecting po na malaki kasi yung declaration nila ng state of calamity
5: yun po,
13: is
5: opo.
13: Province-wide po. So meaning po, more than half of the population sa island is affected na po dun sa ating kakulangan sa tubig dun sa isla po.
5: Okay. Nabanggit mo rin, Sir Carlo, na ang Butuan City mismo nag-declare na rin ng state of calamity. Sir, ano naman po ang matinding pangangailangan sa kasalukuyan ng Butuan City sa kanilang pagdedeklara ng state of calamity, sir?
13: So far po, naghihintay pa rin po kami ng request from the city government of Butuan if they will ask help from the Office of Civil Defense. But as of the moment po, yung primary needs din talaga ng mga communities dito sa city of Butuan is yung tubig. Actually, yung main source of water dito sa Butuan City, yung Tagibo Watershed, is tuyo na po. So wala na pong source yung water district dito. Nagre-rely na lang sila dun sa mga secondary source nila, yung mga deep well nila. But it's not enough to provide water supply sa mga residente dito sa Butuan. That's why yung iba, kumukuha na dun sa mga next municipalities in Buena Vista, in RTR. That's para lang makasustain sa mga needs ng tubig dito sa pang-araw-araw po.
5: Okay. So sa city ng Butuan, meron pa rin mga natatap na mga deep well, yung water cooperative dyan para makapag-distribute ng tubig na kinakailangan ng mga residente, sir.
13: Yes po. Meron pong mga deep well, pero dito na po yan sa mga mountains area ng Butuan City po. Part pa rin po ng Butuan City, but yung mga main source talaga na nagsusupply dito sa city proper and other urban barangays po, medyo wala na talagang supply ng tubig po.
5: And you mentioned na yung mga katabing mga karatig bayan ng Butuan ay kumukuha na rin sila ng tubig from there, sir.
13: Yes po, yung mga residente para just to survive or para matustusan yung mga pangangailangan nila ng tubig sa pang-araw-araw, ayun, may initiative na sila na naghahakot ng tubig doon sa mga kalapit na munisipyo dito sa Butuan City. Kasi yung water district talaga ngayon, walang mabigay na tubig sa kanilang mga gripo.
5: Mm-hmm. Okay. And itong tubig coming from nearby areas ay maitatransport naman sa pamamagitan ng mga tanker, panlupa, mga tanker ng tubig through road systems natin, sir.
13: Yes po, yung city government po natin nagpro-provide po ngayon ng mga water tankers. Yung ginagawa nila dito sa mga urban barangay sa City of Butuan is water rationing. Yung iba, may mga private companies din na nagpapahiram ng kanilang mga water tanker para ma-sustain. And also yung ating BFP, tumutulong na rin po mag-supply ng tubig sa mga affected areas dito sa mga urban barangays po ng Butuan City po.
5: Ayun. And well, generally speaking, so paano ang Caraga region ay talagang nakakaranas ng matinding tag-init sa kasalukuyan, Sir Carlo?
13: Yes po. Actually, we're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa tagtuyot po.
5: Mm-hmm. Okay. So, Sir Carlo, nako, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. So, na galing sa inyo dyan sa OCD Caraga. Aha. At so ika nga eh, sa ngayon, kaya namang from your end dyan sa Caraga ay yung supply ng malinis at inuming tubig ay manageable naman kahit papano at nakakatulong yung ibang mga areas na hindi masyadong apektado, sir.
13: Yes po, may mga areas pa rin po tayo na abundant ng water supply. So yung mga communities, yung mga residente natin dito sa mga apektadong lugar, doon kumukuha. Pero medyo ngayon po, nahihirapan din tayo kasi nga sa OCD, yung supply natin ng tubig na pinadala sa Dinagat Island is galing pa yun ng Davao. So yung pinakamalapit sana na kukunan namin tubig, yung supplier is from Cagayan de Oro, but in Cagayan de Oro, wala na silang supply. That's why we resulted to have our supply sa Davao City kinuha. So medyo costly siya kasi yung transportation cost, but we're still managing na ma-utilize yung quick response fund namin para makapagbigay naman ng agarang tulong sa ating mga apektadong communities. Ngayon po kasi yung ating Caraga Emergency Operation Center, naka-blue alert na tayo. That's why we're allowed use our quick response fund.
5: Opo.
13: Para matulungan itong mga apektadong mga LGUs dahil sa epekto ng El Nino po.
5: Yes sir. Okay, Sir Carlo Boneto Becerra, thank you so much po sa mga update. diyan po sa OCD Caraga, sir.
13: Yes, Sir Alan, thank you very much also and maraming salamat po sa pagtawag.
5: Thank you. Good morning, Carlo. Si Carlo Boneto de Becerra, regional spokesperson po ng OCD Caraga.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabang!
16: Parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumoto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters and patas lang po.
17: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin si Commodore Noemi Quiabiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
27: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
5: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update dito po sa search, sa rescue and retrieval operations Kaugnay po nitong mga pasahero ng nasunog na MV June Aster Ferry dyan sa karagatan ng Palawan, ma'am. Please.
27: Yes, una-una Sir Alan, mag-update lang po tayo sa records na meron po tayo ngayon.
5: Opo.
27: So as we speak, we have 43 survivors, 5 casualty, and from the yesterday's data na 86 of potential missing, ngayon po Sir Alan ay 84. Yung ibinawas po na dalawa, kahapon ay meron po dalawang pasahero na nasa manifesto na accordingly po ay hindi daw po nakasakay that time. Kaya ngayon po, Sir Alan, ibinawas po natin itong dalawa from the reported potential missing po. So we are now down to 84.
5: 84 ang still missing sa kasalukuyan.
27: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
5: 43 ang survivor at meron pong 5 fatalities.
27: Tama po kayo, Sir Alan.
5: Ayun, okay. Initial investigation, of course, although ongoing po, of course, ang search and rescue operations. Ano ang posibleng naging dahilan nung pong pagkasunog ng ferry, Ma'am Noemi?
27: Sir Alan, yan po ang atin pong titingnan. Kaya napaka-importante po talaga na mapasok po ng atin pong mga tauhan itong barko. Ang intention po ngayon, Sir Alan, because we have the vessels now in the area.
5: Opo.
27: Dumating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang 9702 po natin. So ngayon po ang intention is susubukan po natin pasukin itong barko. We will be conducting a firefighting operation dahil as of 6:30, base po yan, sa huling video na i-forward po sa atin galing sa ground,
5: opo,
27: ay halos as significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin, Sir Alan, ang pag-penetrate dahil again, we are also talking about the safety,
5: opo,
27: of our,
5: yes,
27: responders, and
5: yes,
27: wala pa rin po tayo actually idea, Sir Alan, kung ano po ang sitwasyon ng loob ng barko. So yan po ang atin pong titingnan, dadahan-dahanin po natin. So the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck.
5: Mm-hmm. So ibig sabihin,
27: and then susuyuri na rin po natin ngayon, Sir Alan. Dadahan-dahanin na rin po natin.
5: Ayun, ika nga, as soon as the situation would permit, ay unti-unting papasukin ng mga tauhan ng PCG yung mismong barko, ma'am.
27: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makikita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopter. So, as probably today po, weather permitting, ma-deploy na rin po natin habang isinasagawa po yung ating intensyon na makapag-firefighting operation dito sa MV June Aster po.
5: Ayun, okay. At sa ngayon, wala naman bang nakitang mga traces halimbawa ng mga fuel na maaring kumalat doon sa karagatan sa palibot ng nasunog na vessel, ma'am?
27: Hanggang ngayong umaga, Sir Alan, wala pong reported na oil sheen or oil spill sa area po. And we are constantly monitoring po. Nakaready naman po ang Philippine Coast Guard. We have this oil spill equipment on board.
5: Opo.
27: So in case na meron po tayong makikita, ay madali po tayong makakapag-deploy ng ating mga equipment.
5: Okay. Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates tungkol dyan mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
27: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kayabyab.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayang napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ilan mo nang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Cosmico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Ang himpila,
1: pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
1: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
5: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
6: Radio Magazine, Servicio Publico,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas
11: Weather.
12: Iatid sa atin ni Lori De La Cruz. Lori, good morning.
13: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan, malalakas na pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at sa Bataan. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, sa Western Visayas at sa Northern Samar, light to moderate rains naman po ang pwede nating ma-experience today. So saan man ang lakad natin, huwag pa rin kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ngayon nga po wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Habagat po talaga ang nagdudulot ng ating ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po at maging alerto sa ating kapaligiran. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
12: Thank you, Lori De La Cruz. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Ngayong araw na ito, mga kaibigan, September 11, ang 109th birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mga kaibigan, bye-bye time na po kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Friday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.